0: Sonyo.
1: Look out!
0: Lambada! Dumadagundung na sa buong Metro Manila.
2: Star FM! Star FM!
3: 102.7 Star FM, it's all for you!
4: Lambada!
3: Oras Star Asia, Cebu, Kabuluan, Pilipinas. 16 na Star Minuto na makalipas sa alas 8 na nagmamagandang umaga. 8:16 in the morning.
5: Good morning!
3: Let's get loud! Sabi ni Jennifer Lopez. At sa Star Nation natin ha, ngayong umaga na to. Kailangan good vibes pa rin po tayo kahit inuulan tayo. Dahil kay Tropical Depression Luis. Yan, dito po sa Metro Manila ha, at karating dating lugar na nakaka-apekto po sa atin ay ang Tropical Depression Luis. Kaya po iba yung pag-iingat ha sa mga station natin na may pupuntahan ngayon, lalo na po yung mga may pasok sa kanilang mga trabaho at sa mga estudyante natin may pasok din ngayong araw na to. O sa mga may suspension na mga estudyante natin, o sa bahay lang ha, huwag nang lalabas. Huwag na kayo magpaalam na... bibisita lang po ako sa kaklasik ko. sa bahay na lang para safe ka, ha? At sure, sa mga Star Nation natin, naku, walang ano, walang, walang makakapigil sa atin. Umulan man o umaraw, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-award natin sa mga winner po natin sa ating mga weekly winners. Ngayon pong swerte sa palengke 2026. Balde-balde pa premi na Mike Cashman. Kung saan ngayong araw nga po ng Lunes, i-awardan po natin yung ating mga weekly winners. Yung ating pong major prize. Yan, 5,000 pesos cash na si Eduardo Galarse ng Santa Cruz, Laguna na may winning entry na San Miguel Pale Pilsen. Ang ating 4,000 peso winner na si Alfredo Mendoza ng Parañaque City na may winning entry na Omega Painkiller. Si Gerardo Carangian ng Makati City na may winning entry na San Miguel Pale Pilsen na makakapag-uwi ng 3,000 pesos. At syempre yung ating mga consolation prize winner din naman. Yung ating makakatanggap ng tig 1,000 pesos cash na sina Rogelio Cantillado ng Muntinlupa City na may winning entry na Gardenia. Si Maxwell Salva Cruz ng Calamba City, Laguna na may winning entry na Orican. At si Lourdes Ching na mula ho sa Bulacan na may winning entry na Efficacent Oil. Mamaya sa Star Nation Live na live po natin i-award dyan. Kasama si Star DJ Kimi Goran. So mga Star Nation, tutukan niyo po yan ha, sa ating Facebook page at YouTube channel of 102.7 Star FM Manila. Live na live po natin ibibigay sa kanila yung kanilang mga pa-premier. At Star Nation, ngayong araw din po, babagitirin po natin ha, yung ating pong special prize winner na makakatanggap po ha, ng ating limited edition na AFFM na rechargeable na radio, Star Nation, na meron pang LED light. At hindi po siya fixed dial kung saan hindi po nakapako sa isang istasyon lamang. Ang malaking katanungan, sino kaya ang ating special prize winner ngayong araw na Lunes? Abangan niyo po yan. Dito pa rin po sa inyong pinanagatid ng Music, Entertainment, Trivia, News and Information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Like mo! Share mo!
3: Welcome ho sa ating programang It's All For You in the Morning.
6: 102.7
2: Star FM.
7: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
7: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
8: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
10: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
1: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
11: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamye Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
1: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.

0: Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like more, share more.
1: Oras na rin, Star Asia, Cebu, Kapluwa na Pilipinas. 34 na star minuto na makalipas sa alas 8 na umaga. 8:34 in the morning.
3: Good morning!
4: Sawa ka na ba sa mga bad news?
5: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
4: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
1: Breaking news, ho!
4: Akala mo joke time, true pala!
5: True ba yan?
4: TBY! True ba yan? True ba yan?
1: Star Nation, narito na ang ating hashtag, TBY.
4: TBY, true ba yan?
1: Dito sa Pilipinas, Star Nation, may lumang kasabihan na ang kasal ay hindi parang mainit na kanin na kapag napasok ka, iluluwa mo na. Ibig sabihin, Star Nation, ang pagpapakasal ay pinag-iisipan ng mabuti, ha? Dahil ito ay pangmatagalan ang iyong forever. Ika nga sabi nila, isang beses ka lang ikakasal. Ngunit, asawa ni Ngunat, ang kasabihang ito, Star Nation, ay tila hindi kinikilala sa isang lugar sa China dahil ang kanilang kasal ay pwedeng tumagal lamang sa isang araw.
4: TBY, true ba yan?
1: Isang araw lang, one day only. Ang naturang seremonya, Star Nation, ay tinatawag na one-day marriage. Paray, no? Kung merong one-day millionaire, may one-day marriage. Na isang araw lamang ang visa ng kasal. E trending nga yan, ha, ang negosyong ito sa Hebei Province sa China, kung saan ang mga single na lalaki ay nagpapakasal sa kanilang mga peking bride. Bakit kaya? Dahil ang mga lalaki, papalit-palit. Wag naman tayo judgmental. Ito sa Star Nation, ha. Dahil lang bakit nga ba nanaisin ng isang lalaki na ikakasal sa kanyang fake bride at magsama sa loob lamang ng isang oras? Isang araw lang at isang oras lang. Ayon nga ho sa mga local news, ito ay dahil ho sa mga single men na nag-a-aidu sa naturang seremonya ay gustong mahimlay o makapasok sa tinatawag nilang ancestral grave o libingan ng kanilang mga ninuno. Ito ay dahil, Star Nation, na ilang lugar ho sa China ang mga lalaking tatanda ng single o tinatawag na guanggun ay hindi raw maaaring ilibing sa gravesite ng kanilang pamilya o ancestral hall. Dahil dito, nagbabayad ng 3,600 yuan o $500 ang groom para rentahan ng bride maliban pa sa 1,000 yuan para sa tinatawag na brokerage fee. Diba? Brokerage fee, Star Nation. Magtayin niyo yun. So, magbabayad siya ng 3,600 na yuan plus 1,000 yuan para sa brokerage fee. Parang daming gastusin. Bali daw pumili ang groom sa listahan ng mga professional brides para sa kanyang pakakasalan. Gusto niyo yun? Merong professional brides. Ngunit, Star Nation, hindi sila magsasama habang buhay at ang lahat ay para lamang sa isang papel para sabihin sa kanilang mga ancestors na sila ay kinasal at hindi magiging single habang buhay. Grabe, no? Talagang napaka-importante sa kanila yung kasal. Pero ang problema, dahil nga sa kanilang

0: magkaroon lang ng green card. Oh! Diba? Para maging ano, para maging tawag dito, para maging isa kang citizen dun sa bansa na yun. Pero kung ano no, kung pag-ibig lamang yung iisipin, para nakakalungkot yung ganyang one day lang. Pero may mga iba naman, 'di ba? Parang pinapakasal ng kanilang ano, kanilang magulang. 'Di ba yung magulang yung nagpo-proseso kung sino yung kanilang pakakasalan. Well, kanya-kanyang paniniwala 'yan. Kailangan nating respetuhin. O sa mga kababayan naman na single, kailangan ng one-day marriage. O dahil kung ano man sa inyong kadahilanan, pwede po kayo kumatok kay Star DJ Antonio ng Badas. Ano, sige, papayag ako na 20,000 pesos. Yes, that is ating hashtag TBY. Ito pa rin po yan sa inyong ipinanagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras sa Bukang Buluhan ng Pilipinas. 40 star minuto na makalipas sa alas 8 na umaga. 8:40 in the morning.
2: Good morning!
3: TBY. True Bayan.
4: 102.7
5: Star FM.
6: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
7: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
6: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
7: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
9: Bigla ang gastos.
10: Bagong plano?
11: Travel.
12: O kaya bagong negosyo.
13: Buti na lang may Cebuana na Lumiliere.
14: Sang lang.
15: Personal loan.
16: Jewelry.
17: Negosyo loan.
18: OFW.
19: At motor loan.
20: Basta loan.
21: Sa Cebuana,
22: goods ka.
23: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
24: Bigla ang gastos.
25: Bagong plano?
26: Travel.
27: O kaya bagong negosyo.
28: Buti na lang may Cebuana na Lumiliere.
29: Sang lang.
30: Personal loan.
31: Jewelry.
32: Negosyo loan.
33: OFW.
34: At motor loan.
35: Basta loan.
36: Sa Cebuana,
37: goods ka!
38: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
39: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
40: Kapit bahay!
41: Hi, Mare!
39: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
40: Kapit ka dyan!
39: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
40: Kapit sarap, kapit saya
39: from Sarsaya!
42: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
43: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
44: Mmm! Holiday!
43: Almusalin na nam.
44: Good morning!
43: Pagtanghalian.
44: Uy, may birthday ba?
43: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
44: Wow! Palo Cebuana!
43: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
44: At holiday beef loaf!
45: Malinamnam holiday!
43: Pante ako. Basta gardenia, masustansya.
46: Masiglakas ako. Basta gardenia.
45: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
46: Masiglakas ako. Basta gardenia.
45: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
46: Masiglakas.

0: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift pack.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
3: Pure Gold Rosario Pasig, Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City;
4: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City;
1: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City;
3: Kabayans Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City;
4: Nolis Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.

rito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.

Star Nation, ito na! Mabanggitin na po natin ang ating special prize winner ngayong araw po ng Lunes, August 3, 2026. Sa ating pa rin pong papromo ng Bombo Radio at Star FM, ang Swerte sa Palengke 2026, balde-balde papremi na by Cash Pa! Na mananalo ho, Star Nation, ang isang 60th anniversary Bombo Radio Philippines exclusive limited edition rechargeable AM-FM radio with LED light o lamp at no fixed dial pa. O hindi nakapako sa isang stasyon. At may kasama pa yang tumataginding na 500 pesos in cash! Ang malaking katanungan, sino kaya ang ating maswerteng winner na makatanggap ng ating special prize? Makinig mabuti, Star Nation, ha? Ang ating po special prize winner, ang kanya pong winning entry ay Pure Gold. Dahil sa Pure Gold, always panalo! At mula ho sa Makati City, o yung mga taga Makati City po dyan, managulog na kanila mga entries, laksan nyo na yung radyo, baka kayo na po ang ating maswerteng special prize winner ngayong araw po na Lunes. Dahil congratulations to you! Sino kaya? Congratulations, Nerissa Abando! Nerissa Abando ng 4420 Dallas Street, Bangkal, Makati City, na may winning entry na Pure Gold. Nerissa Abando, binanggit kita na 15 star minutes after 9 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras to claim your prize. Paalala ko sa iyo, Nerissa, kapag hindi mo nakuha ang ipapremyo ng honor before ng iyong deadline, ang iyong papremyo ay mawawala sa iyo at tayo bubunot ang panibagong winner. Ayan naman, Nerissa Abando, pumunta ka na dito sa ating impilan, ha? Tayo matatagpuan sa Unity, 18th floor, Strata 2000 building, Efortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. At huwag mo kalimutan na magdala ng dalawang original valid IDs at paki-photocopy na rin, ha? Kaya advance congratulations ay Nerissa Abando ng Bangkal, Makati City na may winning entry na Pure Gold. Star Nation, tuloy-tuloy pa rin po ang inyong paghuhulog ng inyong mga entries. Ngayon naman po, ngayong linggo, ang tinatanggap naman po natin ay week number 5 na entries. Dito pa rin sa papromo na Bombo Radio at Star FM. Ang Swerte sa Palengke 2026, balde-balde pa premi na by Cash Pa. Kung saan, 9 million pesos total prizes ang ating pinamimigay nationwide.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya
3: from Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: iPharm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
10: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
11: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
12: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
13: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.

0: Sinusuri ho ng mga miyembro ng defense team, mga kabombo. Iyon pong ilan sa mga dokumentong ipinipresenta ng House Prosecution Panel. Kabilang pa rin po doon sa mga target ho ngayon ng House Prosecution Panel ay iyon pong balikan yung dokumentong bumabalot doon sa 612 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ho yung mga check, yung mga disbursement, yung receipt o yung pong mga tumanggap. Mapapanood po ninyo ano, sa mga viewers, mga nanonood po sa atin ngayon, ang team ng defense, yung Attorney Michael Poa, Attorney Villuan, Attorney Season kanina, no, na tinitingnan, sinusuri yun pong mga dokumento, mga exhibit ng House Prosecution Panel. At sa background ho nila, makikita ho, mahapansin po ang mga judges, mga senator judges na pinagmamasdan din yung ginagawang pagsusuri, physical na pagsusuri doon sa mga dokumento. No? Present pa rin sa part ng House Prosecution Panel, si Attorney Kapunan, nga na siya pong nagpepresenta sa ngayon. Andyan din si Attorney Virgil Ligutan ang nagpresenta doon sa ang private prosecutor or counsel for the prosecution panel na siya pong nagpresenta doon sa Article 4 o yung threat article. Diyan din si senator, dating senator at ngayon po yung Representative Leila De Lima, si Representative Jervil Luistro at iba pang mga member ng defense team, ng House Prosecution team or panel. Sa part po ng defense, tulad ng ating nabanggit kanina, andun pa rin, nangunguna pa rin si Attorney Season, ang batikang litigation lawyer, well, na siya pong nangunguna doon sa pagsusuri nga kanina doon sa mga dokumento. Unfortunately, yung mga ganitong pagkakataon, mga kabombo, ay hindi po hindi inilalabas sa public yung actual na usapan sa pagitan po ng defense team at ng House Prosecution team. Ayan, nabigyan na po sila ng I believe bibigyan po sila ng mic para kahit papaano marinig ho natin yung kanilang nagiging usapan, official na usapan. Pero bahagi pa rin po ito ng transcript kung sakasakaling mailabas sa public, mga kabombo. Pero sa ngayon, blanco pa rin po ang public, ano? Kung ano po yung mga pinag-usapan ho dito. Other than of course, makikita ho natin sa facial expression na may kaunting smile, ano? Sa pagitan po ng mga defense lawyers at ng House Prosecution lawyers or mga counsel, mga kabumbo. Ilang mga dokumento pa rin po ito, mga sinusuri. And sa part po ng mga senator judges, wala din namang nagsasalita pa sa kanila. Take note na ito po ay 20 minutes pa lamang, ano, mula nung official na magsimula ang day number 11 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mga 20 minutes after mag-start ang trial. So, sa ngayon ay hinihintay pa rin po natin ang pagtatapos nito para makapag-usad na ho doon sa mismong presentation ng witness ang House Prosecution Panel. Although, nababanggit na ito ni Lorna Kapunan ho kanina na ang unang ang ipepresenta, mga kabombo, ay itong si Commission on Audit Auditor, dating auditor, Roderick Wamil. At sunod pong ipepresenta mamaya ang supervising auditor, si Celine May Del Campo. Silang dalawa ay may kaalaman doon sa ginawa ng Commission on Audit na pag-audit mismo doon sa mga dokumento ng Office of the Vice President at ng Department of Education na dati pong pinamunuan ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatuloy pa rin po ang physical na pagsusuri doon ho sa mga dokumento. Hinihintay pa rin po natin yung pagtatapos nito, mga kabombo, Caster Nation. Nasa podium pa rin si Attorney Lorna Kapunan. Ito yung unang pagkakataon, ano, na magpresenta si Attorney Kapunan sa panig ng House Prosecution Panel. Pero kung babalikan po natin si Attorney Kapunan, ang isa po sa pinakabatikang abogado sa loob ng court ngayon, no? Or ng impeachment court. Siya ay isa sa mga kilalang abogado ng ilang malalaking mga personalidad, kabilang ho sa mga pangunahin niyang hinahawakan, yung mga cases ng mga showbiz personalities, no? Maraming mga showbiz personalities ang hinawakan ho dito. And ganoon din po sa side ng defense. Si Attorney Season ay isa rin po sa mga seasoned lawyer, no? Diyan sa loob po ng Senate Impeachment Court, mga kabumbo. Day 11 na ho tayo, no? Week number 4, ikaapat na linggo na ho ng impeachment trial. Last week, isang araw lamang po ang ginugol ho natin. Week number 5 na rin po pala, no? Papasok na ho tayo. Kasi last week, isang araw lamang po yung ginugol. So, unang linggo, tatlong araw, tatlong trial day. Pangalawang linggo, tatlong trial day. Pangatlong linggo, tatlong trial day. Ikaapat na linggo, isang trial day lamang. At ngayong ikalimang linggo ay tatlo uli yung target, no? Tatlong trial date uli ang target ho, mga kabombo, no? Doon sa Article 4, kung atin pong babalikan, yung threat article, anim na trial day ang ginugol ho dito. Although initially, ang target ho ng House Prosecution Panel, 11 sana na trial days. Kanya nga lang, hindi na po nila prinesenta ang ilan pang mga 7, kundi tayo nagkakamali, 7 na mga supposed to be witnesses, mga testigo. Hindi na po nila ipresenta and nakontento na ho silang ipresent lamang yung tatlo. Una, si dating National Bureau of Investigation Special Agent Mark Kalilong or John Mark Kalilong. Pangalawa, si Attorney Jeremy Lotok, ang nagsisilbing Regional Director ngayon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Panghuli at pangatlo at panghuli, si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, no? Yung tatlong yan ay ang kanilang testigo sa ilalim po ng threat article o article number 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya po na paikli ng anim na araw lamang sa halip na 11 days or anim na trial days lamang sa halip na 11 days sana, tulad po ng initial na target ng House Prosecution Panel. We were given that opportunity na matanong din ng impeachment court dati kung via Attorney Reginald Tungol kung yan ba ay sinyales na or palatandaan na mas mapapaikli ang pag-usad ng trial laban kay Vice President Sara Duterte, no? Mula dun sa target na posibleng abutin ng 6 months or even more. Pero sabi niya, masyado pang maaga para masabi na mapapaikli nga ang pag-usad ng trial. In fact, may mga hindi rin po inaasahan, ano, na posibleng mangyari habang umuusad or habang gumugulong ang trial. Pero malaking kabawasan po yan, ano? Sabihin po natin na dun sa 11 na target days, naging 6 lamang ho ito. Pwedeng nabawasan ho tayo ng 3 linggo, no? Kung susumahin po natin. Kasi dun sa 11 or dun sa 10 days na yan, 9 days. Dun sa 9 days na yan, 3 ho doon ay ginugol dun sa oral arguments at iba pa, no? So 6 lamang doon ang para ho doon sa presentation ng Article 4. So imagine, baka 3 linggo po yung nabawas, ano, dito sa actual na trial o actual na proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan, mga kabombo, no, ang impeachment trial or impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte ang isa rin po sa pinakamalaking balita ho natin sa buong bansa, no? Kung hindi man ang pinakamalaking balita, isa po ito sa pinakamalaking balita ho natin. Of course, nagkaroon po tayo ng State of the Nation Address itong nakalipas na linggo, no? And yan pa rin po ay bahagi ng laman ng mga balita ho natin. And muli, umusad nga po ang trial para sa impeachment laban sa pangalawang pangulo. Kung babalikan po natin yung initial na appearance ng mga senador kanina, initially wala ho si, may paglilinaw lamang ho dito, wala po si Senator Loren Ligarda kanina, no? Sa pagsisimula po ng trial, wala po si Senator Loren Ligarda bago yung pagsisimula, official na pagsisimula ng trial, no? Pero baka sa darating na mga oras, no, ay mag-a-appear din siya diyan sa may Senate Impeachment Court. Okay, makibalita tayo diyan sa Senado, sa Senate Impeachment Court. Si Bumbudjelo, nagbabalik. Bumbudjelo?
1: Yes, Bumbudjelesis, kasalukuyang pa rin nagkakaroon ng stipulation na, no, ngayon doon sa mga dokumentong magkakapareho para mas mapabilis ang usad nitong pagdinig ngayong araw. Bagamat Bumbudjelesis, nilawin ko lang ngayon, ano, meron lamang tayong 17 senador na nandito o present dito sa pagdinig ngayong araw. At kanina nga nabanggit natin na itong si Senator Loren Ligarda ay wala dito, si Senator Mark Villar at si Senator Kiko Pangilinan. Sa ngayon, Bumbudjelesis, patuloy pa rin ang pag-stipulate dahil nga may mga dokumentong magkakapareho at naisiguruhin itong depensa na itong mga dokumentong ito ay talagang magkakapareho dahil nasa sobrang dami ng mga pages. Ano, binanggit kanina ni Atty. Capuna na merong 849 pages alone lamang sa isang exhibit, Bumbudjelesis. Bumbudjelesis?
0: Yes, Bumbudjelo. Medyo mahaba-haba ito, no? Ilang mga pages. Pero so far, wala namang, based sa napapansin mo, wala namang sagutan, ano, na nangyayari. In fact, nag-ismay lang nga yung panig ng defense at ng prosecution panel, ano, Bumbudjelo.
1: Oh, Bumbudjelesis, kasi kung maaalala natin, itong stipulation of evidences, Bumbudjelesis, ay karaniwan itong ginagawa sa pre-trial, ano. Bagamat matatandaan din natin na itong depensa ay hindi pumayag dati sa kahilingan ng prosecution na yung mga magkakaparehong ebidensya ay markahan ng sabay sapagkat para mapabilis nga itong proseso ng impeachment trial. Kaya sa ngayon, hiniling ulit ito ni Atty. Capunan upang mapabilis itong pagdinig ngayong araw, katulad ng isinagawa noong nakaraang linggo kung saan pumayag itong si Atty. Poa bilang representative ng depensa noong nakaraang linggo na ini-stipulate na lang nila yung mga parehong dokumento. Kaya't naging mabilis ang usad at matapos kaagad ng isang araw yung dalawang testigo, Bumbudjelesis. Sa ngayon, parang friendly ano to, no, kasi nag-i-stipulate lang naman sila, parang kino-confirm lang nila na yung dokumento ng prosecution sa dokumento ng depensa ay pareho lamang at walang pagkakaiba, Bumbudjelesis.
0: Ito yung first time, Bumbudjelo, ano, na mag-present si Attorney Lorna Capunan para sa panig ng House Prosecution Panel, although nabigyan na siya ng pagkakataon dati na magbigay ng I think that was a closing statement yata, no, peroration, Bumbudjelo. Pero so far yung presentation of an evidence or presentation of witnesses, ito yung first time niya, no, John.
1: Tama ka dyan, Bumbudjelesis. Ito yung kauna-unahan na itong si Attorney Capunan ang magpe-present ng witnesses at siya rin yung magda-direct examination. Ano? Kaya't yan nga ang inaabangan natin ngayong araw kung ano yung magiging estilo niya dito sa pagtatanong sa testigo ngayong araw at kung ano yung mga maibubunyag pa na kanilang nais mabunyag dito ngayong araw sa kanilang panig, Bumbudjelesis.
0: Maalala ko nung time na nagbigay siya ng ganyang statement, that was a closing statement, ano, Bumbudjelo.
1: Tama ka dyan.
0: Naging controversial ito dahil, parang pinuna ni Senator Pia Cayetano yata yung laman niya noon, ano. Sabi niya, pinagbigyan ko lang si Attorney Capunan dahil siya nga si the legend Attorney Capunan, pero gusto kong punahin yung kanyang statement dahil parang nagkaroon yata ng conclusions of law, ika nga, no, ng mga abogado yung time na yon, Bumbudjelo.
1: Tama ka dyan, Bumbudjelesis, ano. Medyo mahaba-haba yung closing statement nitong si Attorney Capunan doon nga sa nakaraang article, ano, yung Article 4 o yung grave threats o banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ni First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero dahil nga sa respeto bilang mga kapwa-abogado at itong si Attorney Capunan ay matagal na sa kanilang industriya, ay pinagsalita siya nitong si presiding officer Senator Chis Escudero at katulad ng sinabi mo, pinunangan ni Senator Judge Pia Cayetano, sapagkat lagi naman pinapaalala ng presiding officer Bongbong Genesis na dapat ay hindi magbitaw ng mga statement itong ating parehong panig ng prosecution at ng depensa ng mga conclusion dahil nagpapatuloy pa itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung maalala mo, Bongbong Genesis ay napuna din noong nakaraang linggo itong si Representative Gerbil Luis to, dahil sa kanyang panimulang opening statement ay tira nagkukonclude na rin siya dito sa isasagawa pa lang pagdinig sa Article 1. Bongbong Genesis.
0: Even Senator Leyla de Lima or Representative Leyla de Lima, no, para magkakasunod yata yung pagpuna. By the way, yung nababanggit mo kanina, 17 na Senator Judge, sino yung napansin mong wala dyan ngayon, Bongbong Jello?
1: Ang wala sa kasalukuyan, Bongbong Genesis, ay si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, si Senator Lorin Licarda at Senator Kiko Panghilinan. Bagamat humingi na tayo ng update sa ngayon, kakapasok lang, Bongbong Genesis, eto. Kumpirmahin ko ulit, nandito na ngayon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. So dalawa na lang yung wala, Bongbong Genesis. Ano? Bagamat humingi na tayo kanina, Bongbong Genesis, ng kasagutan sa kanilang mga media relation officers o direkta na mismo sa opisina nila kung bakit hindi nakadalawa mga senador, at sa kasalukuyan ay inaantay pa natin ang kanilang mga tugon. Bongbong Genesis.
0: Or posibleng late din lang siguro sila. No? Kasi sa mga nakalipas, may mga late din talaga na sa mga Senator Judge. Ano?
1: Tama ka dyan, Bongbong Genesis. Maraming mga pagkakataon na inaakala natin na itong mga Senator Judge na wala sa pagbubukas ng pagdinig ay hindi na makakadalo. Pero later on the day, nakakadalo naman sila. Ano? Baka mamaya, after the lunch break, ay humabol din itong mga ibang Senator Judges. Kasi kung maaala natin, Bongbong Genesis, noong mga unang pagbukas ng pagdinig, karamihan sa mga minority senators natin ay matagal pumasok, ano, dito sa impeachment trial. Pero later on ay humabol din sila bago mag-tapos itong pagdinig, Bongbong Genesis.
0: Ang lunch break, anong target nilang lunch break ngayon? Alas 12 pa rin or mga alauna na?
1: Depende yan, Bongbong Genesis, sa nagiging takbo ng direct examination, cross-examination. Ano? Kung sakaling mabilis ang usad nitong pagdinig, ay hinahabol nila yung 12 o 12.30 na lunch break para by 1 or 1.30 ay makabalik na sila, sapagkat ang binigay lamang ng presiding officer na lunch break para dito sa lahat ng panig ay 30 minutes lang, Bongbong Genesis. Ano? Tamang kakain lang talaga sila at pagkatapos babalik na ulit, para kasi nga hinahabol nila, Bongbong Genesis, yung oras, sapagkat yung pagdinig sa bawat araw ay magsisimula lamang ng alas 6 hanggang alas 3 ng hapon, at alas 3 naman ng hapon ay magkukonvene itong Senate as legislative body naman. So talagang hectic yung schedule at mahigpit yung oras nila, kaya ito naghahabol itong ating mga senator judge para nalin magampanan nila ang kanilang trabaho bilang mga senator, Bongbong Genesis.
0: By the way, pagkatapos nitong trial, 11th trial day, Bongbong Jello, may session mamaya ang Senate. Ano yung mga nakasalang kung may information tayo diyan?
1: May mga panukalang batas pa tayo, Bongbong Genesis, na nakabinbin, ano, na talagang tatalakayin ngayon. Kanina, Bongbong Genesis, ay bahagi ko na rin, pinalagan ni Senator Fitulpo itong postpone dito nga sa taas pasahod, Bongbong Genesis, kaya malamang sa malamang ay tatayo ito mamaya si Senator Tulpo para ito ay talakayin sa plenaryo, Bongbong Genesis.
0: Yung sa flood control scandal na talagang lumalala ngayon, ano, lalo't talagang hindi maiiwasan yung sagutan ni Senator Ping at Senator Cayetano. Anong kwento dito? May itinakda na bang actual date kung kailan sisimulan muli?
1: Yan pa yung ating isa pang kinukumpirma at inaabangan sa ngayon, Bongbong Genesis, sapagkat itong si Senator Tulpo ay hindi pa makapag-desisyon sa ngayon dahil hindi pa mabuo-buo itong komite. Ano? Yung mga members, Bongbong Genesis, ay hindi pa totally nalalatag at hindi pa na-elect dahil nga inuuna nila itong ibang mga usapin sa bansa, katulad nitong sa ekonomiya, itong sa systems laws na direktiba ng Pangulo na naisipatanggal dito sa electric bill. At sa ngayon, sa huling panayam natin kay Senator Erwin Tulpo na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nais niya muna na matapos o mabuo ng talagang buo itong committee, ano, yung mga members para makapagpatuloy sila ng kanilang pagdinig. At ang isang pang problema dito, Bombo Genesis, ay yung silid nga na gagamitin nila sapagkat punong-puno ito ngayong Senate dahil nga yung mga rooms dito ay ginagamit sa kasalukuyang impeachment trial. So kukumpirmahin pa natin, bagamat nagbitaw na rin ng mga salita itong si Senator Tulfo na as long as mabuo na itong komite ang mga members nito, ngayong Linggo ay sisimulan na nila agad-agad itong pagdinig muli sa flood control scam, Bombo Genesis.
0: Magandang abangan ito, no, Bobojelo, kasi una, let's say may mga senador na madadawit doon sa flood control scandal investigation nga ng Senado, ng Senate Blue Ribbon Committee, like etong sinasabi ni Senator Ping na meron talagang nangyaring anomalya dyan sa may part ng Taguig City. Halos kapareho lang daw yung mga picture na inilabas doon sa may Bulacan ay inilabas din dyan sa may part ng Taguig City. So parang may template, ika nga, ni Senator Lacson. So let's say iimbestigahan, madadawit yung ilang mga senador, tapos after nyan, magkakasama silang magiging senator judge.

0: Public Works and Highways, sa ngayon, ang kanilang posibleng iimbestigahan ay itong kanilang mga kapwa senador, katulad nga na nabanggit mo, na si Senator Alan Peter Quetano, sapagkat inuna nga nitong si Senator Pantilo Ping Lacson ang pag-iimbestiga dito sa Taguig, matapos nga na kwestiyonin ni Senator Alan Peter Quetano ang paglobo ng kanyang salin. At yun naman ang sinasabi ni Senator Lacson Bombo Genesis, na talagang sumama ang kanyang loob kung bakit daw kailangan itong punteryahin ni Senator Quetano, dahil ito naman daw, ang kanyang yaman ay lumobo. Aminado naman siya na lumobo, pero dahil daw ito sa mga lehitimo niyang business, Bombo Genesis, noong siya ay hindi naging senador. Dahil kung maalala natin, naging senador ito si Senator Pantilo Lacson, tapos panandali ang siya nawala at nakabalik ulit, Bombo Genesis.
1: By the way, sa mga listeners, mga viewers natin, mga Kabubukasan Nation, tuloy-tuloy pa rin po yung pagsusuri ginagawang pagsusuri ng mga abogado ng defense team sa pangunguna ni Attorney Season at ni Attorney Michael Pua doon sa mga dokumento na ipepresenta nga ng House Prosecution Panel para matukoy yung mga may magkakaparehong mga dokumento. So inaabangan po natin kung kailan po ito matatapos, ano, habang ang mga judges ay parang medyo tahimik din doon sa likurang bahagi po ng dalawang panel. Speaking of judges, Tom Budelo, no, na talakay natin kanina si Senator Loren Legarda, although nababanggit mo na wala pa yata siya diyan, ano, sa may part ng Senate Impeachment Court ngayon, may nakapagbigay ba ng kanilang opinion, mga senator, mga kapwa niya senator judge, may nakapagbigay ba ng kanilang opinion tungkol dito sa kanyang kinakaharap na reklamo? Although officially wala pang kaso, ano, kasi nasa preliminary investigation pa lamang, pero so far may statement na from other senators.
2: Star FM 102.7 Star FM Special Coverage. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
5: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
6: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
7: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
6: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
7: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
2: Heto na ang ating studio winners sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.

0: Magandang umaga sa ating lahat. At tama nga po kayo nang narinig, Gastor Nation, dahil ngayong umaga po ay makikilala na natin o babanggitin na natin, makikita nyo na ang pagmumukha ng ating mga winner, major prize winner sa ating swerte sa palengke. Week 4 ng mga makatatanggap po ng kanilang major prizes ngayong umaga na ito. Sa ating swerte sa palengke 2026, balde-balding papremyo na, may cash pa dahil 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. Kung ikaw rin, Gastor Nation, ay nakikinig sa inyong mga radyo, tayo rin po ay nasa Facebook Live, kaya naman punta po kayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. At maririnig na natin ang tinig ng ating major prize winners sa ating week 4 ng Swerte sa Palengke 2026. Ito po yung mga nabanggit po natin nung nakaraan o nito pong Sabado na nabanggit po iyan ni DJ Yvonne Adarna noong August 1, 2026. Kaya naman, ito na po, papakilala ko na ang ating nabunot na makatatanggap ng 4,000 pesos na cash. At siya po ay mula sa San Antonio Valley 1, Parañaque City, na may winning proof of purchase na Omega Painkiller. Kasama na po natin si Kuya Alfredo Mendoza. Ay, Kuya Alfredo, ang ganda ng ngiti, oh. Hello, kumusta naman Kuya Alfredo ang buhay natin?
1: Mabuting-mabuti po.
0: Mabuting-mabuti. Ano po ba ang pinagkakabalahan natin sa buhay, Kuya Alfredo?
1: Bali, isa po akong nagtatrabaho sa isang water refilling station.
0: Mm-hmm.
1: From sa ano pa, Pangasinan.
0: Ay, sa Pangasinan pa?
1: Galing pa ako ng Pangasinan nito eh.
0: Grabe. Anong oras ka po umalis mula Pangasinan, Kuya?
1: Umalis po yung sinasakyan kong bus sa may Dagupan Terminal mag-alas 4.
0: Alas 4 ng madaling araw.
1: Yes po.
0: Ilang taon ka na, Kuya Alfredo, na nagtatrabaho sa refilling station na iyan?
1: DJ Kim, bali, maglilimang taon na po.
0: Maglilimang taon ka ng waterbender.
1: Yes po.
0: O limang taon ng waterbender si Kuya Alfredo. Pakitaan mo ako ng waterbending skills mo, Kuya. Paano ba? Ikaw ba, Kuya, yung ano, nagre-refill or nagde-deliver ka rin ng mga tubig?
1: 2-in-1 po.
0: 2-in-1 oh, talaga
1: nga. Taga-refill, tapos taga-deliver.
0: 2-in-1 waterbender si Kuya Alfredo. Kuya Alfredo, ko po ba ay may pamilya na?
1: Sa ngayon po, wala po eh.
0: Wala. Pero ikaw po ay masaya naman ang buhay. Buhay-buhay.
1: Opo, masaya kasi bukod sa workaholic ako.
0: Ay, workaholic.
1: Oh. Family-holic din.
0: Family-holic! Oh, kaya sa mga nandyan, workaholic at family-holic. Tinatawagan ko po ang mga single ladies out there. Nandito kasama natin si Kuya Alfredo Mendoza. Workaholic at family-holic. Oh, ito Kuya Alfredo.
1: Yes,
0: dahil ikaw nga ang makatatanggap ng 4,000 pesos natin. Handa ka na ba na matanggap ngayong umaga ang iyong papremyo?
1: Bago pa ako bumiyahe, kanina pa ako handang-handa.
0: Ay, talaga nga. Patingin nga ng handang-handa na Kuya Alfredo. Ayun, no? Nakita niya. Para mag-shoot lang ng, ano, ng bola sa ring. Oh, ito na, Kuya Alfredo. Tanggapin mo na ang 1,000 pesos.
1: 1,000 pesos.
0: Plus 1,000 pesos.
1: 2,000 pesos.
0: Another 1,000 pesos.
1: 3,000 pesos.
0: At isa pang 1,000 pesos.
1: 4,000 pesos.
0: Yun, no? Grabe talaga, Kuya Alfredo. Nakikinig po ba ngayon ang iyong mga parents, ang iyong mga magulang sa Pangasinan?
1: Siguro baka kung naka-live stream to, ipapanood ko na lang sa kanila pag-uwi ko.
0: Yun! Batiin mo sila, Kuya Alfredo, baka sakali naman nakikinig sila ngayon, magulat ka na lang, nakikinig pala sila sa radyo.
1: Sige po. Unang-una, binabati ko yung mga family ko dyan sa Barangay Mancup, Calasiao, Pangasinan.
0: Yun!
1: Na iniwanan ko ng madaling araw kasi dumayo ako dito sa Star FM Manila para lang i-claim tong tumataginting na 4,000 na napanalunan ko nung week 4 draw nung Sabado.
0: Ay, kabisadong ni Kuya. Ikaw na nga dito, Kuya. Joke lang. Ito. Kuya Alfredo, ano po ang ating nasasabi?
1: Unang-una, nagpapasalamat po muna ako sa itaas kay Lord kasi isa ako sa parang napili na maging parte ng major prize ng Swerte sa Palengke 2026 promo.
0: Mm-hmm.
1: And then sa second sa Bombo Radio Philippines at Star FM Manila.
0: Yan.
1: Tsaka then lastly yung sa Proof of Purchase na ginamit ko po, Omega Painkiller.
0: Yun o.
1: Then,
0: diba?
1: sa mga katulad kong entry senders na hindi pa nabubunot since week 1, inaanyayan ko po muli kayo na maghulog lang ng maghulog para hanggang sa pagdating ng week 7, kayo na rin ang susunod na mapabilang sa weekly winners ng Swerte sa Palengke 2026 promo.
0: Yun o. Grabe talaga, oh. Talaga kompleso, Ricardo's yung ano. Parang napaso lang ako ng kwek-kwek. Maraming salamat. Congratulations, Kuya Alfredo Mendoza mula sa Parañaque City at may winning proof of purchase na Omega Painkiller. Siya nga po ang ating winner ng 4,000 pesos na cash. No, nakakatuwa, no, ang ating mga winner. Congratulations ulit, Kuya Alfredo. Sige, stay ka lang dyan. Pero, eto naman, Castor Nation, kung meron tayong 4,000 pesos na nakatanggap, eh syempre, meron din tayong 5,000 peso cash winner. At yan po ay walang iba, kundi si Tatay Eduardo Galarse mula sa Sitio 1, Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna. At siya po ay may winning proof of purchase na San Miguel Pale Pilsen. Hello, Tatay. Congratulations. Kumusta ka po?
2: Hello. Good morning to all.
0: Good morning to all. Iba, ay, nakakatuwa yung mga winners natin. Iba-iba sila ng personality. I love it. Tay, kumusta ka po?
2: Ayos lang. Medyo, ang buhay nga may konting hirap, may konting ginawa. Still surviving.
0: Still surviving. Oh, diba? Still surviving si Tatay Eduardo. At Atay, galing ka pa po ng Santa Cruz, Laguna, no? Medyo malayo-layo po ito, pero ikaw po ay nakarating sa ating himpilan. Ano po ba ang pinagkakaabalahan natin, Tatay Eduardo?
2: Sa ngayon, nagkakarpintero pa ako kahit papano. Tapos meron akong inaalaga ang bata na yung apo kong bulso na lagi kong dinadala sa school, sundo, hatid, gano'n.
0: Oh, ilang taon na po siya, Tay?
2: Yung bata ako?
0: Pwede rin Tay ka, tapos yung bata. Sige, Tay, ikaw ilang taon ka ba, Tay?
2: Ako, 69.
0: Ay, hindi po halatang 69. Mukha ka lang 68.
2: Mukha 68. Pinawasan mo pa, tagtag ako sa
0: atin. Eh, yung apo niyo po, Tay?
2: Ano siya? Turning 9 years old.
0: Oh.
2: Next month, I think, ano pa.
0: Grade, ano na po siya?
2: Grade 4.
0: Wow. Batiin niyo po yung apo niyo, Tay. Baka nakikinig siya ngayon.
2: Hello, Sigel.
0: Hi,
2: keep
0: Sigel.
2: Watching your cell phone.
0: Yun, oh. Hi, Sigel. Andito si Tatay Edo, kasama natin, ang pogi-pogi mong lolo. Edo, Tatay, ilang taon ka na po ba? Sa kanina kasi nabanggit niyo po, nagkakarpintero po kayo. Uh-oh. Ilang taon na po kayong karpintero?
2: Nag-umpisa ako magkarpintero siguro mga at the age of 23.
0: Uy, tagal na rin po, Tatay. No? So marami ka na pong bahay na naipatayo.
2: Maraming naitayo, wala akong naipapatayo.
0: Malay mo naman, Tatay, this time, Tay.
2: Wala akong naitatayo, pero may tayo sarili, wala pa.
0: This time, Tay, di ba, ano tayo, hoping tayo na ikaw naman ang may bahay na maipatayo.
2: Sana nga, before I left the earth.
0: Oo, di ba? Mahirap ang pagiging karpintero, Tay, mainit, challenging.
2: Sabi
0: kaya
2: nga nung mga kapatid ko, nung asawa ko,
0: mm-hmm,
2: siguro mag-retired ka na. Sabi ko, pag nag-retired ako, ano kakainin natin?
0: Mm-hmm.
2: Hindi naman tayo, hindi naman tayo pwedeng umasa lang muna sa pa-entry-entry, di ba? Yan eh, ano yun eh, suntok din sa buwan ng panalo dyan.
0: Swertihan po, ano. Pero congratulations, Tay. Grabe, ikaw ang 5,000 peso winner natin. At saludo po sa lahat ng mga karpintero, construction worker na sobrang sisipag. Deserve niyo po ang taas sahod, Tatay. Ano? Napakasipag ni Tatay at the age of 69, nagtatrabaho pa rin. God bless you, Tay. Sana paunanan ka pa ng maraming blessings sa iyong kasipagan.
2: Thank you.
0: And speaking of blessings, eto na, Tatay. Tanggapin niyo na po ang inyong 5,000, pero magbibilang po muna tayo.
2: Okay.
0: Ito na. Tanggapin niyo na po ang 1,000 pesos.
2: 1,000?
0: Another 1,000 pesos.
2: And 2,000.
0: Sige, Tay. Pesos po. Another 1,000 pesos.
2: 3,000 pesos.
0: Yon do. Another 1,000 pesos.
2: 4,000 pesos.
0: At isa pang 1,000 piso.
2: 5,000 pesos.
0: Yan o. Tay, congratulations. Deserve na deserve mo pa ang inyong papremyo. Ano po ang iyong masasabi, Tay?
2: Salamat. Salamat sa kay God na binigyan ng swerte ngayong 2026. Salamat din sa Bombo Radio, sa Star FM at sa bumubuo ng istasyon na ito. Salamat din sa San Miguel Beer na aking proof of purchase sa entry.
0: Yun. Tay, sali ka pa po ha. Kasi, di ba, we never know. Hindi natin alam. Baka maabunod ka po ulit.
2: Oo, sayang. You know, di ba? Okay. Sana nga.
0: Yun. Tay, last na lang po. Favor na lang na invite po natin ang ating mga Castor Nation na sumali rin po sa ating promo. Oo.
2: Yung mga mahilig pa rin mag-entry dyan na hindi pa nabubunot kahit na ano, ay tuloy lang ang sali. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Malay nyo sa susunod. Baka mas malaki pa makuha nyo kayo sa akin. Pamalataw ako dyan.
0: Congratulations, Tate Eduardo.
2: Thank you po.
0: And ingat po kayo sa inyong pag-uwi.
2: Okay, salamat po. Salamat.
0: Thank you. Congratulations, Tate Eduardo. Yan nga po, Castor Nation. Maya-maya lamang makakasama pa po natin ano, ang ilan pa nating mga major prize winner at consolation prize winner ngayong araw po yan ng Lunes. Ay, ito nga po, Castor Nation, yung mga major prize winners po natin ay sila po ang nabanggit natin noong nakaraang Sabado po, August 1, na binanggit po natin na nanalo sa ating Week 4 ng Swerte sa Palengke 2026. Maya-maya, pakaantabayanan niyo po ha ang ilan pa nating mga major prize at consolation prize winners na mababanggit at makakasama rin on air at sa ating Facebook Live ngayong araw yan ng Lunes. Muli, ito po ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-balding papremyo na may cash pa dahil 9 million total prizes po ang ating ipaminigay nationwide. At syempre, Castor Nation, lagi nating paalala pa rin sa mga hindi pa nabubunot, huwag ka mawala na pag-asa dahil hulog-hulog ka pa rin na maraming entries. Dahil the more entries you send, the more chances of winning. Muli, ito po ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-balding papremyo na may cash pa dahil 9 million total prizes ang ating ipaminigay nationwide. Baliktugtugan po tayo dito lang sa hintilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning!

0: Wonder Sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot Wonder Dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Star Saya.
2: Star Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
7: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
6: Edelia Eatery, 6935 Melegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
8: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Camya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
6: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.

0: Nagpapatuloy pa rin po mga kabumbuhay itong pagsusuri sa ilang mga dokumento. Ang defense ang sumusuri sa ilang pong mga dokumentong minipresenta ho ngayon ng House Prosecution Panel sa pangunguna ni Attorney Lorna Capunan. Tayo ho'y nasa 12:08 mark na, o alas 12 na po ng tanghali, at itong presentation ni Attorney Lorna Capunan ay naglalaro na ng halos isang oras, pero parang nasa simula pa lamang, no? Papagitna pa lamang ho tayo sa kabuang presentation dun sa unang testigo ng House Prosecution Panel. Balik ko tayo. Okay. Hindi pa po nagbabalik itong presentation mga kaumbuhay, habang sinusuri pa rin, no? Ito hong mga dokumento. Ito hong nakikita ho ninyo, itong pinapakita ho nating dokumento, ito ho ay mula sa Commission on Audit Utilization, o yung paggamit po ng Confidential at Intelligence Fund. Part po ng ipinapaliwanag ngayon ng testigo ng House Prosecution Panel, si Attorney Roderick Wamil, ay yung mga dokumentong inilabas ng Commission on Audit at ng mga joint documents inilabas po ng iba't ibang mga agencies. Balik ko tayo.
1: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid na 40 million pesos, at yung letter F na payment of incentives or traveling relative to the confidential operations na 10 million pesos.
2: Bakit hindi allowed ang medical expense for 40 million?
1: Dahil yung hindi po siya kasama dun sa enumeration ng item 4.8, at yung enumeration po na yon ay exclusive. Yun lang po yung allowable confidential expenses based on the Joint Circular 2015-01.
2: What do you mean when you say the enumeration in the circular is exclusive? Anong ibig sabihin ng exclusive?
1: Kapag sinabi pong exclusive, ay doon lang pwedeng gamitin. So other than those enumerated po, ay hindi na po siya allowed as confidential expenses.
2: So 40 million na gamot, hindi allowed. Ano pa nakita mo dyan?
1: Yung item B po, yung payment of reward. Kasi aside from this accomplishment report, hindi po sila nag-submit noong any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer as required po under item 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01.
2: So sa particular item na yan, yung payment of rewards, you are saying, our understanding is, hindi sapat na magsabi lang ng pangalan? Kailangan under the circular again?
1: Ang sinasabi po ng circular ay dapat mag-submit sila ng document supporting the payment of reward na nag-evidence nung ng successful surveillance activity or information gathering on account of the information given by the informer.
2: So kung may payment of reward, dapat may supporting document na nagpapatunay na successful ang result ng activity na yan, yung information gathering. Ang tanong sa'yo, Mr. Witness, meron bang mga dokumentong sinubmit to show the success of that surveillance?
1: As of that time po na sinubmit itong revised accomplishment report na ito, wala na po silang ibang sinubmit na document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities.
2: We now go to anything. Mr. Witness, what happened? Nung sinubmit ba ng Vice President yung sinasabi mong revised accomplishment report, re-revise mo rin, nyo rin ang findings nyo sa audit observation memorandum?
3: Objection, Your Honor, leading.
4: With the permission of the, objection is sustained. With the permission of the parties, earlier it was agreed by the Senate judges that we would be pausing hopefully in time for lunch really, and it has gone beyond already 12 o'clock. So before proceeding to the common exhibit previously stipulated to by both parties, you're referring to the AOM of October 3, 2023. Let's pause in the meantime. With the permission of the parties, again in compliance with the agreement earlier made among the senator judges, and we shall resume at 1 o'clock in order to afford the parties enough time for lunch. And again, with the indulgence of Attorney Kapunan, let's continue with the common exhibit stipulated by the parties. Particularly, I'm referring to AOM dated October 3, 2023. And before we go to the unstipulated portion of the acknowledgement receipts, which might take some time.
2: Thank you, with the permission
4: of the parties, Attorney Kapunan, Attorney Poa, trial is, we are on recess and shall resume at 1 p.m.
2: Thank you, Your Honor.
0: Pansamantala, mga kabumbo, ay magkakaroon po ng break ang Senate Impeachment Court. At tulad ng ating nababanggit sa inyo kanina, pumapat lang na ho tayo sa ating pong Bombo Network News Noontime Edition o pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Tuloy-tuloy po tayo sa pagsubaybay sa 11th araw ho ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. 5th yung linggo na ho tayo ngayon. At pumapat lang ho tayo doon sa part na tinatalakay na yung confidential and intelligence fund ng Vice President Sara Duterte. Last week na noong Miyerkules, mga kabumbo, ay nasimulan na po ito. Pero ang tanging naipresenta nitong na-establish ng House Prosecution Panel at ito nag-pumabor na rin, ano? Ang defense team ay nagkaroon ng withdrawal doon sa confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. So, yan ho ay naipresenta ng panel, House panel, at pinaburan din po ito ng defense team or ng defense panel. So ngayong araw, ang tinatalakay na po dito, ang pinapresenta na ho ng House panel at ang nilanais po nilang ma-establish ay yung kung paano ho yung paggamit dapat ng confidential at intelligence fund at yung mga panuntunan para ho masabing maayos, akma at tugma yung paggamit ho ng naturang pundo. Kanina, na-establish po ng unang testigo, unang witness na tanging si Vice President Sara Duterte, yung kanyang inaudit dahil wala daw ho doon sa part or sa time na sina Lenny Robredo at Judge Omar Binay ang pangalawang pangulo ng Pilipinas. Yun yung isa sa mga na-establish kanina ng testigo ngayon na ipinapresenta ng House Prosecution Panel. Maki-update ho tayo sa mga kaganapan pa rin dyan sa may Senate Impeachment Court. Si Bombo Jello Aganan na sa ating linya. Bombo Jello?
3: Bombo Genesis, nakabreak na nga ngayon ang impeachment trial, ang 11th impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At matapos nga, Bombo Genesis, yung matagal na stipulation ano, ay natuloy din ang pagpipresenta sa unang testigo na si dating commissioner audit o editor na si Roderick Wilma. At dito nga, Bombo Genesis, ay natalakay katulad ng sinabi mo, itong kung paano nagastos itong mga confidential funds na na-withdraw ng Office of the Vice President. At isa sa mga highlights dito, Bombo Genesis, ang napuna nitong si Wilma na hindi umano tugma sa kanilang sinasang-ayunan na alituntunin na itong pag-withdraw ng encashment ng Office of the Vice President sa quarter huling quarter ng taong 2022, kung saan iyong controversial, Bombo Genesis, na paggastos ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11th araw ng opisina ni Vice President Duterte. Ayon kay Wilma, dapat umano ay tumugma itong pag-incash nitong 125 million noong mula
0: Bombo Jello.
3: Yes, Bombo Genesis.
0: Wamil. Roderick Wamil.
3: Well, yes. Oh. Yes, ni dating auditor Roderick Wamil, ang sabi niya ay dapat tumugma itong paggastos ng Office of the Vice President mula noong October 2022 hanggang December 2022. Ngunit nagastos naman nga lamang ito, Bombo Genesis, sa loob lamang ng 11th araw. At yung kanila naman daw isinumite Bombogenesis na accomplishment reports ay wala daw specification kung saan nagamit itong mga pera at kung ano ang mga ginastosan dito. Kaya isa yun, Bombogenesis, ano, sa naging highlights ng pagtatanong dito ni Attorney Kapunan. At nabanggit mo na rin, Bombogenesis, na sa panunungkulan nitong si dating Auditor Wamil sa kanya dito nga bilang auditor ay tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang kanyang na-audit na naupo sa Office of the Vice President na mayroong confidential funds. At gayon din, Bombogenesis, sa kanyang pagiging kalihim sa Department of Education, kasi yung mga nagdaan na kalihim ng ahensya ay wala naman umanong confidential funds. Kung matatandaan natin, Bombogenesis, ipinaliwanag na iyan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, ano, na kauna-unahan itong si Vice President Sara Duterte na kalihim ng Department of Education na nagkaroon ng confidential funds. At sabi nga ni Senator Cayetano, dapat daw ay ilagay na lang ito, dapat dati daw isinadjust niya na ilagay na lang ito sa Office of the Vice President dahil nga merong kapangyarihan itong Office of the Vice President na humiling ng confidential funds, ano, pero sinabi na sa Department of Education na lamang daw ito ilagay, Bombogenesis.
0: Okay. So far wala pang ano, no, wala pang nagtatanong ng mga judges, wala pang mga judges na humiling ng magkaroon ng clarification. It's been 2 hours, Bojelo, pero tanging ang ating mga panig ng prosecution at ng defense pa lamang ang natutunghayan natin.
3: Tama ka dyan, Bombogenesis, kasi kung matatandaan natin, ang sabi ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na ang interpolation o interjection nitong mga Senator Judges ay pagkatapos na lamang nitong direct examination ng prosecution at cross-examination naman ng defense panel. Mm-hmm. Kaya yung mga Senator Judge natin ay nag-aantay lamang. So, ngayon ay direct examination pa lang yung nangyari, Bombogenesis. Nag-break na sila. Mamaya pagbalik ay siguro pag natapos na agad yung direct, magkocross na yung defensa at doon pa lamang magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng clarificatory questions itong mga Senator Judge natin kaugnay sa tinatalakay ngayong araw, Bombogenesis.
0: Oh, parang mangyayari ngayon, nababanggit mo kanina, Bombogelo, na parang isa lamang yung witness na posibleng may isa lang ngayong araw kasi let's say magre-resume ang trial by 1 p.m. Nasa simula pa lamang si Attorney Kapunan, I understand, ng kanyang presentation. Mm-hmm. Ano? Hindi pa yata tayo humigit na doon sa presentation na yan. So parang isang witness lang talaga yung kakayanin ngayong araw kung sakasakali.
3: Tama ka dyan, Bombogenesis, ano, kasi kung pagbabatayan natin at babalikan natin ang mga nagiging katanungan nitong si Attorney Lorna Kapunan ay parang ikangan nagwa-warm up pa lang, ano, kasi nandito pa lang sila sa pagtalakay sa Office of the Vice President. Isusunod pa dyan, Bombogenesis, ang mga paggasta nitong Department of Education sa pananungkulan ni Vice President Duterte bilang kalihim noon, di ba? Kaya malamang sa malamang, Bombogenesis, hindi matatapos ang dalawang witness ngayon at sana matapos, Bombogenesis, itong isang witness ngayon kasi hindi natin masisigurado. Babalik sila ng alauna, so meron na lamang silang 2 oras, Bombogenesis, para mag cross-examination at baka mag-redirect ulit yung prosecution at mag-recross ulit yung depensa bago naman makapagtanong itong mga Senator Judge natin. At mapapansin naman natin, batay sa ating obserbasyon, itong ating mga Senator Judge ay tila marami din ang mga ibinabatong katanungan sa magkakabilang panig, ano, pati sa ating witness, upang magkaroon sila ng mas malinaw na pag-intindi at mas malinaw na paliwanag sa kung paano nga ang naging proseso o pag-audit nitong confidential funds na na-withdraw ng Office of the Vice President at Department of Education, Bombogenesis.
0: Parang may tatlong pagkakataon ng nabanggit ni Attorney Michael Puwa na subject for cross-examination. So medyo marami-rami na yata, no, yung kanilang tatanungin, Bombogelo, kasi during the time na tinatanong ni Senator Cheese kung merong nais ipahayag ang defense team, sabi lang ni Attorney Puwa is subject for cross-examination. Yung bilang ko mga 3 or 4 yata, ano, so basing from that, medyo marami-rami sigurong mga itatanong mamaya si Attorney Poua doon sa kanilang time para sa kanilang cross-examination, ano, Bombo Genesis.
3: Tama ka dyan, Bombo Genesis. At binibilang nga lang, kung mapapansin natin, Bombo Genesis, nagiging mabilis din ang proseso nitong direct examination, ano, kasi nabawasan na itong mga objection mula dito sa panig ng depensa sa tuwing nagpipresenta ng testigo itong ating prosecution. At tama ka dyan, Bombo Genesis, binibilang na lang o minamark na lang nitong panig ng depensa ang kanilang mga eco-cross-examination pagtapos nga nitong direct examination ni Attorney Kapunan. Dahil doon, medyo napapabilis din ang proseso nitong direct, recross at redirect o recross ng magkabilang panig. Dahil naman doon, Bombo Genesis ay nabibigyan naman ng pagkakataon na yung proseso ng pagdinig kada araw sa bawat testigo ay bumibilis. Sadyang tumatagal lang tayo, Bombo Genesis, ano, dahil nga sa mga pagkakataong katulad ng kanina doon sa stipulation of evidence at doon din sa pagtatanong, depende rin sa pagtatanong ng ating mga senator judge kung nagkakaroon kasi si Bombo Genesis ng round 1, round 2 at minsan ay round 3 at medyo minsan pa nga ay nagkakaroon pa ng problema doon sa oras na ibinibigay sa kanila kasi yung iba lumalagpas at yung iba nagre-reklamo nga kasi hindi sila nabibigyan ng parehong pagkakataon na matanong ang lahat ng kanilang mga katanungan sa witness, sa panig ng prosecution at depensa, Bombo Genesis.
0: Panghuling punto lamang dyan, Bombo Jello, ano, bago ka namin pakawalan. Doon sa, kung ikukumpara natin sa naunang article, yung Article 4 dati, mababalikan natin na napakarami mga objections sina Attorney Narvaza at Attorney Binluan. Ano? From time to time, halos every minute, meron tayong maririnig ng mga objection. Ngayon, parang tatlo pa lamang yung bilang ko doon sa nababanggit ni yung mga objections ni Attorney Michael Poua. Yung isa kanina, I have to object on that, sabi niya. Dahil doon sa parang conclusion of Luna yung nababanggit ni Attorney Kapunan, yun yung pinakatumatak. So parang tatlo, tama ba yung bilang ko? Parang tatlong objection pa lamang yung inire-raise ni Attorney Poua within 1 to 2 hours, ano, na pag-usad ng trial, Bombo Jello.
3: Tama ka dyan, Bombo Genesis, kasi kung ating babalikan at sa ating observasyon naman, yung naunang article o ang Article 4, Bombo Genesis, ano, which is ang grave threat o manaybanta sa buhay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, ay ang pagpipresenta naman itong si Attorney Ligutan, Bombo Genesis, ano, ay tila inuudyok o parang nagkakaroon ng konklusyon kaya't marami ang objection mula sa depensa at kung mapapansin naman natin itong Article 1, Bombo Genesis ay pawang puro technical ang pinag-uusapan at nakabase itong mga itinatanong ni Attorney Kapunan sa witness natin base dito sa mga dokumentong inilalahad sa impeachment court at sa ating mga senator judge kaya't mapapansin natin limitado ang objection nitong depensa dahil nag-o-object lang naman itong depensa kung merong mga statement mula sa kabilang kampo na tila ba mayroong conclusion sa nagpapatuloy na impeachment trial, Bombo Genesis.
0: Okay. Maraming salamat. From time to time, balikan ka namin dyan. Maraming salamat, Bombo Jello.
3: At yan muna ang latest mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Karagdagan pa rin pong mga balita mula pa rin dyan sa may Senate Impeachment Court. Si Bombo Jera Hanggayo. Bombo Jai, kamusta dyan? Balik ko tayo mamaya sa linya ni Bombo Jaira, magkakabombo mula pa rin po dyan sa may bahagi po ng sa atin pong remote studio. Again, inuulit po natin, may sarili pong studio, ang Bombo Radio Philippines, remote studio sa loob mismo ng Senado ng Pilipinas. At dyan po natin sinusubaybayan ang pag-usad po ng kaso or ito hong trial laban sa pangalawang pangulo. Bombo Jai?
5: Genesis, naka-break ngayon no ang Senate Impeachment Court at kung makikita natin, balikan natin mga
0: minamay. Okay. Malmaya, ano, balikan po natin ang linya ni Bombo Jai, mga kabombo, habang tinutukoy higayan po pa rin natin yung mga umuusad ng kaganapan dyan sa may mataas na kapulungan. Kung babalikan po natin, ito na ho yung regular na schedule ngayon, no? Kasi dati kung ating pong babalikan ng schedule dati ay mula alas 2 ng hapon, alauna sisimula na po ang ating coverage ng alauna, no? Pero alas 2 nagsisimula po ang trial laban sa pangalawang pangulo. So alas 2, natatapos ito tayo, alas 6, alas 5, alas 6, even alas 7, alas 8. There was a time na more than 8 p.m. pa po tayo. Mabot na po tayo ng alas 8 ng gabi. No? Sa ngayon, ito na po ang magiging regular schedule na po natin. Alas 10 po yung simula ng trial magkakabombo at magpapatuloy po ito ng alas 2. Kung mag-extend man, hanggang alas 3 po ng hapon. Immediately after ng alas 3, ay magkukonvene po muli ang Senado para po sa kanilang regular session. Hindi bilang isang impeachment court, kundi bilang isang legislative body or legislative institution. Ito yung main function ng Senado, magkakabombo, bilang ating part ng Kongreso na nakafocus doon sa legislative function ho nito. Anyway, doon sa naunang paliwanag ho ng Senate Impeachment Court via Senator Gis Escudero, hanggang alas 2 lamang supposedly, pero kung pwede mag-extend hanggang alas 3 or dyan na po matatapos ano, ang bawat trial day ng Senate Impeachment Court. Pero there will be extensions. Kung meron mga extension, sabi ko niya noon, pwedeng lalagpas ng kaunti or ng bahagya. Base na rin po yan sa magiging desisyon ng Senate Impeachment Court. And usually, ang ating pong regular or ang ating special coverage ay nagsisimula po mga alas 9.45 po ng umaga. Kaya matutunghayan po na inyo ang ating pong tuloy-tuloy na coverage sa nagpapatuloy pa rin pong trial laban sa pangalawang pangulo. Sa ilang mga updates po natin, magkakabubo, habang inihanda po natin ang ilan pang mga development dyan sa may Senate Impeachment Court, sinabi po ng isang dating defense counsel sa corona trial na hindi ho magtatagumpay ang tangkang pagharang ni Attorney Manasseh Scarpio na siya pong mister ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng kanyang bank at tax record kaugnay ng impeachment trial. Ayon kay Attorney Jose Roy III, dati pong presidente at law dean ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, dati ring miyembro ng defense team sa corona impeachment trial, malinaw daw sa batas ang tinatawag na absolute community of property. Ito'y isang sistema kung saan ang mga arerian at yaman ng isang individual na kasal ay itunuturing ding pagmamayari ng kanyang asawa. Dahil dito, iginiit ni Attorney Roy na hindi lusot ang mga bank at tax records ni Attorney Carpio sa paglilitis ng impeachment court laban sa pangalawang pangulo kahit pa kanya itong tatangkayin. Balik ko tayo sa linya ni Bombojay. Bombojay?
5: Bumbo, Genesis, nakita natin na naka-break ngayon ang Senate Impeachment Court at kung babalikan nga natin kanina, no, may mga issue umanong kailangang linawin sa ilang acknowledgement receipts na inihain ang prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kaya defense counsel na si Attorney Michael Poa, handa ang depensa na kilalanin o i-stipulate ang karamihan sa mga dokumentong iniharap na prosekusyon maliban sa mga acknowledgement receipts na may petsang December 21 to December 23 o December 31 year 2022. Sinabi ni Attorney Poa na may mga usapin kaugnay ng mga natunang resibo na tatalakayin pa umano ng iba pang testigo sa mga susunod na pagdinig, ngunit tumanggi muna siyang magbigay ng karagdagang detalye. Narito, pakinggan natin, balikan natin ang naging pahayag dito ni Attorney Michael Poa.
6: So upon consulting with my colleagues as well as the opposing counsel, the defense is willing to stipulate on the list of documents provided except for the acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022.
4: What period is that again, counsel?
6: Acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022, Your Honor.
4: December 21
6: to
4: 12/31/2022.
6: Yes, that's correct. December 21 to December 31, 2022. That's okay. Correct, Your Honors. Your Honors, just for the information of the Honorable Court, although these were labeled as common exhibits, we marked them separately, and there are issues concerning these acknowledgement receipts that I believe will also be touched upon by other witnesses in the future, and for those reasons, Your Honors, we cannot stipulate on the same.
4: How many pieces of documentary evidence would constitute these acknowledgement receipts covering this period, approximately?
6: Approximately at least 800, at least 900, Your Honors.
4: So that's about 900 over 3,000 plus, counsel, for the panel.
5: Samantala, tumagi rin ang depensa na kilalanin bilang stipulated fact ng pahayag ng prosecution na nakatanggap ang office of the Vice President ng 125 million pesos na confidential funds noong December 20, 2022 na umunay na gasto sa loob lamang ng 11 days. Dahil dito, inaasahang magiging sentro naman ang susunod ng mga pagdinig ang pagtatalo ng magkabilang panig hinggil sa mga dokumento at paggamit ng confidential funds na bahagi ng unang articles of impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Narito pa ang tinig ni Attorney Michael Poa.
2: Stipulation, Your Honor.
4: You may proceed, counsel.
2: Secondly, that the office of the Vice President was allotted confidential funds in the amount of 125 million in December of 2022.
6: We are okay to stipulate with counter stipulation that this was approved by the Office of the President as recommended by the DBM, Your Honor.
4: What does counsel for the panel of prosecutors state?
2: No, Your Honor.
7: Yes,
2: Your Honor. Okay.
4: So yes.
2: In deference to the President. Yes, Your Honor.
4: So yes, the stipulation, proposed stipulation by the counsel for the panel of prosecutors, subject to the qualification of the counsel for respondent, is deemed admitted to and stipulated on. May proceed, counsel.
5: Ayon dito kay Attorney Michael Poa, wala naman umunong pagtutol ang defense team sa stipulation ng mga dokumento, ngunit nais muna nilang matukoy ang eksaktong mga dokumentong isasama dahil sa dami ng mga ito. Sa aspetong legal morphogenesis, itong stipulation of documents ay isang kasunduan ng magkabilang panig na tanggapin ang pagiging tunay o admissibility ng ilang dokumento upang hindi na kailanganing patunayan pa ang bawat isa sa pamamagitan ng hiwa-hiwalay ng mga testigo. Layunin itong mapabilis ang paglilitis nang hindi isinasakripisyo ang due process. Ipinunto rin ni Attorney Michael Poa na bagamat bukas ang depensa sa naturang proseso, kailangan pa rin nilang tiyakin na mapangalagaan itong karapatan ng kanilang kliyente, lalo na napakarami ng mga dokumentong nakapaloob sa mga kahong iniharap ng prosekusyon. Ipinapakita ng hakbang na ito na habang parehong layunin ng prosekusyon at ang depensa ang mas efficient na takbo nitong impeachment trial ay nananatiling mahalaga naman sa dalawang panig ang pagsunod sa tamang proseso at ang pagtiyak na ang lahat ng ebidensya ay maayos na matutukoy at maproseso bago ito tanggapin ng impeachment court. Mabogenesis?
0: Sa panig ng defense Bombo Jai, siguro napansin din ng mga kababayan, mga listeners, mga viewers natin, medyo limitado ngayon yung pag-raise ng objection ni Attorney Poa, no? Unlike doon sa naunang dalawang counsel for the respondent, si Attorney Narvasa at Attorney Villuan, Bombo Jai.
5: Natin no kanina, parang nasa tatlo o apat lamang na pag-object dito ni Attorney Michael Poa. Kasi kung nakikita natin dito sa usapin ng Article 1, according nga sa House Prosecution Panel, no, puro technicalities ang napag-uusapan or mas technical ang mga termino na ginagamit dito at napag-uusapan, nakikita nga natin. Kung i-compare natin sa previous na article na tinalakay doon, Article 4, yung grave threat, compare dito sa Article 1 na impeachment, doon kasi, Bombogenesis, yung questions doon, with yun sa panig ng depensa, hindi naman nila kine-question na hindi totoo yung video, but yung authenticity, kung yung video ba ay tama, yung video ba ay made ng AI, yung video ba ay nasa tamang date or what. Pero itong Article 1, confidential funds, Bombogenesis, ay more on receipts, more on dates, more on sa numbers and digits, no, involving yung pera dito, mga resibo dito. So nakikita natin, no, kung tumatalakay dito sa grave threat ay mga umano'y misconduct, betrayal of public trust, at iba pang aligasyon na may kaugnayan sa mga pahayag ni Vice President, mas nakatuon yun yung depensa sa pagtutol sa admissibility at relevance ng testimony at mga video reference. Dito sa Article 1, Bombogenesis, upang maintindihan nun ng ating mga listeners and viewers, iba dito yung medyo taktika no ng depensa sa halip na tutulan ang kabuuan ng mga dokumentong inihain ng prosecution ay pumayag sila no na stipulate ang karamihan sa mga documentary evidence and sa legal view dito napapakita ito na mas pinipili ngayon ng depensa na maging selective sa kanilang mga objections no sa halip na questionin ang lahat ng mga documents nakatuon sila sa mga evidences na maaaring magkaroon ng pinakamalaking epekto dito sa Article 1. At ang ganitong klase na strategy no, ng defense team ay nagbibigay ng daan sa depensa na ituon ang kanilang cross-examination at legal arguments sa mga dokumentong itunuturing nilang critical dito sa kaso. Mahalaga nga no, yung sinabi dito na sinabi ni Attorney Michael Powa na tandaan natin no, na may issue o mano dito sa acknowledgement receipts, ngunit hindi pa niya isiniwalat kung anong mga ito at ipinahihawatig nito na hindi pa inilalabas ng depensa ang kanilang buong legal theory kaugnay ng mga dokumentong ito at maaaring gawin nila ito sa pag-cross-examine sa mga susunod na testigo o sa mismong presentasyon ng kanilang ebidensya. Now, kung may tanong dito, Bombo Genesis, ano naman ibig sabihin ito pagdating dito sa impeachment trial? No, sa Article 4, naging sentro ang pagtatalo sa admissibility, relevance, and legal interpretation ng mga payag at video evidence. Dito sa Article 1, ang sentro naman ay financial documents, audit procedures, acknowledgement receipts, liquidation reports, at commission on audit rules. At dahil dito mas technical ang usapin at mas nakabatay sa documentary evidence, kung sa view ng legal observers, usapin dito, kaka-break lang no, sa Article 1 na pag-uusapan. Ang nagiging hakbang ng defense team sa Article 1 ay nagpapakita na hindi nila layunin, naharangin muna no, ang lahat ng mga ebidensya ng prosecution. Sa halip, tila pinipili nilang hamunin lamang ang mga dokumentong itinuturing nilang pinakamahalaga sa pagpapatunay ng pangunahing aligasyon. Ito nga yung paggamit at pag-liquidate ng confidential funds noong December year 2022 at kung bakit ito ang kanilang piniling tutukan ay maaaring maging mas malinaw habang nagpapatuloy ang testimonya ng mga susunod na witness at sa paglalatag ng depensa sa sarili nitong kaso, Bombo Genesis.
0: Sa panig ng defense pa rin, Bombo Jay, may kahalili ba si Attorney Powa? Kasi Attorney Powa has been dyan sa may part ng impeachment court mula noong nagkaroon ng message from Representative Chelljok no? No, mula noon it's been I think 5 trial days mula noon hanggang ngayon, Bombo Jay, siya pa rin ang tumatayo, wala siyang kahalili or walang papalit sa kanya.
5: Oo, as per Attorney Michael Powa, sinabi naman Bombo Jay na siya dito yung tatayo.
7: Congratulations!
5: Cross-examination sa usapin ng Article 1 dito sa confidential funds, knowing na si Attorney Michael Powa ay naging tagapagsalita rin no ng Department of Education noong time ng Secretary itong si Vice President Sara Duterte ng Department of Education involving nga no dito sa mga confidential fund issues sa Office of the Vice President and ng Department of Education. So we are presuming no na si Attorney Michael Powa is more knowledgeable pagdating dito, although napag-uusapan naman ng kanilang defense team and defense counsel when it comes sa mga objections or cross-examination, nagkakaisa sila dito. But then Attorney Michael Powa, sinabi naman niya sa atin no, sa ating exclusive interview na siya dito yung tatayo dito sa usapin ng confidential funds sa dito sa

0: Attorney Michael Pawa ay hindi nagbibigay noon ng information about that. But then, kung may nakalista nga doon no, sa prosecution panel as pagiging witness dito no, ni Attorney Michael Pawa, isa sa part nga no, before no, nakita natin sa Article 4, itong si Zuleika Lopez ay parang hostile witness, so kumbaga. Pero dito sa Attorney Michael Pawa, si makita natin yung character dito ni Attorney Michael Pawa na he is willing actually to submit din no, sa mga ganitong usapin, knowing na yung kanyang mga testimonies, yung kanyang mga ilalakad dito ay for sure may meaning, for sure dito mako-confirm kung ano man yung mga nais i-ask ng prosecution. At yun nga, alam natin na naging spokesperson siya ng Department of Education and is more knowledgeable pagdating sa usapin dito, although may mga issues no concerning din na dito sa Office of the Vice President, mga funds dito, no, confidential funds, receipts dito, ay willing naman dito si Attorney Michael Pawa na mag-stand, no, bilang part na witness. But kung makukuha natin later, no, si Attorney Michael Pawa, Bombo Genesis, ay tatatungin natin siya kung he is willing ba talaga dito, no, na tumayo as part of the witness dito sa usapin ng confidential funds against Vice President Sara Duterte.
1: Is this a tactics ng defense, Bombo Jai? Kasi di ba? Kasi kabisado niya yung issue ng confidential funds under sa Department of Education, a spokesperson ni Vice President Sara nung siya ay kalihim. So, pwede bang taktika kaya ito ng defense na siya mismong patayuin?
0: Actually, kung titingnan na natin, if we're talking about strategies, no, we know na vocal dito yung magkaibang panig, dalawang panig, prosecution and the defense team without discussing the merits of the case, lalo na sa media, no. Kung titingnan natin sa legal view, sa technique, kung pagdating dito sa mga strategies, no, sa panig ng defense team, actually it's kind of more favorable, Bombo Genesis, sa panig ng depensa. If i-accept dito ni Attorney Michael Pawa as to stand dito bilang witness, no, sa usapin ng confidential funds, kasi nga magiging hindi naman limited but magiging favorable yung part na usapin na if ever may mga questions dito, he is competent, no, to counter kung ano man yung mga questions dito na i-ask sa kanya ng prosecution if si Attorney Michael Pawa mismo, no, yung magiging witness dito, Bombo Genesis. So, kanya-kanyang mga legal strategies actually naman yung ginagawa dito ng dalawang panig, Bombo Genesis.
1: Bagay, mahaba-haba pa yan, Bombo Joy, ano? Maraming mga trial days ang hiningi dito ng House Prosecution Panel. Sige, from time to time, maki-update tayo dyan and hopefully mapagbigyan din tayo ng defense team sa ating hiling na interview, no, Bombo Joy. Maraming salamat.
0: Thank you, Bombo Genesis. Actually, 30 days ito yung ginugol dito, no, sa pinang confidential funds. So, mga talaga natin, no, na mahaba-habang usapin dito kasi more on receipts and money issues dito, Bombo Genesis. At live dito mula sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jai Rahangayo. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
1: Oras po natin, meron na lamang kung tayong 15 minuto bago sumapit magkakabombo hanggang alauna ho ng hapon. Update din tayo mamaya sa panig po ng House Prosecution Panel sa pamagitan ni Bombo Anali Soberano. Mula pa rin po dyan sa may mataas na kapulungan o dyan po sa may Senate Impeachment Court. Ang issue daw ho ng impeachment, hindi ho usaping political, kundi usaping pananagutan. Yung pong video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, itinuturing ko ito bilang pinakamatibay na ebidensya ng isa ko sa mga private prosecutor or counsel for the prosecution ng House Prosecution Panel. Si Bombo Isa para ho sa kanyang exclusive report.
2: Naniniwala si House Prosecutor Attorney Amado Ligutan ng pinakamabigat na ebidensya ng House Prosecution Panel sa Article 4 o grave threats ay ang mismong video kung saan maririnig si Vice President Sara Duterte na nagbabanta laban sa Pangulo. Anya, mahalagang personal itong makita at marinig ng publiko at ng mga senator judges upang sila mismo ang humusga batay sa ebidensya. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, aminado si Ligutan na isa sa pinakamalaking hamon ng prosecution ay ang pagpapatunay na ang video ay tunay at hindi splice o gawa ng AI. Dahil dito, humabang talakayan sa technical na aspeto ng ebidensya. Sinagot din anya nila ang depensa na emosyon lamang ang naging dahilan ng pahayag ni Duterte sa pamamagitan ng pagpapakita na may nauna ng pahayag ang Vice Presidente tungkol sa umano'y pagkuha ng taong papatay sa Pangulo bago pa ang naturang Zoom conference.

0: Dagdag paniligutan, hindi lamang ang iisang video ang kanilang iniharap, kundi ilan pang mga recordings na umano'y nagpapakita ng pattern ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Philippines kay Attorney Amando Ligutan.
1: Bilang daw ng tao, kasi nga parang of the persecution that the, yung sinasabi niya that she was undergoing during that time. Pero nasa ebidensya na yan, nasa record na yan, na hindi po pwedeng sabihin na that was only an emotional outburst or reaction, kasi nga yung totoo, tapos na yung pagkikipagkontrata. Tapos na yun eh, sinabi lang niya na nakipagkontratan na ako. So yung gabing iyon, November 23, 2024, hindi yun yung time na nakipagkontrata yung tao. Tapos na, even prior to November 23, 2024. So yun yung konteksto nun. Tsaka isang bagay pa dapat maintindihan ng ating mga ng taong bayan, ng ating mga kababayan, na hindi lang isang video yung ipinakita ng prosecution. Yung video ng naging now infamous media briefing, isa lang yan sa mga marami pang video, ebidensya, nagpapakita talaga yung pattern of behavior ng respondent sa kanya.
0: Gerin niligutan na simpleng political statements lamang ang pahayag na tinukoy sa impeachment trial. Anya, nagkabatay ang kanilang kaso sa mga dokumento, video at iba pang ebidensya ang iniharap sa korte. Para kay Ligutan, ang mga nagsasabing may political angle, ang impeachment ay naglalayong ilihis lamang ang atensyon ng publiko sa pangunahing isyu kung karapat dapat pa bang manatili sa pwesto ng isang opisyal na umunay nagbanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli, ang tinig ni Atty. Amando Ligutan sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Philippines.
1: Yung political statement ng prosecutors, siguro yung sagot sa tanong na iyan, hindi po pwedeng atakihin yung nagdadala ng mensahe. No? Kami yung nagdadala ng mensahe na talaga may pagbabanta. Okay? Yung ebidensya mismo, galing mismo sa bibig ng Vice President. So yung sinasabing political, may political angle, political persecution, political attack. Ano yan? That's noise. Ingay yan, ingay yan. Yung purpose niyan is malihis yung atensyon ng publiko sa ano ba yung issue? Ano ba yung issue sa threat sa destabilization? Yung issue is karapat-dapat pa bang magpatuloy as Vice President yung isang tao na nakipagkontrata na sa isang mamamatay tao.
0: Ngayong linggo, nakatuon na ang impeachment trial sa Article 1 na tumatalakay sa umano'y misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Orasin natin, meron na lamang ko tayong 10 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo. Mamayang alauna ay inasahan na pong mag-resume, babalik muli ang trial laban sa pangalawang pangulo. Day number 11 ho tayo, week number 5 sa ating pong nagpapatuloy na pagtutok sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ibang mga development ho tayo, pinuna ni dating Commission and Audit Commissioner Heidi Mendoza ang naging pahayag na Attorney Michael Poa kaugnay ng bank records ni Vice President Sara Duterte. Ang attorney po, kung may pumasok at lumabas na 1,000 pesos sa account ng Vice Presidente, ay magre-reflect umano ito bilang 2,000 pesos sa transaction flow. Mariing itinuwid ni Mendoza ang naturang pahayag at sinabing hindi yon papasok sa monitoring system ng Anti-Money Laundering Council kung maliit na halaga lamang. Kaya masasabing malaking pera talaga ang pumasok at lumabas sa account ng pangalawang pangulo, kaya ho nagkaroon ng matatawag na red flag. Dagdag pa ng dating commissioner, mahalagang nabuksan ang bank accounts upang matukoy kung ano ang naiwan na dapat ideklara sa statement of assets, liabilities and net worth ng pangalawang pangulo. Ipinaliwanag din ni Mendoza na dahil isang public official ang principal o ang kliyente ni Attorney Poa, may obligasyon siyang magbigay ng paliwanag kung bakit may malalaking halaga ng pera na pumapasok at lumalabas sa kanyang sariling bank accounts. Ang ganitong pagbabantay ay nakaugat sa mandato ng Anti-Money Laundering Council na naglalayong masubaybayan ng malalaking transaction upang maiwasan ang katiwalian at ang illegal na paggamit ng pondo. Ang isyu sa pagbubukas nga ng bank at tax records ay lumitaw sa gitna pa rin po yan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan binibigyang diin ng mga kritiko ang kahalagahan ng transparency, pagiging bukas at tamang deklarasyon ng yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Sa kasaysayan, naging sensitibo po ang usapin ng bank records sa mga impeachment proceedings gaya ho ng kaso ni dating Chief Justice Renato Corona na nagbukas ng mas malalim na diskurso hinggil yan sa accountability ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa ibang update po tayo, narindigan naman magkakabumbo ang abogado ni late First District Representative Martin Romualdez na hindi raw ho tatakas ang dating House Leader at nanatiling nasa Pilipinas. Ang Attorney Aide Fajardo patuloy ang paggampan ng naturang mambabatas sa kanyang tungkulin bilang kinatawan ng kanyang distrito. Iginit po ng abogado na nakahanda ang kanyang kliyente na harapin ang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Gayun din ang mga alegasyon laban sa kanya. May kaugnayan pa rin po yan sa flood control scandal sa pagitan ng maayos na proseso. Binigyang din niya na walang ebidensya laban sa dating House Speaker dahil hindi siya sangkot sa pagsasabata sa 2025 national budget maliban pa sa paglanda nito at sa pagpapatupad ng flood control projects sa iba pang bahagi ng ating bansa. Nakita rin na niya sa findings ang unang nabuwag na Independent Commission for Infrastructure ang kakulangan ng ebidensya laban sa dating House Speaker. Kaugnay pa rin po sa usapin ng umano'y anomalya, mga kabumbo, at pagsasampa ho ng kaso. Ang National Bureau of Investigation kinumpirma na ipapadala na ho ngayong araw yung sabina laban kina Representative Leandro Leviste at kay dating Representative Jing Paras. Kaugnay pa rin po yan sa kontrobersyal na honey trap operation. Abangan po yan mamaya sa report or nasa linya ho natin si Bumbo Grant Hilario para po sa dagdag ng detalye ng balitang yan. Bumbo Grant?
3: Yes, Bumbo Genesis, kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na ipapadala na ngayong araw mga sabina kina Batangas First District Representative Leandro Leviste at former Negros Oriental Representative Jing Paras. Nakausap na niya ang regional director ng Kaunihana at ibinahagi na ang mga sabina ay nakatapos silbing ngayong Lunes patapos po ng Biyernes. Kung kaya't alinsunod sa pagpapadala ng mga sabina, inaasahan at tutugon at harap sa tanggapan ngayon siya sina Representative Leviste at dating mamabatas Jiras sa darating na Webes. Ang mga nabang ito sa individual ang karakterisasyon sa ilang mga.
2: Balikan po natin mamayang linya ni Bumbo Grant Hilario mula pa rin po dyan sa may National Bureau of Investigation, mga kabumbo. At kaugnay pa rin po ito doon sa ipapadala po na subpoena ng National Bureau of Investigation laban kina Representative Leandro Leviste. Medyo controversial ho ito, mga kabumbo, kung mababalikan po natin yung sinasabing nagkaroon ng honey trap operation. Meron pong ilang mga individual. Pasintabi ho sa mga menor de edad ano, na nakikinig at nanonood po sa atin ngayon, pero ang nilalaman po nito ay tungkol ho doon sa ilang mga individual na sinasabing kinausap daw ng kinausap umano ng kampo nitong si Leviste para gawan ho ng anomalya no, or gawan ng sexual anomaly no, or sexual scandal no, ang ilang mga matataas na official. Si Bumbo Grant muli sa kanyang report. Bumbo Grant.
3: Yes, tama ka dyan, Bumbo Genesis. Kung kaya't alinsunod niya doon sa pagpapadala ng naturang mga sabina, inaasahan na tutugon at harap sa tanggapan ng ahensya sina Representative Leviste at dating mamabatas na si Jing Paras sa darating naman niya na Webes. Ang mga nabanggit kasing individual ay katulad nga ng nabanggit mo ay nasa sangkot sa sinasabing niya planong character assassination o tinatawag din bilang honey trap sa ilang mga opisyal ng gobyerno. Kaugnay niyan, ating pakinggan si Attorney Melvin Matibag, ang kasulukan direktor ng National Bureau of Investigation.
4: Sir, una po yung sabina kina Representative Leviste at Congressman Jing Paras na napadala na po natin.
5: I talked to Regional Director Attorney Dunggalo. He's sending it today. It was already signed last Friday but close of office hours. So it will be sent today.
4: Then we are expecting po na dumating
5: Thursday, yun yung sinabi sa akin ni RD Dunggalo.
3: Ayon po kay Attorney Melvin Matibag, bagamat mayroong mga opisyal na target biktimahin gamit ang modus operandi Ang tiyak pa lamang sa kasalukuyan ay ang plano laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Patuloy pa kasing iniimbestigahan niya ng kaunian ang patungkol sa nabistong character assassination kontra iba pang mga nasa gobyerno. Pati time frame o kung kailan nag-umpisa na ito ng honey trap ay inaalam din kung kaya't binigyan din ang kahalagan makuha maging ang panig ng mga idinadawit na opisyala. Habang ibinahagi naman ang direktor na nakikipag-ugdayan na sa kanila ang company ni Executive Secretary Ralph Recto patungkol sa naturang kaso. Ating muling pakinggan si Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng National Bureau of Investigation.
5: We're looking into it. But ang maliwanag ngayon, si Executive Secretary Ralph Recto yung subject nila. Well, we have to establish yung kung ano yung time frame. That's why we are subpoenaing the persons mentioned by the personalities na nahuli natin. By coordination, he will be sending his lawyers also.
3: Kung babalikan, nag-ugatan na ito ng aligasyon ng matagumpay maisugawa ng National Bureau of Investigation National Capital Region ang entrapment operation sa isang 5-star hotel sa Maynila. Nagbunga para masagip ilang kababahiyan at tuloy ang pagkakaresto ng talent manager. Matapos ito iginawit ng naresto ang sinasabing plano ng dating mamabatas na gamitin ang bugaw para sirain pagkatao ni Executive Secretary Recto at ang financier na itinuro ay si Representative Leandro Laviste.
6: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Mga Bombocaster Nation, at muli babalik ko tayo sa ating pong special coverage mamayang alauna ho ng hapon para ho sa nagpapatuloy na trial laban sa pangalawang Pangulo. Day number 11, week number 5 ng impeachment trial. Luzon, Visayas at Mindanao, pwede po ninyong tutukan ng ating pong 32 stations nationwide para po sa mga karagdagang detalye, mga mahahalagang mga balita. Sa Visayas area, sa mga kababayan po natin dyan, sa may bahagi po ng Iloilo Province, nariyan ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod sa may Negros area. Ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu sa may bahagi po ng Cebu Province at makadaling probinsya. At dyan po sa may Capiz Province, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa Aklan, nariyan po ang Bombo Radio Calibo at dyan po sa may bahagi po ng Tacloban, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Muli, sama-sama ho tayong manalangin narito ang Horacio Embarata for Deliverance from Calamities.
7: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
8: Star FM.
9: Sa palengke, may swerte!
10: May swerte? Sa palengke?
9: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
10: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
9: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
10: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
11: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
12: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
13: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
14: Star FM,
15: the best music station across the nation.
16: Kwelang-kwela ng mga DJs.
15: Ang galing sa information.
14: Fully digitalized. It's all for you.
17: Star FM, across the nation.
14: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
17: The Philippines number one Star FM.
18: Mga awiting mai-in-love kayo.
19: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
18: Mga awiting para sa inyo.
19: It's all for you on Star FM.

0: recross. Meron mang cross-examination pero hanggang tatlong tanong lamang. Limited lamang yung naging tanong noon ni Attorney Michael Puwa na siyang tumatayo para sa defense team. Kanina, nakatatlong rinig ko tayo na sabi niya subject for cross-examination. So, yun yung ilan sa mga aabangan po natin dahil tiyak na itatanong yung mga puntong ito during the time na magsagawa na ang defense panel ng cross-examination sa testigo ngayon ng House Prosecution Panel. Okay, ang kapansin-pansin ho ngayon mga kabombo, medyo natatagalan yung pag-usad ng trial dahil ho rito sa mga serye ng inspection sa ilang mga dokumento. Yung, kung babalikan po natin yung paliwanag na Attorney Kapunan kanina, hindi ho namarkahan yung ilan sa mga dokumento kaya kailangan pong inspection, kailangan pong suriin, especially ng defense para matiyak ho nila na akma nga ang naturang dokumento. Pero sabi naman na Attorney Kapunan kanina, nauna nang nagpahayag ang House panel ng o nagbigay ng statement na mangyayari ito during the course of the trial or the proceedings. Kaya expect ko natin na mas marami pang mga ganito, kahalintulad na insidente, ang mangyayari sa mga susunod pang mga araw, mga kabombo. Okay, si Bombo Jello, may live report muli, live update mula dyan sa may Senate Impeachment Court sa nagpapatuloy pa rin po mga kaumbo na pagsusuri, ginagawang pagsusuri ng defense team sa mga dokumento. Bombo Jello, kumusta dyan?
1: Bombo Genesis, bumaba na nga sa podium o sa kanyang kinauupuan itong si presiding officer, Senator Judge Francis Chit Escudero para obserbahan itong nagpapatuloy na pagsusuri nitong si witness na si dating auditor Roderick Wilma sa 845 na acknowledgement receipt mula dito sa prosecution panel. Ano? Ito siguro ay Bombo Genesis para pakiusapan itong parehong panig ng prosecution at ng depensa na pabilisin itong pag-i-stipulate nga nitong mga documents upang mabilis din na umusad itong proseso ng pagdinig ngayong araw dahil nga dito Bombo Genesis ay tumatagal o bumabagal ano ang nagiging proseso ng pag-direct examination nitong si Attorney Lorna Kapunan dito sa unang witness mula sa Commission on Audit Bombo Genesis. Ang kasalukuyan Bombo Genesis ay nakikipag-usap itong si presiding officer Senator Chis Escudero dito sa parehong panig ng prosecution at ng defense team. At abangan natin Bombo Genesis kung ito ba ay para pabilisin itong proseso dahil hindi nga pumapayag Bombo Genesis itong depensa ano, na mag-stipulate ng i-stipulate ang parehong ang mga parehong dokumento o magkaparehong dokumento sa magkadalawang panig. Ang depensa dito ni Attorney Michael Poa ay maaari nilang questionin itong chain of custody nitong mga ebidensyang hawak ng prosecution though dinepensahan naman ni ang depensa naman dito ni Attorney Kapunan ay authenticated o certified true copy itong mga hawak nilang ebidensya mula mismo sa Commission on Audit so wala dapat ditong questionin pero ayun nga nagiging mahigpit itong defense panel pagdating dito sa stipulation ng mga evidence dahil daw sa mga discrepancies o hindi pagkakapareho ng ilang impormasyon na nilalaman ng dokumento Bombo Genesis.
0: Parang matatagalan muli ito Bombo Jello ano ang hiniling ni Attorney Kapunan kanina 3-minute recess para masuri nitong testigo si Wamil yung kanyang mga notes at para siya ay makaupo pero hindi na lang 3 minutes ito mga 5 minutes mahigit na yung ginugugol para doon sa pagsusuri Bombo Jello.
1: Ko lang Bombo Genesis, itong kasalukuyang sinusuri ngayon itong witness na si dating auditor Roderick Wamil ng Commission on Audit Bombo Genesis ay iyong mga dokumento ng acknowledgement receipt na hawak ng prosecution upang ito'y kanyang mafamiliarize sa pag-direct examination itong ni Attorney Kapunan Bombo Genesis. Ano, itong kanyang notes Bombo Genesis ay nasuri na ito kanina ng defense team at ipinakita na ito ng testigo at sinabi nga ni Attorney Michael Poa sa kanyang obserbasyon ay hindi na daw ito pinirma, wala daw pirma mula sa testigo at ipinaliwanag naman ng testigo Bombo Genesis na sapagkat ito ay personal notes kaya hindi niya pinirmahan. Daw ito ay sinabi naman ni Attorney Kapunan.

0: Car FM.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: It's all for you.
0: 102.7.
4: Star FM.
0: Star FM.
5: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
6: Find a way.
5: Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
1: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
8: Ulit ang pagpunta ko dito sa Agora Market. Ako si Teresita Tampos mula sa Block 26, Flat 34, Facebook Area 1, NBBS. Lagat-lagatan na botas. Ang maswerteng nanalo na ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift packs na may isang timbang Orokan, 1 piece of Kumeya, 3 cube palabok, 1 box of MX3 coffee, 2 cans of Gold Gap sardines sa palengke activation ng swerte sa palengke 2020.

0: Department of Education confidential funds naman, Bombogenesis.
1: Other than kay Wamil, yung isa pang taga-Kuwa Bombogelo, nandyan din kanina, ano? Hindi lang naipresenta, pero nandyan din ba?
0: Dahil nakalagay yan sa kanilang sabina, Bombogenesis, ano, na kailangan nilang dumalo simula ngayong Lunes hanggang sa Miyerkules ngayong Linggo para masiguro na rin na present itong mga witness natin sakaling matapos na rin yung una. Yan na rin yung matatandaan natin, Bombogenesis, na prinopos ni Senator Judge Fan Piloping Lacson na dapat panatilihing laging nakahanda itong mga witnesses dito sa loob ng Senado para maging tuloy-tuloy o dire-diretso itong proseso ng pagdinig at wala nang inaantay pa para hindi na rin maantala. Bombogenesis.
1: Oo. Doon sa nababanggit ni Senator Chris Escudero kanina, Bombo Jello, ano, muli babalik si Attorney Wamil bukas at 10 a.m. pero wala pang kasiguraduhan na matatapos siya bukas, ano, kasi may tatlong quarter pa yung ipepresenta ng House panel, ano, Bombo Jello.
0: Tama ka dyan, Bombogenesis. Walang kasiguraduhan kung matatapos ito agad si Attorney Roderick Wamil, ano, kasi ito nga, Bombogenesis, maraming quarter na ginamit ito kasi kung maaalala natin, Bombogenesis, kabuang 500 million peso itong confidential funds ng Office of the Vice President at itong natalakay pa lang ngayong araw ay ang quarter ng fourth quarter nitong 2002, Bombogenesis. So wala pa dito yung tatlong magkakaibang quarter, ano. So kung inabot ngayon ng halos 4:15 ang pagtatalakay sa isang quarter pa lamang ng direct examination ng prosecution, so aasahan din natin na magiging matagal din ito bukas kasi, Bombogenesis, pagkatapos ito may cross examination pa na gagawin yung depensa, kaya hindi na, walang kasiguraduhan na matatapos bukas itong si Attorney Wamil at makakasalang na ang pangalawang testigo at ano pa dyan, Bombogenesis, ay baka hindi matapos ngayong Linggo. Depende yan sa magiging diskarte nitong prosecution sa kanilang direct examination. Pero nakikita naman natin na hinihimay-himay nitong si Attorney Kapunan ang pagtatanong sa paggasta nitong confidential funds ng Office of the Vice President. Kaya nagiging matagal itong proseso ng pagdinig, Bombogenesis.
1: Okay. By the way, ang hinihingi ng House Prosecution Panel ay hanggang 30 trial day, ano, Bombogelo, para dito sa confidential and intelligence fund. So medyo mahaba-haba talaga ito. Although sa ngayon ay hindi po malinaw kung gugulin yung 30 days na yan kasi yung sa Article 4 dati 11 days ang hiningi pero 6 na araw lamang yung naipasok dito. Yung additional 3 days ay ginugol para dun sa iba pang mga usapin sa ilalim ng pagtalakay na. So, 6 na araw sa ilalim ng Article 4, 30 days naman ang target dito sa Article 1 pero hindi pa malinaw kung gugulin yan. Sige, maraming salamat, Bombo Jello. Ano? From time to time, maki-update pa rin tayo dyan. Update din tayo mamaya kay Bombo Jaira sa panig ng defense team, Bombo Jello.
0: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Meron na lamang ho tayong 14 minutes, mga kabombo, bago po sumapit ang last stress ng hapon. At mamaya, maki-update pa rin po tayo sa mga dagdag na development. Abangan din ho ninyo mamaya, mas marami mga balita ang ating tutunghayan na mga pagpasok po ng alas 6 ng gabi para po sa ating regular na newscast, ang Bombo Network News Evening Edition. Kung babalikan po natin yung nauna kong pahayag ng House Prosecution Panel, magsisimula na pong matunghayan yung mga controversial na pangalan na sinasabing mga recipient, mga tumanggap ng intelligence fund mula sa Office of the Vice President. At kanina nga, naging sentro ho ng objection ng defense team yung pagtawa ni Attorney Lorna Kapunan doon sa ilang mga or pangpuna, no, ni Attorney Lorna Kapunan doon sa ilang mga controversial na pangalan. Sabi, medyo kaduda-duda, no, mga pangalan tulad nung isang pangalan kanina, Andy Lim, which is kung pagsamahin mo yan parang ibig sabihin madilim or Andy Lim, napakadilim, no, which is nag-object naman kanina si Attorney Michael Poa, and pinanigan naman ni Senator

0: Chiche Escudero. Sabi niya kay Attorney Kapunan kanina, alam mo kung anong tinutukoy ni Attorney Pua, which is pumabor din naman, kinalaunan si Attorney Kapunan, pero talagang binigyan po niya ng emphasis diin yung pagiging controversial nga nitong mga pangalan na nasa ilalim or natumanggap ng Confidential and Intelligence Fund mula ho sa office ni Vice President Sara Duterte. Dalawa ho yan eh. Dalawang controversial na pangalan. Yung isa, ang pilyedo niya, Pikit. Nabanggit din ho kanina yung pangalan na Mary Grace Piatos, pero hindi gaano nakapag-focus ang House Prosecution o Prosecution Panel ho dyan, mga kabobo. So mamaya, no, abangan po ninyo mga alas 6 ng gabi. Mas maraming mga balita ang ating pong ihatid po sa inyo para ho dito sa ating Bombo Network News Evening Edition. Regular newscast na po ito at karagdagang mga development, mga update mula po sa ating mga kasamahan. Sa ibang mga updates or development din ho tayo sa usapin po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, mga kabumbo. Kanina ay nagbahagi po ng press conference or nag-conduct ng press conference ang House Prosecution Panel. Ang sabi ni Attorney Benjamin Tulusa Jr., ang legal spokesperson ng House Panel, target nilang tapusin ngayong araw sana yung testimonya nitong si Attorney Wamil. Kanya nga lang, hindi po ito natapos. So, yan yung manifestation ho kanina ng House Panel. Pero hindi po natapos dahil nga ho rin sa haba ng testimonya ho niya. And then, of course, yung nangyaring mga pagsusuri doon sa ilang mga dokumento, kinailangan pong suriin ng defense team yung yung notes nitong si Attorney Wamil, yung ilang mga dokumentong hawak po ng House Panel, yung mga dokumentong nagsasabi na yun yung mga sinuri niya lately or dati nung siya pa'y auditor ng Commission on Audit bago ho siya naging Attorney 5 ng Commission on Audit. So yun po yung mga nangyari ho kanina, mga kahumbo. Kaya medyo napahaba, napatagal yung presentation kay Wamil ng House Prosecution Panel. So bukas, tutunghayan po muli natin ang kanyang testimonya at ang presentasyon ng House Prosecution and of course yung magiging cross-examination ng defense team tulad nga ng manifestation na kanina na Attorney Michael Poa. And update pa rin po tayo, inulit po natin sa lahat po ng mga balitang hindi po natin natunghayan, hindi po ninyo napakinggan, napanood. Pwede po ninyong mapakinggan, mapanood sa pamagitan po ng ating 32 stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat po yan fully digitalized, mga kabombo. At yan na po rin po ang kalipunan ng ating special coverage. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
1: Star FM.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
5: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
6: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
7: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

0: Ating Tibok by Earl Agustin. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 29 na star minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:29 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Jamie Gora!

0: Kumusta naman ang pagtibok ng iyong puso, Casternation? Importante na yan ay may maayos na beat per minute, Casternation, ha? Dapat yan ay nagra-range yung tibok ng puso mo sa normal, ha, Casternation? Kasi kapag hindi, yan ay dapat na pinapakonsulta natin sa mga eksperto, sa doktor, nagpapa-check up tayo, Casternation. Kasi syempre, di ba, yung puso natin, dapat yan po ay nagbe-beat ng 60 to 100 beats per minute. Yan po ang normal resting rate ng ating mga puso kapag ka healthy adults. Pero kapag ka naman po trained athletes, eh nagre-range po ang kanilang pagtibok ng puso sa 40 to 60 beats per minute. O 60 to 100 beats per minute kapag ka adult po yung mismong may-ari ng puso. May-ari ng puso! Pero alam mo ba, Casternation, may inilabas ang Philippine Red Cross sa ng CPR playlist, kung tawagin. Kasi ang nire-recommend, Casternation, na rate for chest compression during CPR ay nangangailangan po ng 100 to 120 beats per minute. Ito, share lang natin. Oh. Mabilis ang pag-share lang. Wala lang. Gusto ko lang din i-share sa inyo. Dati kasi tayong student rescuer. Oh, student rescuer tayo sa school. So, ang nire-recommend sa atin na kapag nangangailangan ng tulong, halimbawa, kayo ay magsa-CPR ng isang tao, pero sana wag naman mangyari, ano? Kung sakasakali lang na kailanganin ng kapwa natin ang tulong natin, kapag ka magsa-CPR kayo, ang dapat yung sundin na awitin ay maaaring ang Staying Alive. Oo, kapag kinakanta, halimbawa yung Staying Alive, yung ng Bee Gees, yun kasi ay may proper na beats per minute. Ano yung tinatawag natin na beats per minute? Ito yung kapag ka nagkakaroon ng chest compression, halimbawa nagsi-CPR ka na, no? Yung beats mismo ay meron niyang equivalent sa 100 to 120 beats per minute. Pero bukod sa Staying Alive ng Bee Gees, ito pa yung mga playlist na nire-recommend ng Philippine Red Cross. Kasama na dyan ang Good Luck Babe ni Chapleron at The Vampire ni Olivia Rodrigo, Cornelia Street ni Taylor Swift, at ang We Can't Be Friends din ni Ariana Grande. Kasama rin doon sa playlist na inilabas ng Philippine Red Cross ang Woman ni Doja Cat at Espresso ni Sabrina Carpenter na may equivalent na 100 to 120 beats per minute. So yun pala yun, ano. Kung sakasakali man, Casternation, nakakailanganin ng kapwa mo yung CPR, kung tawagin, Casternation, ay ito yung mga awitin na pwede mong sundan kung sakasakali lang naman. Oo, pero sana yung hiniling nga natin, yung pinagdarasal nga natin, Casternation, eh sana wag natin magamit yung pagsa-CPR or yung cardiopulmonary resuscitation na kung tawagin natin na isang emergency life-saving procedure nang nangangailangan po ng chest compressions, rescue breaths, at syempre yung mismong pagpump ng dibdib nung mismong ire-rescue natin. So, ang turo na sa ng Philippine Red Cross, ano, at ng mga rescuers, kailangan muna ng two rescue breaths bago mag-proceed doon sa mismong CPR or doon mismo sa cardiopulmonary resuscitations, kung tawagin. Pero bago mo gawin yan, dapat alam mo yan, Casternation. Dapat yan ay fully alam mo yung dapat gawin. Kasi hindi ito iginagawa ng basta-basta lang na bara-bara. Dapat ikaw ay knowledgeable sa iyong ginagawa at gagawin. Ganyan lang naman ang ating pasadang OTG. As in, oh, that's good this afternoon. Welcome ka na sa ating programang Afternoon Stars Weep. Kasama kapiling niyo po ang inyong OTG DJ. As in, on the go, star DJ Kimi Gora the Explorer. Nasasamahan kayong Gumora, Lumarga, at Pumasada ngayong hapon. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
0: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi Mare.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya.

0: FM.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
1: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
2: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sucat, Paranaque City.
5: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
4: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
5: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
4: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alas na!

0: Kaling Kailan by Maki dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 29 na Star Minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. 4:29 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimi Gora!
0: Back again. Sa mga Star Nation natin na ini-enjoy ang ating mga nagagandahang tugtugan ngayong hapon sa ating programang Afternoon Star Sweep, welcome na welcome ka na. Sana ikaw ngayon ay sumasayaw din na para bang dancing queen. Diba? Na ini-enjoy mo talaga ang ating mga music this afternoon. Pero entertainment news muna tayo ngayong hapon na ito, Star Nation. Dahil magtatanghal po sa bansa ang world's number one ABBA tribute show ng Bjorn again ngayong Agosto. Idadala nga po ng Australian group sa Cebu at Manila ang mga timeless hits ng ABBA katulad ng Mamma Mia, Chiquitita, Waterloo, I Have a Dream, Fernando at Dancing Queen. Kilala po ang Bjorn again bilang tribute band ng Swedish pop group na ABBA at patuloy silang kinikilala sa kanilang enerhiya, makukulay na pagtatanghal at angking talento na tunay na nakapagbibigay buhay sa mga awitin ng ABBA. Nabuo ang grupong Bjorn again sa Melbourne noong 1988 na nakapagtanghal na sa nasa 120 na mga bansa. Sila rin lang naman ang kaisa-isang ABBA tribute show na officially endorsed ng mga miyembro ng ABBA. Magaganap po ang Bjorn Again, The ABBA Forever Tour sa Cebu sa August 7 hanggang sa August 8 at 9 naman dito sa Manila. At yan, grabe kaabang-abang ka Star Nation ang magiging pagtatanghal ng Bjorn Again, ang number one ABBA tribute show ngayon po yung Agosto. Excited na tayo para dyan as a fan din ng grupong ABBA dahil kinalakihan talaga natin ang kanilang mga awitin. At yan na muna ang ating entertainment news ngayong hapon. Tuloy-tuloy po ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating programang Afternoon Star Sweep. Kaya naman, dyan ka lang. Stay tuned and happy listening. Tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Share mo!
1: Star FM. Ang Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Beer, Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
1: Bombo Radyo at Star FM. 9 million.
2: For DOH FDAC.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Maraming salamat po sa papromo ng Bombo Radyo at Star FM dahil talagang bigay agad ang papremyo. Walang focus-focus. Ako po si Lourdes Ching ng Balagtas, Bulacan. Consolation Prize winner ng Week 4, Swerte sa Palengke 2026. August 1, 2026. Thank you sa 1,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko ito pambili ng gamit. Maraming salamat sa Bombo Radyo, the Star FM, at sa aking winning entry na Epic Essential. Dahil nanalo ako, sana mas tumagal pa ang maraming, sana mas tumagal pa at marami pang manalo na katulad. Kaya sali na rin kayo. Star FM is all for you.

Awitin Kahel na Langit by Maki. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras na po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 6 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 5 ng hapon, 4:54 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Yun, sobrang bilis ng oras. Tayo po ay maghihiwa-hiwalay na muna. Dahil po, check out na ang inyong OTG DJ, as in on the go, Star DJ Kimmy Gora, The Explorer. Sana bigyan tayo ng kahel na langit, magandang-magandang kahel na langit ngayong hapon na ito. Isa yan sa mga maganda nating nilulook forward, yung magandang langit, yung makikita natin na parang, hi, grabe, it's been a long day. It's been a long day, Kastler Nation. Sa mga pauwi na po, sa kaniki nilang mga tahanan, o di naman kaya, nakasakay na sa bus, sa jeep, sa tricycle, sa taxi. Ingat-ingat po tayo sa ating pagbiyahe. Kung hanggat maaari, hindi lang magdoble ingat, kundi magtriple ingat, lalong-lalo na sa mga scammers. Talagang ingatan natin mga sarili natin. Huwag natin silang hayaan na magtagumpay. Nasabi ko talaga sa inyo, maging smart, maging matalino sa daan. Dapat hindi mo na agad-agad nagtitiwala, Kastler Nation, ha? Huwag kang magpapascam. Labanan mo. Huwag mo, maging matalino ka. Well, anyway, highway, by the way, susunod na ang programang Twilight Zone at makakasama niyo po dyan si Star DJ Yvonne Adarna. At dahil check out na po ang inyong OTG DJ, as in on the go, Star DJ Kimmy Gora, The Explorer. Palagi ko pa rin paalala, Gora lang ng Gora pag napagod magpahinga, Gora lang ng Gora nang walang tinatapakang iba. To formally close our program, leaving you with the song, Kung Ayaw Mo, Huwag Mo by River Maya. O nga naman, kung ayaw mo, edi huwag mo. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Luca a Verna.
1: Dancing in the Dark mula kay Bruce Springsteen. Ang ganda kaya. Siya parang ang unique. Wow! Alam mo talaga. Oras po natin, 15 star minutes. Makalipas na alas 5 ng hapon. Ako muna yung mga kakasama. Ayon, sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. And happy Monday po sa isang makulimlim na araw. Yung tipong hindi pa siya umuulan pero at least malumanay pa. Malumanay! Malamig nga yung panahon eh. Parang ang sarap maglakad-lakad. Maglakad-lakad bago ka tumakbo dahil mauulanan ka na naman. Ako, onting oras na lang din. Malapit na mag-alas 6 ng gabi. Onting ano na lang. Onting patience pa. Pero wag mo nang tingnan yung orasan kasi baka mas lalong tumagal. Diba? Kapag may hinihintay kang bagay, tapos tinitingnan mo pa yung orasan, mas lalo yan tumatagal. Parang sa raffles lang yan. Kunwari wala kang pakialam para biglang, ay, ako pala. Ako pala yung nabunot. Ay, out ko na pala. Diba? Hindi mo na mapapansin. Parang, ganun lang. Fake it till you make it, di ba? Anyway, para mapaikli ang iyong oras. Mapaikli! I mean, para sa mga malapit na o naghihintay na kanilang uwian. Para hindi ka mabagot. Ito na ang mga uwi natin dito sa ating programang Twilight Zone. We have more songs for you at napakaganda naman talaga sa lubong ngayong Monday. Ngayon, first Monday, tama no, ng August. Perfect! Kaya naman, dyan ka na muna at magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you! Like mo, share mo!
2: Star FM. Sa palengke, may swerte.
3: May swerte? Sa palengke?
2: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
2: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
4: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Yan ang awiting balita mula po kay Glock 9 and Gabby Alipe. Welcome, Sir Nation! Ikaw ba is nakakasubaybay ka ba ng mga balita? Nanonood ka ba ng balita? For sure, ano, kung ikaw ay nagsiselfone, lagi ka nag-i-scroll. Ako, alam mo na. Siguro, hindi lahat. Pero it's a bit, mga paunti-unti. No? Lalo na kapag very trending. Pero alam mo ka, Sir Nation, importante rin na maging maalam ka sa balita. Kasi, ikaw ay nabubuhay dito. Alam mo yon? Nasa Pilipinas ka, isa kang citizen. So yung iba kasi parang wala nang pakialam dahil medyo, alam mo yun, parang baka paulit-ulit na lang. Pero ito lang, Kasir Nation, it's your, ano din, para sa kaligtasan mo, yung personal safety. Siyempre, yung mga news, ina-alert ka. Bawa, ano bang weather ngayon, ano yung mga traffic, ano yung mga public health, yung mga safety-ness, ganon. Tapos, yung duty mo as a person, yung about sa pag-intindi ng mga political issues, ano ba nangyayari sa government, no? Ano ba yung mga, or sino ba yung mga dapat mong iboto, yung ganon. Alam mo yan. Kaya kailangan medyo keep up ka rin sa mga balita. Halimbawa, hindi mo alam, di ba, na delay pala yung pagtaas ng sahod. O, isa yan. Sa kailangan mo rin malaman. Pero, dahil minsan, medyo nakaka-apekto rin kapag lagi kang nasa balita dahil nga negative. So, ito, ilan sa mga ways din. Bibigyan kita ng ilang ways para maging okay ka naman pagkatapos mong magbasa ng balita. Aminin mo, Kasiridation, minsan, stress ka na sa trabaho, stress ka na sa bahay, diba? O kaya sa kung ano man, tapos bigla ka may mababasa sa balita, no? Na para bang, ay, bakit ganito? Ang hirap maging Pinoy. At kung ano-ano pa, normal lang yan. Normal lang yan talaga. Ang pwede mong gawin, number one, pagising mo, huwag ka muna magsiselfone. At bago matulog, syempre, iiwas ka rin sa mga, yung mga nakaka-trigger sa'yo. Halimbawa, nakaka-trigger sa'yo yung mga nakawan. Kasi nanakawan ka na ng cellphone. O, kumari, nakaka-trigger sa'yo yung mga accident. Kapag nakita mo na siya na accident, pwede ka na mag-scroll down. Ano lang yan, para maprotektahan din yung brain mo. Yung brain cells mo ba? Pwede ka naman manood o mamili ng mga pangkalmado lang. Mga good news, pwede. Diba? O kaya, mag-take action ka. Pinakamabisa yan. Pwede kang gumawa ng something helpful sa inyong lugar. Diba? Para mapalitan mo yung feelings of helplessness with positive energy. Kasi, to be honest, minsan nakaka-apekto na rin talaga yung mga paulit-ulit na balita na mga nangyayari sa ating bansa. Limit mo yung news consumption mo. Ganon. And it's good to be alive. Pray, daan mo sa prayers. Kaya idaan mo sa pagbabasa ng libro. Huwag ka nang palagi magsa-cellphone. Makaiwas lang. Kaya mo yan. Ano lang, i-regulate mo lang. Huwag masyadong magbabad sa alam mong nakaka-trigger sa'yo. Diba? Kasi mahirap na, no? Ano lang, chill ka lang muna. Lalo na Monday ngayon. Kung hindi sila chill, ikaw kumalma ka lang muna. Total, malapit naman na mag-uwian. Yan na lang iyong i-look forward. O kaya, ay, kakain ka ng masarap. Kainin mo yung mga cravings mo, pero magtipid ka rin. Oras na natin, 34 star minutes, makalipas po alas 5 ng hapon. 5:34 in the afternoon natin, Philippines. Third time, ingat po sa lahat. At makulimlim ang panahon. But marami pa tayong tugtugan. Kaya raman! Magbabalik, dugtugan muna sa'yo kasama yung sweetie tweetie girl Yvonne at Darna. Ito lamang yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Bigla ang gastos.
2: Bagong plano.
3: Travel.
4: O kaya bagong negosyo.
5: Buti na lang, may Cebuan na lumilier.
1: Sang lang.
6: Personal loan.
7: Jewelry.
8: Negosyo loan.
9: OFW.
10: At motor loan.
1: Basta loan.
11: Sa Cebuana.
5: Goods ka!
1: Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
1: Bigla ang gastos.
2: Bagong plano.
3: Epic travel.
4: O kaya bagong negosyo.
5: Buti na lang. May Cebuana lumilier.
1: Sang lang.
6: Personal loan.
7: Jewelry.
8: Negosyo loan.
9: OFW.
10: At motor loan.
1: Basta loan.
11: Sa Cebuana.
5: Goods ka!
1: Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
13: Wow! Holiday!
12: Almusalin ng nam.
13: Good morning!
12: Pagtanghalian.
13: Uy, may birthday ba?
12: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
13: Wow! Manood Cebuana!
12: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
13: At holiday beef loaf! Holiday.
14: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
15: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
14: Syngenta, bringing plant potential for life.
15: Pure Gold, always panalo.
14: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
16: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
14: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
15: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
14: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
15: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
14: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
16: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
14: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
17: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
18: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
19: Paro G Sari Sari Store. Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
17: Kabayans Gotohan and Kainan. Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
18: Nolly's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
20: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
21: Twilight Zone.
14: Star FM.

0: Luis Panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes.

Panahon na naman. Kinauwiti mula pa sa River Maya. Panahon na naman ang pag-ibig. Panahon na naman, malapit na mag-Burmans. Pre-measure. Oy, August pa lang, hindi pa Burmans. Anyway, alam mo ang kantang yan, Panahon na naman, ay noon pang 1996. Well, parang ano pa naman yun? Bata pa naman yun. Diba? Yung mga pinanganak ng 1996, shout out. Diba? At ang mawit nga ay ang River Maya, of course, the Philippine alternate rock band na nabuo noong 1994. Isa sa mga iconic na banda. Pagdating sa OPM. Sila din ang umawit at nagpasikat ang mga kilalang kanta sa OPM. Tulad na lang ng Kisap Mata, 214, LSE, You'll Be Safe Here, Umaaraw, Umuulan, Himala, and many, many, many more. Dahil oras na po natin 5 star minuto bago mag-alas 6 na ang gabi, 5:55 in the afternoon natin, Philippine Standard Time. Tayo po'y hanggang dito na lang muna. Sa ating Twilight Zone, susunod na programa na ang ating Bombo Network News Evening Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Salmacas Nationwide. Pwede ka pumunta sa Facebook page natin, 102.7 Star from Manila. O kaya naman sa YouTube channel, Bombo Radio Philippines. Kung para maging updated ka rin dito po sa ating mga balita. Samantala, ako po na ay magbabye-bye na to formally close our program at TYSM. Mula po sa inyo, Sweetie Sweetie Girl, Yvonne Adzarna. Kaya eto na! Awaiting mula sa Starship. Nothing's gonna stop us now.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Lunes, ikatlo ng Agosto 2026. Sa ating mga headlines, Commission on Audit Witness sa kaugnay ng impeachment case, ito si Vice President Sara Duterte, nagbigay ng detalye ukol sa fund liquidation, di umano sumunod sa audit rules. Itong Vice President na si Sara Duterte, tangi raw na audit na tanggapan ng Vice Presidente at Department of Education na gumamit ng confidential funds. Samantala, si itong tinaguriang Mary Grace Piatos, Andy Lim at iba pang mga pangalan ay inilantad na ho dyan sa panig ng impeachment court kaugnay ng pagpapatuloy ng impeachment trial. Samantala, sa ating ulat panahon, ang bagyong Luis ay bumilis pa habang nasa may baybay ng Dibilakan dyan sa may parte ho ng Isabela. Mahigit 6,000 pamilya naman na apektuhan ng Bagyong Luis ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, U.S. Military handa sa antas na hindi pa raw nakita ng mundo mula nung taong nung World War II ayon nga kay Secretary Hegseth. Sa ating balitang palakasan, maraming fans ang nabitin sa laban nina Pegula at Iyala. Kaya naman matutunghayan na ho, mamayang madaling araw ang muli ho nilang paghaharap sa pagpapatuloy ng final match dyan sa isinasagawang DC Open, kung saan ay inaasahan ang mas matinding performance ng ating kababayan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sa ating pong ulat panahon muna, bahagyahong bumilis itong bagyong Luis na isang tropical depression habang yan ay nasa may baybayin ng Dibilakan sa bahagi ng Isabela. Ayon sa latest update na nakalap ng Bombo Weather Center, ang sentro ng bagyo ay natukoy sa may coastal waters ng naturang bayan at kumikilos ito ng northwest direction sa bilis na 20 kilometers per hour. Taglay na ng bagyong yan ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at yan ay malapit sa sentro. Meron din ho itong pagbugso ng hangin na 60 kilometers per hour. Nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Central at Eastern Cagayan. Kabilang ho dyan yung mga lugar ng Enrile, lungsod ng Tuguegarao at Peña Blanca, pati na yung Piat at Santo Niño. At ang Camalanyugan, Tuaw, Lalo at maging ang Gonzaga, Alcala, Amulong, Santa Teresita, Baggao at ang Bugay ay kabilang din ho dyan, pati ng Sulana, Rizal, Santa Ana, Gataran at Igig, Lasam, Apari at Ballesteros, Abulog, Alakapan at Pamplona. Kabilang din ho ang mga lugar ng Babuyan Islands na kinabibilangan ng Camiquin Island at Fuga Island, Didicas Island at iba pa. Yung Isabela Province, Quirino, silang ang parte ho ng timog na bahagi ng Apayao, kabilang ho dyan yung Flora, Santa Marcela at Cuner at Puntol, pati na yung Luna ay kabilang din ho sa nasa ilalim ng signal number 1. Ang silang ang bahagi ng Kalinga, yung lungsod ho ng Tabok at Tanudan at Pinukpok, pati ang Rizal ay nasa signal number 1 din. Ang silang ang bahagi ng Mountain Province na kinabibilangan ng Paracelis, Natonin at silang ang bahagi ng Ifugao. Kabilang ho dyan yung Aguinaldo, Alfonso, Lista at hilagang bahagi ng Aurora na kinabibilangan naman ng Dinalungan, Kasiguran, Dilasag at Dipaculao. Pinapayuhan ang mga residente doon sa mga apektadong lugar na mag-ingat. Patuloy din na minomonitor ng mga eksperto ang galaw ng naturang bagyo at inaasahang magdadala ito ng masamang lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Kaugnay pa rin ho ng ating panahon, umaabot sa mahigit 6,000 na pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Luis sa bahagi ng Bicol Region. Maging dyan sa parte ng Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region ay nakapagtala din ho ng mga apektadong pamilya ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. 7 lugar doon sa Zamboanga Peninsula, habang meron din ho sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nananatiling lubog sa baha at yan ay habang suspendido naman ang biyahe ng 9 na pantalan sa area ng Calabar Zone, Bicol at iba pa na nagdulot nga ho ng pagkaantala ng biyahe ng nasa daan-daang pasahero. Ayon naman sa Department of Social Welfare and Development, magi 280,000 na halaga ng tulong ang naipamahagi na sa mga apektadong residente sa Bicol Region. Samantala, idiniklara naman ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur ang Red Alert nitong 1 ng Agosto bilang parte ho ng kanilang pagtugon sa epekto ng bagyo. At hanggang sa ngayon ay tinutugunan pa rin ang mga naapektuhang residente. Patuloy naman na nakataas ang babala sa hilagang parte ng Luzon kung saan ay inaasahan pa rin ang masungit na lagay ng panahon. Pinapayuhan ang mga residente na maging handa at iyan ay sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa habang patuloy na minomonitor ng mga ahensya ng pamahalaan ang sitwasyon sa mga lugar na lubhang tinamaan ng Bagyong Luis. Tungo muna tayo mga kabombo sa iba pa nating mahalagang balita ngayong araw na ito. At puntahan natin ang mga update dyan sa impeachment court. Office of the Vice President Confidential Fund Liquidation hindi raw sumunod doon sa audit rules. Si Vice President Sara, ang tangihong vice presidente na isinailalim sa audit ang Office of the Vice President, pati na yung dati niyang pinamumunuan na Department of Education sa usapin ng confidential funds. May balita si Bombo Angelo Aganan.
3: Bombo Dennis, lumutang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ang umano'y mga kakulangan sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President matapos tumistigo ang dating auditor ng Commission on Audit on Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Attorney Roderick Wamil. Sa kanyang testimonya, Bombo Dennis, ipinaliwanag ni Wamil na ang audit sa confidential at intelligent funds ay nakabatay sa Joint Circular Number 2015-01 at binigyan din na strict compliance at hindi substantial compliance ang sinusunod ng COA sa pag-audit ng confidential funds. Ayon sa witness, sa loob ng halos 9 na taon niyang panunungkulan sa ECFAO mula Setyembre 2014 hanggang Pebrero 2024, si Vice President Sara Duterte lamang ang kanyang na-audit kaugnay ng confidential funds bilang Vice Presidente. Pinaliwanag niyang sina dating Vice Presidents Jejomar Binay at Lene Robredo ay walang appropriations para sa confidential funds kaya hindi sila nasa ilalim sa naturang audit. Ganito rin umano ang sitwasyon sa Department of Education o DepEd. Sabi ng witness na si Duterte lamang ang kanyang na-audit bilang DepEd Secretary dahil siya lamang ang nagkaroon ng confidential funds sa kagawaran sa panahon ng kanyang hinawakan ang audit. Pero ito pakinggan natin, Bombo Dennis, ang pagtatanong ni Attorney Lorna Capunan kay dating Commissioner dating audit commissioner Attorney Roderick Wamil.
4: Who were the vice presidents during this period?
5: Ang naging mga vice presidente po since I assumed with ECFAO in 2014 ay si dating Vice President Binay at si dating Vice President Lenny Robredo at yung ating incumbent vice president po na si Sara Duterte.
4: So tatlong vice president, Vice President Binay, Vice President Robredo at Vice President Sara Duterte. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds?
5: Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014, ang tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may confidential fund.
4: Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds?
5: Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ECFAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
3: Sa pagtatalakay naman, Bumbudeni, sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President, sinabi ng witness na hindi umano compliant sa joint circular and physical and financial plan dahil wala itong nakasaad na specific confidential activities na paglalaanan ng confidential funds. Bagay na niya hinihingi sa ilalim ng item 4.2 ng joint circular kung saan nakasaad na dapat lahat ng confidential at intelligent funds ay mayroong mga supporting document kung saan ginamit ang project at program at activity ang pondo. Dahil dito, sinabi niyang hindi rin na ikumpara o mabalidate ang mga nakasaad na expected outcomes at physical targets sa aktual na confidential activities ng ahensya. Pinaliwanag din ng witness na kabilang sa mga liquidation documents na dapat isinumite ng isang ahensya ang liquidation reports, the disbursements vouchers, mga cheque ng bangko, obligation requests, physical and financial plans, accomplishment reports at iba pang requirements kabilang ang documentary evidence of payments. Gayunman, ayon sa testigo, hindi umano na isumite ng Office of the Vice President ang documentary evidence of payments na hinihingi ng joint circular kaya nagkulang aniya ang ahensya sa liquidation requirements. Isa rin sa mga obserbasyong binanggit ni Wamil ay ang hindi umano pagtutugma ng mga panahon ng paggamit ng confidential funds. Ayon sa kanya, bagamat ang physical and financial plan ay para sa buong ika-apat na quarter ng taong 2022, ang cash advance ay nadidisburse lamang mula noong December 21 hanggang December 31 noong 2022 o humigit kumulang 11 araw lamang. Narito at pakinggan natin muli, Bumbudenis, ang pagtatanong ni Attorney Lorna Capunan kay dating Commission on Audit Auditor Attorney Roderick Wamil.
4: And what are your observations? Ano ang mga observations mo, if any, sa dokumentong ito?
5: Actually, it is one of the proforma annexes po nung Joint Circular 2015-01. Siguro ang napansin ko lang dito ay yung period covered na December 31 to 31, 2022, since the cash advance was supposedly for the fourth quarter of the 2022 of the OBP. Pero other than that naman po, this document is compliant naman po with the requirement of the Joint Circular 2015-01.
4: Again, para maintindihan naman, sabi mo ang na-observe mo ay yung period. Yung period, Mr. Witness. Anong period covered dito?
5: Based on this liquidation report po, ang period covered ay December 21 to 31, 2022.
4: What is the significance? Bakit mo napansin itong period na to?
5: Napansin ko lang naman po yun kasi yung kanilang cash advance based on the physical and financial plan po supposedly is for the whole fourth quarter of 2022. Pero based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days.
4: Okay.
3: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Aros natin mga kabombo at mga ka-Star Nation, eksaktong 15 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi at mapalad tayo kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang isang dating commissioner ng Commission on Audit para malinawan ho natin ng husto itong mga usapin may kinalaman sa pondo at mga proseso para ho sa pag-audit ng mga ito at isa ho siyang certified public accountant at 27 years sa public service. At kapilinghan natin ang atin pong bisita ngayon, si Binibining Heidi Mendoza, former Commissioner Mendoza. Magandang gabi po ang aming pagbati mula rito sa Bombo Radio Philippines. Ayo po ay napapakinggan at napapanood ng ating mga taga-subaybay. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Magandang gabi po sa inyo.
6: Ay, magandang
2: gabi. Opo. Okay, unang-una, Commissioner, tawagin po namin kayong Commissioner sapagkat sabi nga niyan, once a Commissioner, always a Commissioner. Ika nga. Unang-una, ano ho ang take ninyo doon sa nagpapatuloy po na impeachment trial? Ngayon pumasok na ho doon sa, sabi nga ng iba, exciting part dahil talagang masalimuot itong usapin po na ito. para sa magkabilang panig. Article number 1 kung saan ho ang sentro ng paghimay sa impeachment trial, yung Confidential at Intelligence Fund. At narinig na rin ho yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Andy Lim, at marami pa hong iba. Ano po ang inyong obserbasyon dito?
6: Una,
2: Okay. I-check lang po namin yung signal sapagkat may ibang tunog na pumapasok para mas malinaw po na maintindihan ng atin po mga tagapanood at tagapakinig yung kabuuan ng inyo pong ibabahagi ng mga mahahalagang impormasyon ngayong gabi po na ito, Commissioner, ano? Para na rin sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig all over the country and of course pati na yung atin pong mga kababayan na nasa iba yung dagat na nakasubaybay din po sa atin through digital channel ng Boom Radio Philippines. Okay, check na natin ng linya ni Commissioner sapagkat importante ho marinig din po natin. Sabi nga niyan, minsan pag andun ka sa mismong proseso, hindi mo makita yung kabuuang picture. But of course, kung ikaw ay nasa paraan ng pag-uobserba, no, nakikita mo both side. Ibig sabihin, from defense to prosecutors, makikita po natin. And doon natin mapag-titimbang-timbang yung mismong takbo ng mga proseso at mga statement, mga testimonya na atin pong nasusubaybayan. Check na ho natin muli ang linya ni Commissioner Mendoza. Okay, welcome back again, Madam. Please go ahead.
6: Maraming salamat.
2: Okay. Sige. Para sa ho natin mga kabombo, 19 minuto na makalipas ang 6 ng gabi at tayo ho ay sinisikap po natin na maihatid itong mahalagang panayam sa pagkakataong ito. No? Yung itinatanong natin kay Commissioner, ano? Yung kasalukuyang obserbasyon dito sa nagpapatuloy na impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Interesting part, ika nga, no? Sapagkat marami yung naka-obserba ho dito mula dun sa mga nasa gobyerno, no? And of course even yung public na nakaantabay din ho dito sa mga kaganapan po na ito, nais po nila ng kalinawan, no? Sapagkat since 2025 I think mula ho nang marinig itong pangalan ho ng mga particular kagaya ho nung Mary Grace Piatos and everything, naging agaw na ho ng pansin talaga, no? Every time na ito ho ay nababanggit, nagkakaroon ho ng ilang reaksyon, positibo man o negatibo, mula sa iba't ibang panig. Ito ho mga kabombo ay nagiging tema dahil mga usapan, mga kabombo at mga consternation. Okay, bago ho yan mga kabombo, mga consternation, antabayanan ho natin yung mga karagdagan dito sa atin pong panayam. Okay, at may update din ho tayo maya-maya tungkol naman doon sa Sandigan Bayan updates sapagkat yun nga, yung tinanggihan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion ng prosecution na alisin. Ito si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan bilang co-accused sa kasong graft na kinasasangkutan din po ito ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Okay, at ayon nga sa korte ay hindi maaaring baguhin ang impormasyon sa kaso dahil nga ito ay na-arraign na itong si Estrada noon pong 4 ng Hunyo. Ang pagtanggal kay Bunoan ay magbabago umano sa teorya ng kaso mula sa conspiracy patungo naman sa individual liability. Na makakaapekto talaga ito doon umano sa depensa ng senador. Nais naman ng prosekusyon na alisin si Bunoan upang magamit siya bilang state witness doon sa flood control cases. Kabilang na ang master case laban nga kay dating House Speaker Martin Romualdez. Gayunman ay iginigit nga ng Sandigan Bayan na ang ganito nga pagbabago ay hindi pinahihintulutan at sa yugtong ganito ng paglilitis. Dilinaw naman ang korte na maaari pa rin i-discharge si Bonoan bilang state witness sa tamang pagkakataon at sa iba pang mga karagdagan hong development sa naturang kaso, mga kabombo. Kunin muna natin ang linya ni Bombo Analyst Soberano sapagkat yung lagdaraw ni Vice President Duterte sa mga dokumento, malagang parte ng ebidensya sa confidential funds, yung resibo ng pangalang Mary Grace Piatos nakarating na ho sa Senate Impeachment Court. Ating maki-update po tayo dyan kay Bombo Analyst Soberano.
7: Mahalagang ebidensya ang mga dokumentong pirmado ni Vice President Sara Duterte, lalo na sa pag-liquidate at paggamit ng confidential funds na dapat ay naaayon sa batas.
8: Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, layunin ng prosecution na ipakita sa pamamagitan ng mga testigo kung tama ang paggamit at pag-liquidate ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon pa kay Tolosa, dahil pampublikong pondo ang mga ito, kailangang maipakita ng Commission on Audit na naggamit ang pondo sa tamang paraan. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa.
9: The significance of that, it's clear that the Vice President had a direct hand on this. She signed it off, no? Not just the use, but the way that it was liquidated. So ngayon, sa pamamagitan ng mga susunod na testigo natin, makikita natin, naging tama ba talaga ang paggamit nitong confidential funds na to? Naging tama ba din ang pag-liquidate nito? No? These are confidential, these are public funds. So napaka-importante na mapakita na mapaliwanag sa gobyerno, sa COA, nitong dalawang ehensya na to na nagamit talaga nila sa tamang purposes na allowed under the law, no? At napatunayan nila to by complying with the liquidation process. So kapag hindi na-comply, maliwanag. No, may pananagutan ng Vice Presidente, no, dahil na to mismo na dito sa certifications that she herself signed.
8: Impeachment Court ang resibo ng controversial na individual na si Mary Grace Piatos. Ito'y matapos tinukoy ng dating COA Ikpao State Auditor na si Roderick Wanul ang resibo na kabilang sa 845 acknowledgement receipts na kanyang inaudit na nagkakahalaga ng 125 million confidential fund mula sa Office of the Vice President. Sa nasabing resibo, nakatanggap si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos bilang payment of reward sa pamamagitan ng mga gamot. Giit pa ni Wamil, hindi properly supported ang nasabing dokumento. Inihayag din ng state auditor na mayroong discrepancy sa acknowledgement receipts at accomplishment reports ng OBP. Sa kabilang dako, inihayag naman ni Manila Representative Joel Chua na ang maling paggamit ng confidential funds ng OBP at DepEd ang naging daan upang higpitan ang panuntunan sa pagbibigay ng confidential funds at limitahan na lamang ito sa mga ahensya na may mandato sa intelligence, peace and order at national security. Sinabi pa ni Chua, bunga ng investigasyon ng Committee on Good Government, isinulong ang mas mahigpit na kwalifikasyon sa pagtatalaga ng special disbursing officers upang maiwasan ang posibleng subwatan sa paghawak ng pondo. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua.
10: Isa pa rin po natin na pahigpitan yung pagbibigay ng confidential funds sa piling ahensya at departamento lamang, kung saan ang mga ahensya ng gobyerno o departamento na may kinalaman lamang sa peace and order, na may kinalaman lamang sa national security, ang dapat na pagkalooban nito. So yan po yung aming propose. At isa pa po ang naging bunga nung hearing namin sa Committee on Good Government ay mas pinahigpit po namin yung mga requirement kung kailan ang isang tao ay dapat maging special disbursing officer. Kasi nakita rin natin na po pwede ka pala maging special disbursing officer basta't ikaw ay inappoint ng head ng agency. So ngayon, para maiwasan po yung pagkukuntsabahan, dapat ang iya po ang gagawing special disbursing officer ay may permanent position na sa ahensya or sa departamento. So yan po yung mga nakapending bills na ngayon po ay nandoon pa sa Kongreso.
8: Sa panig naman ni Representative Zia Lonto Adyong na may mga irregularidad sa paggamit ng 125 million confidential funds na inilabas noong huling bahagi ng 2022 batayan sa Commission on Audit. Ayon kay Adyong, hindi compliant ang isinumiteng fiscal at financial plan dahil hindi nito malinaw na tinukoy ang mga confidential activities sa paglalaanan ng pondo. Dagdag pa ni Adyong, nakita rin ng COA ang hindi pagtutugma ng mga petsa, kakulangan ng mga resibo at iba pang mga documentary evidence. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
11: Strict compliance. Kasi pera ng taong bayan itong pinaggagamitan dito sa confidential activities, di ba? So that's why it's important also na yung mga additional attachment pagdating sa pagpapurchase ng information, tas gagamitin mo gamot or gagamitin mo na reward, tables and chairs. Halimbawa, si Mary Grace Piatos, ang binayad sa kanya ay medisina. Hindi natin alam kung masakitin ba ito si Mary Grace Piatos. So, kailangan may additional na sales invoice para halimbawa, makomply nila na talagang apart from the receipt, ng acknowledgement receipt, merong nagpapatunay na tinanggap nila with the amount of 70,000 in the case of Mary Grace Piatos na medin gamot ang kanyang tinanggap ay may sales invoice of let's say penicillin halimbawa na worth 70,000 pesos. Hindi natin alam, baka may plano si Mary Grace Piatos na magtayo ng butika.
7: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Anani, Montaño Soberano ng Tunat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
2: Tapos na ho natin, 29 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At kagaya ho ng aming naipangako kanina, ay makakausap po natin via Zoom ang dating Commissioner ng Commission on Audit. Babati natin muli sa Bombo Radio Philippines where nationwide and worldwide tayo napapakinggan, napapanood pa. At i-welcome po natin si Binibining Heidi Mendoza. Welcome to the program. This is Bombo Dennis Hamito. Magandang gabi po sa inyo.
12: Hello, Bombo Dennis at lahat sa mga Bombo listeners and followers. Ano, magandang gabi rin. Salamat sa imbitasyon.
2: Opo. Ito nga ho, ano, kakatapos po ng ulat tungkol doon sa naging takbo ng impeachment trial. At ayan, pumapasok na yung mga pangalan. Mary Grace Piatos, nariyan din si Andy Lim. Hindi ho naman natin to hindi pa ho sila lumalantad para magbigay ng kanilang testimonya kung sino po man itong mga personalities na ito. Ito ho yung sabi nga ng iba ay isa sa mga exciting na parte, Artikulo 1 ng Articles of Impeachment. Kayo ho, anong obserbasyon nyo po dito sa itinatakbo ng impeachment trial, lalo na ngayong araw, Commissioner?
12: Ngayong araw, napaka, ano tawag nito, mahalaga yung nangyari, ano? Kasi this is the first time na may opportunity na makita ng mga taong bayan yung mga objectivity, yung tinatawag nating objectivity ng audit, diba? Dito na nailatag ng buong husay ng auditor yung process kung kailan ginagawa ang audit. So, pinapakita dito na walang kulay na pinapanika ng komisyon. Ipinapaliwanag in general yung COA Joint Circular 2015 and then isa-isang inilatag kung ano yung mga hindi nasunod at ano ang ibig sabihin nito. Nandun din syempre yung mga naging observations and findings ng Commission on Audit. So, mahalaga ito kasi kung tutuusin, kahit ako, ano, ayaw naman nating pumanik sa isang, ano, di ba, sa isang partido. Kaya lang, ang dami kasing mga hindi tamang balita o impormasyon na ikinakalat, ano. At sa, dahil doon, kahit tayo ay retired na, kailangan nating magsalita para ituwid at maging malinaw ano ba ang dapat malaman ng ating mamamayan. Sapagkat after naman itong impeachment, ang mag-aano talaga ay ang taong bayan, di ba? And then narinig ko kanina sa report ninyo na maganda yon dahil katulad ng aking mga hinahanap at inaasahan, magkaroon ng reforms, di ba? Yung Joint Circular 2015-001, in issue nung nandun pa ako, that was 11 years ago. Mm-hmm. Tama ba? Oo. So parang ang tagal na niyan, ano? At yun yung first attempt na paghiwalayin yung confidential at high intelligence. Kaya maraming nalilito eh, di ba? At sinakyan nila yung kalituhan na yon, no? So, pangalawa, nabanggit kanina ni Congressman Chua yung nabanggit, nahirinig ko yung gagawin na na hindi temporary ang position ng Special Disbursing Officer. Yan naman po ay hindi na kailangang gawin pa ng panibagong ano. Kasi nandun na po yan eh sa tinatawag nating basic or fundamental laws on disbursement and yung accountability. Ano. Talaga hong basta pinag-usapan ay pananagutan, malinaw po ang alitong tunay ng batas dyan. Una, hindi nga pwedeng i-transfer yung cash advance. Pangalawa, kailangan merong tinatawag nating bond, di ba? Kasi yun nga ho, iniiwasan natin eh. Medyo itong audit na ito po ay binabalanse natin yung tinatawag nating flexibility and accountability. So, kailangan yung hahawak na malaking pera ay fully bonded. At nabasa ko nga rin, parang ang maximum daw na bond na mai-issue ay 100 million. So dapat hindi na i-exceed yung bond na yon. Kasi ang kailangan natin protection nandito ay yung pera ng gobyerno. At ang auditor na andyan regardless kung sino ang nakasakdal, regardless kung sino ang kailangan magpaliwanag. At kami naman, kahit mga retired na, ganun din ang paningin namin. Kailangan namin magsalita upang linawin at hindi maging ano ito na parang away ng kulay o kaya away sa politika lang. This is not a political noise. This is an accountability issue.
2: Hmm. Okay. Doon po sa inyong obserbasyon, meron ba kayong proposal na at least magkaroon ng upgrade? Ano? Sabi nga ninyo, nasa 11 years na yung mga patakaran na in-observe. Pero may mga, well, hindi natin matiyak pa dahil ongoing pa yung mga investigasyon sa ibang mga bagay. Pero sabi nga, posibleng maabuso. Pwedeng magkaroon ng yung mga parte ng kalituhan maging loopholes. Ano, at mailusot yung pondo ng bayan magamit ng hindi na nararapat. So, kayo ba ay nakapagmungkahi para at least ma-upgrade man lang yung atin po mga proseso?
12: Okay. Una po, dapat maselan yung pagpili ng kung sino dapat pagbigyan. Di ho ba? Kasi nung dati ho, may provision po ito sa batas eh, na talagang dapat yung actual release ay galing sa confidential. Ano? I mean, specified na that the fund is for confidential purposes. Ano? Pero makikita natin, ito yan eh, transfer dito from the office of the president. Di ba? So, parang sinasabi natin dito ay, sana suriin ng husto yung sino dapat ang kailangan bigyan. Tama naman yun, ano, distinguish natin yung intelligence and confidential funds. Sabi natin sa confidential funds, pang civilian agency siya na may mandate ng surveillance kahit na siya ay civilian agency. Anong best example natin dito? Department of Justice, kasi meron silang witness protection program. So kung naging mabusisi sana at dito talaga kakatukin natin yung Kongreso, ano? Mm-hmm. Kayo nag-approve niyan eh nung nilipat niyo, 'di ba? So ngayon nagkakagulo tayo. Gusto ko lang maging fair, ano? Gusto nating maging fair. So sana dun sa susunod na ano ay magawa nating masela na masusing itimbang at kung pwede nga tanggalin na yung confidential funds except yung talagang kailangan katulad nga ng nabanggit nating agency, ano, BIR, kailangan din yan, no, PAP, yung tinatawag nating PAGCOR, kailangan din yan kasi mayroong mga mandate sila na dikit sa national security, ano. Pangalawa, kailangan may oversight ito eh. Yun bagang at the level ng Kongreso, meron sigurong magtatanong, teka muna, ano ba ang overall national security plan? Okay? Mm-hmm. Ito ang funds na ibibigay ko sa iyo, confidential funds. Ano ba ang mandato mo or programa mong medyo connected dito sa overall national security plan natin? Para sa ganun, malinaw kung saan dadalhin ang pondo. And then pangatlo, aba syempre magre-report ka. At dun sa pagre-reportan mo, kailangan yung committee na tinatawag nating oversight, meron din tong tinatawag na intelligence practitioners para balanse. Hindi, kasi syempre, alam natin yan, pagkapartido, lagi napapagbigyan at inaaway kapag kaaway sa politika, etc. Sana maiwasan natin ito, manggawa tayo ng independent oversight sa level ng Congress na titingin ano ang paggagamitan. Pangalawa, paano ginamit? Para malinaw, di ba? Dahil after all, this is for a public purpose. And after all, this is a public funds. Pera natin ito, di ba? Di ba mas malinaw kung halimbawa may magpapaliwanag. Ito po yung national security plan natin, kunyari. At ito po ang koneksyon ng aking ahensya sa national security plan na yan. Ang ahensya ko po ay in charge sa ganitong programa. At ito po ang aking mga plano. Ito yung nandun sa physical financial work plan, di ba? At ito po ang paggagamitan ko ng pondo. And then pag natapos na, i-report din niya base po sa perang nabigay sa amin at in relation to the overall national security plan, ito po ang aming ambag o ang ambag ng aking opisina na nakatanggap ng confidential funds sa overall national security plan. Para dun ho, napapag-usapan at hindi tayo nanghihinayang. Alam mo, alam po mga kabomboradyo, ang sakit ng loob ko, yung Philippine Coast Guard, ang liit-liit ng funds na nabibigay sa kanila, eh, ginigibatahin ang gusto ng ating kapitbahay, di ba? Mm-hmm. Pero itong mga ito na hindi nga malinaw kung bakit nabigyan, parang ang dali-dali lang at ang laki-laki. Pangalawa, iisang tao yung nag-maintain ng dalawang confidential funds ng dalawang opisina, di ba? Na itong mga red flags na ito, dapat nakita yan during the budget hearing eh. Doon ako na-frustrate. Hindi ako na-frustrate dahil kumakampi ako dito, kumakampi ako doon. Hindi. Na-frustrate ako kasi nakikita ko yung vulnerabilities ng public financial management, ng budget process, especially sa legislation. At ano yung mga hindi nagagawa. In other words, paano natin pinopoliticize ang budget process? Kaya yung ating inputs, hindi natin mag-guarantee na yung targeted ano natin result ay mangyayari. So, babalikan ko, kung ako'y mabibigyan ng pagkakataong marinig, gusto ko na may oversight committee sa Congress. Kung saan may intelligence practitioners, pwedeng imbitahan natin ang intelligence practitioner ng iba't ibang administrasyon para masabi nating balanse. Sino ba yung intelligence security ano ni Ramos, ni ERAP, ni ganito? And then sama-sama sila doon, di ba? And then yung current ano natin ng security agencies, di ba? Para lahat sila ay nakakaalam. Kasi as of now, wala tayong sasabihin nating pinakang buong picture kung paano natin ginastos ang intelligence and confidential expenses and how do they contribute to the national security overall plan. Yun yung malupit eh. Ang laki-laki ng perang ibinibigay dyan at alam natin mga kabomboradyo na ang bawat amount ng funds na inilalagay dyan ay pera ng bayan na inaagaw natin sa ibang sektor o sa iba't pangangailangan, di ba? Halimbawa, binigay natin sa DepEd dyan, alam natin kung ano yung pangangailangan ng schools, di ba? Mm. Alam natin na kung ang kailangan mo lang eh malabanan yung mga nagtitinda ng drugs inside the schools, pwede namang ibigay yung funds sa PIDEA. Total, wala namang competency yung office nila, di ba? Hindi naman sila competent maghawak ng ganyang surveillance operation. Ipapasa at ipapasa din. So ito, itang kita natin yung vulnerabilities at gusto kong sabihin sa mga paliwanag ng auditor, ako ay sumususun lang sa sinabi ng auditor. Parang napakalinaw, di ba? Na merong mga hindi sunod na provision, merong mga liquidation na hindi nagmamatch ang date, at meron talagang mga ano na talagang contrary sa sinasabi ng batas. In other words, napakarami na nating napakinggan na nagpapakitang mukhang hindi nagamit ng tama. Pero sana hindi lang ito magtapos dito sa impeachment. Sana may kasunod pa. Yun nga, sana mas mahigpit na oversight at kung pwede lang, ito rin yung request ko para sabihing hindi naman tayo bias or what. We should request the Commission on Audit na mag-conduct ng confidential and intelligence funds across the ano. And then, kahit na sampling basis lang on the basis of the size, the nature of the funds, and then para makita natin ano yung vulnerabilities nito. At may adjust natin yung tinatawag nating circular para medyo magiging responsive siya doon sa mga bagong hamon ng confidential and intelligence funds, di ba? Spending, ano? Okay. So in that case, mas makukumpleto natin.
2: Okay, eto na lamang ho, ano, sapagkat nitong mga nakalipas, medyo nauuso yung mga pagbabanta. Recently, si Senator Rizzo Ontiveros, parang I think may natanggap po siya ng mga threat. Ano? Pero mukhang sa inyo po, pag nagbabasa ako ng inyo po mga nilalathala, sinusulat, mukhang dun sa comment section ay very common. May mga nagbabanta rin. So, kumusta naman po kayo ngayon? At kayo ba ay talagang legitimate na nakakatanggap ng mga threat at na consult na ho ba ito sa mga proper authorities?
12: Salamat po po, Dennis, sa pagtatanong nito. Ano, tayo lang naman din na magtutulungan dito, yung media at mga auditors. Ano, although hindi na ako auditor. Maraming threat. At itong pinakahuli, inalter pa yung picture ko. Nilagyan ako ng picture na may lalaking nakaangap sa akin. Sa loob ng bahay ko yun, ha? Diba? So, parang masakit sa akin na pinipilit nating ipagtanggol yung mga mamamayan na dapat ay nakakatanggap, nakakabasa, nakakarinig ng totoong impormasyon. Ano? Pero they continue to defend those who are the reason why they are poor. Eh, ang sabi ko nga, kung takutan din lang, mas maraming nakakatakot, mas maraming pananakot na natanggap ako nung ako ay auditor. At alam ng lahat yan, parang lagi akong may surveillance kasi maraming nakikita ko yung increase at decrease ng aking followers on the basis ng aking mga post. But we have to continue kasi kailangan nating labanan yung disinformation in the same way na nilalabanan natin ang katiwalian. Parehas yun eh. Yung paglaban sa disinformation ay paglaban din sa paglawak ng katiwalian kasi binabaliktad nila yung naratibo eh. Yung mga dapat ikulong, sila yung mga naging hero. yung mga audit opinion ginagawang pang-explain na ay hindi daw ang audit daw na opinion na clean, ibig sabihin ay nasolve na. Alam mo yun yung masakit doon, di ba? Forever nilang binubudol yung followers nila. And now siguro sana yung mga followers nila magkaroon ng chance na makarinig, hindi sa akin, kung hindi sa auditor na hanggang ngayon ay naglilingkod sa COA. And we can see objectively how independently they tried to present the process, the observations, in a way na wala namang kinikilingan on the basis lang of the interpretation of the documents and the understanding of the law.
2: Okay. With that, maraming salamat po sa mga pagpapaliwanag po na ito. And sana magkaroon po tayo ng part 2 ng ating pong interview for some other topics na makakatulong po sa ating sambayan ng Pilipino. Maraming salamat at mag-ingat po kayo palagi.
12: Salamat, Bombo Dennis, at salamat sa lahat ng mga followers ng Bombo Radyo. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Gandang gabi po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang dating commissioner ng Commission on Audit at isang certified public accountant, si Binibining Heidi Mendoza, ang atin pong nakalaupang palad sa impapawid via Zoom, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Sa mga kaugnay pa rin hong impormasyon, yung isinagawa kanina na ika-11 na araw ho ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President

0: Yung House Prosecutors, mga kabombo, ay kumpiyansa raw doon sa mga susunod pa na latag ng kanilang pagpresenta ng ebidensya. May pag-ulat dyan si Bombo Isa Cotoner.
1: Bombo Dennis, kumpiyansa ang House Prosecution panel na mapapatunayan ang lahat na apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit ayon sa Attorney Amando Ligutan, isa sa mga private prosecutor, ang Article 4 o grave threats ang pinakamadaling patunayan dahil nakabatay ito sa mga mismong pangayag ng pangalawang pangulo na naitala sa video. Sa panayam ng Bombo Radyo Philippines, sinabi ni Ligutan na hindi na kailangan ng komplikado na presentasyon ng ebidensya dahil malinaw umanong makikita at maririnig sa video ang mga pangayag ni Duterte. Anya, tapat na ang naturang video upang maipakita sa impeachment court at sa publiko ang batayan ng reklamong grave threats. Ayon pa kay Ligutan, hindi lamang ang umano'y pagbabanta ang isinusulong sa naturang artikulo. Mahalaga rin umano'ng timbangin ng impeachment court kung ang naging mga pahayag at kilos ng pangalawang pangulo ay nagpapakita pa ng fitness o pagiging karapat-dapat niyang manatili sa isang pinakamataas, isa sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Attorney Amando Ligutan, isa sa mga private prosecutor ng House Prosecution Panel.
2: Exciting. Talagang for me, isang bagay na the Vice President cannot deny. Isa to sa mga, yung apat na articles, malalakas eh. Pero isa tong pinaka-automatic na kaso eh. Mabilisan eh, ipakita sa publiko yung video galing mismo sa bibig ng Vice President yung nagiging pagbabanta niya. So yung tanong now is, which is yun yung dapat itanong ng taong bayan, ng ating mga kababayan, na fit pa ba to hold office yung isang taong nakipagkontrata na sa isa kang mamamatay tao? I will ask this again. In your, for example, newsroom, yung co-worker mo, pag nalaman mong nakipagkontrata na sa isang mamamatay tao upang ipapatay, di ba siya dapat tanggalin? May karapatan pa ba siyang magpatuloy sa trabaho after makipagkontrata sa isang mamamatay tao? Isang bagay na dapat po natin pag-isipang maigit.
1: Samantala, nanatiling kumpiyansa din si Ligutan na maayos na magpresenta ng House public at private prosecutors ang mga ebidensya at testigo sa bawat articles of impeachment. Anya, handa ang prosecution panel na patunayan ang bawat allegation sa pamamagitan ng mga dokumento, testimonya at iba pang ebidensya na kanilang inihanda. Ngayong araw, formal nang sinimula ng House Prosecution Panel ang presentasyon ng mga ebidensya at mga testigo. Kaugnay naman ang Article 1 na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kabilang sa mga unang iniharap ng prosecution ang opisyal mula sa Commission on Audit at Department of Education na inaasahang magbibigay ng testimonya at magpapaliwanag sa mga dokumentong may kaugnayan sa paggamit, liquidation at pag-audit ng confidential funds na isa sa mga pangunahing usapin sa nagpapatuloy na impeachment trial. Muli, ang tinig ni Atty. Amando Ligutan.
2: Yes, lahat ng prosecutors, public at private, they are equally as competent in presenting yung four articles ng prosecution against the Vice President.
3: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Sa dagdag pa nating mga balita, mga kabombo, kuha muna tayo ng ulat mula sa ating himpilan. Mahigpit na seguridad, ipinapairal na habang tumatakbo itong panahon ng kampanya dyan sa Cotabato City. At yan ay kaugnay pa rin ho ng nalalapit na halalan dyan sa Bangsamoro Region. May balita ang Star FM Cotabato.
4: Mapayapa at maayos. Ito ang inisyal na pantataya ng Cotabato City Police Office sa ikalimang araw ng campaign period para sa nalalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan iba't ibang political parties at grupo ng mga kandidato ang nagsasagawa ng kani-kanilang campaign activities sa iba't ibang lugar sa rehiyon.
5: Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Police Lieutenant Rochelle Evangelista, tagapagsalita ng Cotabato City Police Office, sinabi nitong nananatiling mapayapa at maayos ang kabuuang sitwasyon sa lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Evangelista, patuloy ang mahigpit na koordinasyon ng CCPO sa Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines at Local Government Unit upang tiyakin ang seguridad sa panahon ng kampanya. Kabilang sa ipinatutupad ng mga hakbang ang mahigpit na checkpoints, pagpapatupad ng gun ban at pagde-deploy ng mga pulis sa mga strategic areas, nagbibigay rin ang pulisya ng kaukulang seguridad sa mga kandidatong nagsasagawa ng campaign activities sa lungsod. Dagdag pa nito, patuloy ding minomonitor ng kapulisan kung sumusunod ang mga kandidato at kanilang mga taga-suporta sa election laws, gayon din sa mga alituntunin at regulasyon ng COMELEC. Sa kasalukuyan, wala pa umanong inaitatalang election-related incidents o krimeng may kaugnayan sa halalan sa nasasakupan ng Cotabato City Police Office.
6: So yung campaign period po dito mismo sa ating Cotabato City, so far it has been generally peaceful and orderly naman po. We continue ang pagmamonitor po namin, political activities po ng mga kandidato as well as yung sinusunod din ba nila yung about election laws and yung mga rights nila ng mga kandidato. Wala naman tayong reported tayo ng mga incident, criminalities, related po sa election-related incident.
5: Samantala, muling pinaaalalahanan ng PNP ang publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng baril sa ilalim ng umiiral na gun ban. Hinikayat din ito ang lahat na maging mahinahon sa pagsasagawa ng campaign activities at igalang ang magkakaibang opinyon at paniniwala upang mapanatiling mapayapa ang halalan.
4: At yan ang aking report mula dito sa Bangsamoro Region. Ako si Bombasay Olis and this is Bombradio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
0: Sa dagdag pa nating balita, itong kamagagawa party list representative na si Elisan Fernando ay nababahala raw na gamitin ang lokal na korte upang harangin ang wage hike sa iba pang mga rehiyon matapos na gawin yan dito sa Metro Manila. May panayam dyan ang Bombo Radio Legazpi.
7: Nagpahayag ng pagkabahala si kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando na posibleng gamitin rin ng ilang mga negosyante ang mga lokal na korte upang harangin ang wage hike sa ibang mga rehiyon sa bansa katulad ng nangyari sa National Capital Region. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi sa Mambabata, sinabi nito na nagpapatuloy ngayon ang mga pagdinig ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa taas sahod sa ilang mga rehiyon at posible itong maapektuhan dahil sa posibleng dumulog ang ilang mga individual sa mga korte upang harangin ito ayon sa opisyal na pangihimasok sa kapangyarihan ng RTWPB ang ginawa ng korte sa Pasig at pangihimasok ito sa kapangyarihan ng ahensya at ng Department of Labor and Employment. Tinulig sa rin ni Representative San Fernando sa Labor Secretary Francis Tolentino na hindi umano may pagtanggol ang mga manggagawa. Samantala, sinabi pa ng mambabatas na dahil sa mababang pasahod sa Pilipinas ay patuloy na nagtutungo sa ibang bansa ang mga manggagawang Pilipino na mayroong malaking epekto sa bansa dahil sa pagkawala ng mga skilled workers at licensed professionals.
8: Ongoing ngayon, yung mga konsultasyon at mga hearing ng mga regional wage boards sa iba't ibang mga lalawigan, iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Ang implikasyon nito, halimbawa, kung dyan sa Region 5, sa Bicol Region, naglabas ng wage order na hindi katanggap-tanggap, halimbawa doon sa mga malalaking negosyante. Ibig sabihin ba niyan, pupunta rin yung mga negosyante doon sa lokal na korte dyan sa Bicol Region para ipahinto yung ilalabas na wage order? Ganun ho yung epekto niyan. Yung ginawa dito sa NCR ay maaari ring gawin sa ibang mga rehiyon.
7: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Legazpi. Ito si Bombo Romela sa Cayen, Wandasan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
9: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Mga kabombo at mga consternation, ang batayan ng ating Foreign Exchange Update ay doon sa pagsasara ng trading kaninang hapon at pagre-resume naman bukas alas 9 ng umaga. Ang katumbaso ng isang US dollar ay umaabot ngayon, mga kabombo, sa 60 pesos and 93 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 82 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 87 centavos. Saudi Arabian Riyal, 16 pesos and 33 centavos. Habang ang euro ay 70 pesos and 84 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa buong bansa at buong mundo na rin. Nariyan ang ating Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live para kayo palaging updated. Sa rehiyon ng Mindanao, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Soccsaryen Region ay Bombo Radio Gensan. Pero sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa mga Ilonggo, speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Habang dyan sa iba pang parte ho ng Mindanao, mapapakinggan at mapapanood ang atin pong mga palatuntunan sa area ho ng Bukidnon sa Bombo Radio Malaybalay. Habang dyan sa Sambuanga Peninsula, nariyan naman ang Star FM Sambuanga, ganun din ang Star FM Dipolog. At doon sa Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Horacio Imperata.
10: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
11: FM. The best music station across the nation.
12: Kwelang-kwela ng mga DJs.
11: Ang galing sa information.
13: Fully digitalized. It's all for you.
14: Star FM across the nation.
15: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
16: Basta Star.
17: Hi, napakahaba naman ng pila dito sa Pitex. Tapos, pagsakay mo, standing ovation ka pa. Buti na lang, dala ko ang earphones ko at naka-tune in sa 102.7 Star FM sa Bombo Radio Philippines mobile app. Dinownload ko lang sa phone ko ang kasama ko sa everyday biyahe. Tanggal ang pagod mo at hindi mo mamamalayan ang oras at tada! Nasa bahay ka na! 102.7 Star FM.
18: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
19: Star FM.
20: Star FM.
19: Star FM.
13: Star FM. It's all for you.
21: Star FM.
22: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
23: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
22: Orokan Icebox?
23: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
22: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
23: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
22: Ayos sa
1: Orocan. Maayos ang buhay mo.
2: Sa palengke, may swerte.
16: May swerte? Sa palengke?
2: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
20: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
2: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
20: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
24: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
25: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
26: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
25: Bet88, your ultimate playground.
27: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.

0: Corona.
1: Nako, sino kaya yung gusto mong makapiling forever? Diba? Tawag dito yung makapiling sinta habang buhay. Awiting ikaw lamang mula sa Silent Sanctuary. Grabe no. Naalala ko kanina yung tugtugan natin. Sabi doon, panahon na naman ng pag-ibig. Ngayon naman, ikaw lamang. Perfect! Hanggang tuloy-tuloy na natin tong pag-ibig na ito. Pag-ibig na kaya ang sagot sa lahat? Oras po natin, 18 star minutes. Makalipas alas 7 ng gabi, 7:18 in the evening at the Philippine Standard Time. Nagbabalik muli. Ayon, sweetie girl, Ivana Darna. Sa ating masayang kwentuhan ngayong gabi ng Monday. Kaway-kaway sa mga nakasakay na. Congratulations. Una-una sa lahat, congratulations kasi may pera ka pa, may pamasahe ka pa, at pauwi ka na. Siksikan man, at least nakasakay na. Para naman dun sa mga naghihintay pa, onting-onting-onting kembot na lang. Pero yung tipong tansyado mo na eh, kung pang ilan ka. Kunwari, ito mga tatlong jeep pa ito, tatlong UV pa ito, hindi pa ako makauwi. Oh no! Kaya mo na nga, kaya ako nandito para sa'yo. More tugtugan, more OPM at tonight, para naman maging masaya ang iyong gabi. Kasi Nation, magbabalik tugtugan na tayo muli. Dito po yan sa programang Evening Star Sweep. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
0: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Huwag mo nang itanong sa akin. Hindi, huwag mo nang itanong pala. Yan ang awiting. Huwag mo nang itanong mula sa Eraserheads. Alam mo, totoo to, no? Kasi kung hindi ka lang naman din maniniwala, bakit ka pa nagtatanong? Parang kapag nangungopia lang yan eh. O yan ang sagot mo sa number 5. Letter C. Talaga? Sure ka ba? Sasabihin sa'yo, pwede ba huwag ka na lang mangopia kung hindi ka naniniwala? Ganyan, kapag sinisigurado mo kung tama ba yung sagot mo, i-compare mo sa iba, tapos parang feeling mo, parang mali naman yung sagot niya, parang hindi naman siya sure, wag na lang. Tama, wag ka na lang magtanong. Wag ka na lang mangopia kung hindi ka naman naniniwala. Naku, kung sino pang nangungopia, siya pa yung naninigurado, talaga naman. Alam mo, low-key, alam mo kasi niyo, parang low-key nakakamiss, no? Kapag yung problema ng estudyante ay patungkol lamang sa kopya-kopyahan. Problema ng mga teacher yung mga nagkokopyahan. Kasi ngayon, ang laki ng problema ng mga school. Diba? Yung mga krimen na nangyayari. Tigil nyo na nga yan. Sa mga estudyante na nakikinig, ha? Tigil mo na yan kung may masamang balak ka man. Sana yan na yung huling balita na, ang tawag dito, how do I put it this way? How will I say it? Sana yan na yung huli na meron tayo maririnig na crime na nangyari sa loob ng classroom. Oh, sige na, magkopyahan na lang kayo. Kaysa magsaksakan. Ano ba? Tigil nyo nga yan. Grabe naman. Shoutout na natin yung mga parents. Pakigabayan po ang mga anak. Sama mo na ako, gabayan mo rin ako. Paampo na rin. Anyway, ang awiting huwag mo nang itanong, nirelease noong 1995 ng Eraserheads under ng album na Caterpillow. Sa mga fans po ng Eraserheads, ang members niyan, of course, no,

0: Buendia, Marcus Adoro, lead guitar, Raymond Marasigan, Buddy Zabala sa bass, and ang Eraserheads, of course, nabuo noong 1989, and sila rin yung umawit ng ilan sa karamihan. Talaga, totoo yan. Diba parang sila rin yung nagpasimuno ng OPM eh, no? Awiting with a smile, minsan, ligaya, alapaa, ito pa yung mga pinakasikat. Ang huling El Bimbo, ligaya, pare, ang dami, parang lahat sila na. Lahat ng kanta nila alam ko, in fairness. Perfect yan. Ikaw ba kasi edition, ano pang mga OPM song ang gusto mong marinig? Dahil nakarami na tayo ng OPM. Sa ating mga naka-line up, meron tayong foreign song. Wow! Kaya naman, abangan mo rin natin mga tsig-tsigan tonight. And more songs sa ating evening star sweep. Ingat po sa lahat at enjoy sa biyahe. Kalmahan lang. Kalma-kalma lang. Okay? No! Huwag magpadaos-daos. Daos! Sama mo yung sweetie girl, Ivana Darna. Dito lamang yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Autocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.

0: sabay-sabay tayo.
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Ayos na.

0: Phil Cruzon. Maraming salamat, Bombo Radio, Star FM. It's all for you. Like more, share more. Basta Radio, Bombo.
1: Like more, share more.
2: Star FM.
3: Entertainment News.
4: Oras natin sa Pukabulan ng Pilipinas, 5 star minuto makalipas po ang alas 8 ng gabi, 8:05 in the evening at the Philippine Standard Time at Kasari Nation Entertainment News muna tayo dahil magaganap ang inaabangang Lalala Fest sa kauna-unahang pagkakataon sa Pilipinas ngayong Agosto kung saan maitatampok ang mga globally acclaimed music icons at ilang Southeast Asian artists. Ang Lalala Fest Manila nga ang Philippine debut ng naturang music festival na kilala bilang isa sa leading music festival sa buong Southeast Asia. Idadala sa Manila debut ang isang natatanging music experience na pangungunahan ng mga international, regional at local artists. Kabilang sa star-studded lineup, sina Steve Lacy, Two Door Cinema Club, Flo, Dermot Kennedy, Matthew Ifield, Ben and Ben, Maki, Over October, Dilaw, Fitri Karma, Ishana Sarasvati, Kiki at Hoa. Ang Lalala Fest Manila na handog ng Will Rose Live ay magaganap sa August 21, 2026 sa Pasay City. At Kasari Nation, yan po ang ating entertainment news sa mga oras na ito. Manatili po nakatutok para sa mga karagdagan pang balita. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Star FM
3: Entertainment News.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
5: 102.7.
6: The Philippines number one Star FM.
7: Kayo'y nakikinig kay Yvonne Adarna. Yvonne Adarna. Adarna. Kay Yvonne Adarna.
8: You're on the Evening Star Suite on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: Babalik na naman. Sinabi na nga huwag balikan. Nakailang sabi na kami sa UB. Pero okay lang naman. Siguro people change. Mali mo, nagbago na siya, di ba? Mas naging mabait na. Magalang. Nagbibigay na ng atensyon. Hindi ka na niya iniiwan. Inibigyan ka na niya ng oras. Baka nga naman, baka nagbago na. Sige, magsibalik. Magsibalikan sa mga iniwan. Awaiting babalik sa'yo mula po kay Moira de la Torre. Stray Nation, ito muna, balikan natin. Ating mga pros of purchase na pwede mo pong gamitin para makasali sa ating swerte sa Palengke 2026. Kaya naman, kung meron ka po ng mga products na aking babanggitin, perfect! Una dyan ay ang Omega Painkiller. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega. So Omega Painkiller po, isang cup o yung takip or yung label ng Omega Painkiller in any size. Kahit isa lang is equals to 1 and 3. Kung wala ka ng mga Omega, pero mahilig ka sa mga sauce, tulad ng Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakamit na linamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba, kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce! Yehey! Sarsaya Oyster Sauce po, 2 empty sachet na 30 grams. Again, 2 empty sachet na Sarsaya Oyster Sauce. Ito pa, para sa mga nagtitipid pero gustong mabusog, ang Holiday Sun Pride. All day holiday beefy meaty linamnam. So dito naman po is 2 paper label ng holiday corned beef o kaya naman 2 paper label ng holiday beef loaf. So pwede po ha, 2 corned beef or 2 beef loaf ng holiday. Pwede rin naman combination. Limbawa, 1 corned beef tapos 1 beef loaf. In any size, Kasari Nation, basta 2 piraso po ang iyong ilalagay. And lastly, para sa mga ayaw sa germs. Ito po hatid sa iyo ng Bioderm Germicidal Soap. Bida, handa ka sa Bioderm. 1 empty box or sachet in any size and variant po ng Bioderm Germicidal Soap. Congratulations sa akin po mga nabanggit. Mag-ipon ng alinman sa mga nabanggit ko po para makasali. At abangan mo rin ha, kasi marami pa tayong mga pros of purchase na inannounce araw-araw. So, to get more chances of winning, kailangan more entries din ang iyong gagawin at ihuhulog para po mas manalo ka, mas mapili ka, di ba? More chances of winning talaga. Kaya naman, patuloy lang din po sa pagsubaybay sa mga posting natin sa Facebook page o kaya naman dito po sa mga ina-announce namin. Kaya naman, ito po ang swerte sa Palengke 2026. Balde-balde yung papremyo na. May cash pa! Kung saan, a total of 9 million prizes ang ating po ipinamimigay nationwide. Kasari Nation, ikembot mo yan. Igiling-giling mo yan. Para malay mo, ikaw naman ang susunod ating mababanggit. Ia-announce sa mga winner ng ating swerte sa Palengke 2026. Nasa week 5 na tayo. Okay, week number 5 na po. Diyan ka na muna at magbabagdagdagan tayo kasama pa rin ang yung sweetie girl, Ivana Darna. Dito lamang yan. So 1U2.7 Star FM, it's all for you. Like mo. Share mo.
1: Star FM.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: Tour with Yvonne Adarna.
1: Isang magandang gabi ng Monday. Kamusta? Kamusta ang weekend? Masasabi mo bang A, sulit? B, kulang? Letter C, okay lang. Okay lang, grateful pa rin kahit parang ang bilis. Letter D, none of the above dahil wala akong pake. Wala yan siyang pakialam talaga. Nako, magandang evening again. Kasama mo yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Pasiridation, naka-live po tayo sa Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Kaya naman sa mga gusto nang makipagkwentuhan, sa mga gusto nang mag-share ng kanilang mga opinion, suggestion, reaction, comment na! Bukas na po ang ating pintuan sa inyong mga comment. Sa iyong mga opinion, reaksyon at kung ano-ano pa. Dito na mismo sa ating live para pumabasa natin yan agad-agad. Like agad. Yahoo! Well, isang topic about sa pagkakaroon ng relasyon. Relasyon, kerida, kabit? Hindi. Kundi relasyon. Like relasyon talaga. Oo, relasyon. Kasi alam mo, sa panahon ngayon, dati kasi kapag gusto niyo yung isa't isa, MU, 'di ba? Sa time ngayon ang tawag situationship. Pero kapag gusto niyo yung isa't isa, automatically parang in love kayo hanggang sa nung mga dumating ka sa point na malaki ka na, working ka na. Andito na yung struggle, yung buhay, yung pagbabudget, financial, etc., etc. Have you ever thought na yung trabaho ba ng isang tao or yung career kinikita ng isang tao, nagmamatter ba yun bago mo siya magustuhan? Kasi dati, basta gwapo, okay na eh. Gwapo, mabait. Ano pa ba? Gwapo, mabait. Kahit nga hindi na gwapo, basta mabait, no? Basta pinapatawa ka, parang okay na, sige na, okay na yan. Tayo na. Pero in reality, we have these situations, yung practicality o kaya yung realidad talaga ng life. Kaya ating katanungan na for tonight, Kasari Nation, nagmamatter ba sa'yo ang klase ng trabaho ng isang tao bago mo siya magustuhan? Uulitin ko para may time ka pa mag-comment dyan. Nagmamatter ba sa'yo ang klase ng trabaho ng isang tao bago mo siya magustuhan? Parang medyo harsh yung tanong, no? Pero pag-usapan na natin. Ikaw ba, kung nalaman mo ano yung work niya, ay, magnanakaw ka pala. Pagkasasagutin mo pa rin ba siya? Ay, hindi ka pala doktor? Ay, sabi mo lawyer ka, hindi pala. Aayaw ka ba o go ka pa rin? Ito na ang mga sagot. Sabi ni ate ko, no. Diba? Perfect mo dyan. Isang tanong, isang sagot, talagang no. Hindi nagmamatter. Love all the way. Sunod naman, sabi niya, hindi. Basta masipag, tapat at totoo. Diba? Tapat at totoo siyang magtrabaho. It's okay na. Thank you. Sunod naman. Sabi ni Kuya, good evening, DJ Yvonne. Basta tapat sa work at responsible, is okay na. Diba? Ang babait talaga ng mga explanation natin. Kumbaga parang hindi factor kung anong klaseng trabaho niya, di ba? Para mabago ang iyong pagtingin o ang iyong pagkagusto sa kanya. Next naman, sabi niya, hindi po. Basta masipag ka lang, tapat at responsable, yun lang po, salamat. Ba't pare-parehas kayo nung sagot? Meron ba kayong mga group chat? Pare-parehas kayo nung sagot, tapat at responsable, yung totoo. Yeah! Ang next naman, sabi niya, sa akin, hindi po nagmamatter. Hindi nagmamatter yung klase ng trabaho bago ko siya magustuhan. Ang mas tinitingnan ko is kung paano siya makitungo, yung values niya, kung marunong siya rumespeto, at kung tugma kayo sa goals at pananaw sa life. Trabaho, pwede yan magbago anytime. Pero yung ugali at yung prinsipyo, yon ang mahirap baguhin. Victor, galing-galingan mo pagsagot. Baka chance mo na ito mapili ka ng crush mo. Tingnan natin kung napili natin yung sagot niya. Pero thank you, no, Emerson, sa iyong comment. Totoo yan. Ang trabaho, pwede yung magbago anytime. Kung sa ngayon, siya ay nasa lupa, someday, siya na ang nagpapasahod sa'yo. Huwag mo mamaliitin. Lalo na yung mga talaga nagsimula sa umpisa, yung parang sobrang baba ng trabaho niya. Base standard mo na, hala, yan yung work niya, paano yan? Hindi ko yan may papakilala sa parents ko. Valid yun. Lalo na ko yung parents mo, ang taas ng pangarap para sa'yo at ang taas ng pangarap para sa mapapangasawa mo. I mean, that's the reality. Pero kung ikaw ay nahulog sa isang simpleng manggagawa, diba? Itutuloy mo pa rin ba yung relasyon or wag na? Kasi nga parang nakakahiya ipakilala sa friends or sa parents mo. Pero natatandaan mo, no, ang trabaho pwede yan magbago. Totoo yung sinabi ni Kuya. Pwede sa ngayon, nasa lupa, nasa lapag. Ganun, parang sobra, no? Lapag na lapag. Pero hindi mo alam, pwede magbago ang panahon. Someday, siya na yung nagpapasahod sa'yo. Siya na yung boss, CEO. Mapapasabi ka ng, hala, oh no. Also, nadaman, sabi niya, good eve po, Ma'am Yvonne. Hindi po nagmamatter. Hindi po nagmamatter sa akin. Para na-

Star! Happy Monday night, DJ Von. Well, hindi siya nagmamatter. Kasi kapag may abusado or tamad na katrabaho sa opisina mo dahil ikaw yung palaging sasalo sa work na kaya naman din nilang gawin, sila ang mag-uutos sa'yo na gawin mo yung work nila. Hindi mo naman dapat gawin. Ano? Dahil ipinagawa naman yun ng boss mo sa kanila. Sa kanila talaga yan. Paminsan, yung panglalamang ng mga katrabaho, hindi tama yon. Ito lang naman yung good side comment ko. Maraming salamat sa iyong very connected na sagot sa... Very connected ang iyong sagot sa ating tanong. Ang sabi ko, ang tanong natin tonight is kung nagmamatter ba para sa'yo ang trabaho ng... Kung anong klase ng work ng taong yon bago mo siya magustuhan. Diba? Eh kasi may mga tao talaga, totoo yun, mapili sila. Yung iba nga, kung yung sahod mo is hindi tumatapat sa sahod ng taong yun, baka, kumbaga parang ayaw na niya. Kasi hindi daw kayo same ng sahod. Hindi mo alam, mas mataas kasi pala yung kanya. Alam mo ah. Ay, ito naman, next. Sabi niya, Ate Yvonne, yes. The best choice of the person like in the job. Ano? Ambot sa imo dai. By the way, thank you po sa inyong pagko-comment. Sunod naman sa ating good evening. Oh, basta tapat sa work at responsable. Nabasa na natin yan kanina. But anyway, thank you so much. Salamat po na mga sumagot-sagot-sagot sa atin tonight. Kahit mapupuyat ka na. Pero aminin mo kasi nation, ang ganda ng panahon ngayon. Pero sa ibang lugar, syempre po, baka kasi sabihin mo, mayroon kasi akong nakitang post, sabi niya, para sa'yo, cuddle weather, pero para sa iba, it's a survival. Hindi naman porket sinabing cuddle weather, para ini-invalidate na yung, yung nararanasan ng iba. Siyempre, i-appreciate lang din. Kumaga, ayan, dito sa Metro Manila po kasi, medyo mahinahon ng panahon, malamig, sarap matulog, sarap magpahinga, ang sarap i-extend ng weekend. At sa mga naapektuhan po ng LPA, manatili pong mag-ingat. And hopefully po na sa maayos kang kalagayan. Monitor ka lang din, makibalita kung anong mga dapat gawin sa inyong lugar para mas maging safe. Alright, tingnan natin sa mga live comments natin dyan. Sabi ni Meg, letter C, okay lang, that's life, paikot-ikot lang, minsan nakakahilo na. Gusto ko yan. Napagod ka ba sa one week at gusto mo, at okay lang sa'yo? No, yung tipong, okay na, sanay na ako. Ganun eh. Okay, nice. DJ Yvonne, wow ha? Be, okay lang sa akin, basta wag burao. Tada! Kahit sa malabanan o punerarya, anong malabanan? O kahit sa malabanan o punerarya yung work, ox lang. At least may work, di ba? Recap ng today's radio winner. Salamat, ganda. Later! Wala naman ang inano dito. Ah, ang winner natin si Madam Torla. Good evening, everyone! Maganda ka pa sa gabi, Miss DJ Von. Salamat! Yahoo! Shoutout sa'yo, extra joke. Oo nga, hindi na siya nag-comment. I love you, Yvonne. Talaga. Sagutin mo na ako, babe. Ah! Watching your live stream while tamang pahinga saglit. Kakauwi ko lang ng bahay nang galing ako dyan sa station kanina. Sayang hindi ko kayo nakita kanina. Wow! Congratulations, kuya. O nga pala, isa ka sa winner ng weekend number 4. Nire-review ko talaga yung para... Wala dito yung copy. Well, good evening, DJ Von. Grabe, nakakatamad yung panahon, di ba? Totoo lang. Oh, grabe po, nakakatamad yung panahon. Halos maghapon, umaambon. Opo, for me, nagmamatter yun. Kasi iniisip po kasi natin yung future kaysa sa puso. Mature na po kasi tayo. Dapat practical at match sa status.
'di ba? Tapos gusto niyo po, yung nagmamatch kayo ng status, tapos gusto niyo pa yung isa't isa. Parang kape at

0: gatas. Suwak na suwak. Yahoo! Shoutout ko po ang asawa ko na inaantay ko. Ayun, asawa ko na po ngayon. God bless and more power. Thank you so much. Yan din yung mga na-realize ko kasi parang may nakapagsabi kasi sa akin, no? Uy, ano, kamusta ka na? Dapat yung mapapangasawa mo, ganito, ganyan. Basta, ay, dapat daw mabait, etc., etc. Basta, may, ano, may kinikita. Ganon. Kumbaga, reality lang din. Sampal ng katotohanan yun. No? Na hindi lang basta pagmamahal, hindi lang basta guwapo, mabait, mabango, malupit. Tsaka, malupit. No, kailangan din talaga. Kasi paano kanya bubuhayin? Number one, pag nagde-date kayo, ikaw lagi magbabayad. Siyempre, medyo nakakahiya naman yun. I mean, I'm really sorry, no, kung medyo nakaka-offend yun. Pero yun kasi yung totoo, eh. Kaya, ang aral doon, kasi Ray Nation, wag relasyon. Kung hindi ka pa ready financially. Para sa akin, hindi. Kasi ikaw ang gusto ko. Ano? Majority sagot dyan, hindi. Ma'am DJ Yvonne, count me in sa mga sumagot na no/hindi. Shoutout sa'yo. Ingat ka palagi. Alagaan sarili mo. God bless. Totoo. Mas maganda DJ Yvonne, nakadilaw at nakalugay hair mo. Ayoko nga. Gusto ko itong violet. Hindi nagmamatter sa akin yung klase ng trabaho. Ang mahalaga sa akin yung ugali niya. Kung paano niya irespeto yung tao. At kung may sipag at pangarap siya sa buhay. Totoo naman. Totoo yan. O, para sa akin, wala sa posisyon o sweldo yan. Nasa kung paano siya maging mabuting tao at partner. Konbanwa, DJ Yvonne watching from Tacloban City. Hello, Miss Isha. Kinikilig talaga ako pag tinatype ko name niya. Ay! Sino yan? Nagpupuyat ako sa'yo, DJ Yvonne. Salamat po. Hi, shoutout daw mula sa Caloocan. Absent ako sa live na ilang araw noong nakaraan linggo. Sorry na po, na-miss ka po namin. It's okay. Ako rin, absent. It's a tie. Oh, bakit sumo DJ mo sa FM radio? Ano kasi, kita mo naman, kikita mo to. Ito yung mic pag nasa radio. Nakalapel kami kapag nakalive. Good evening, cutie. Hello. Face review. Good evening po. Work ko po ay isang aircon pipe insulator. Pasado na ba ako sa'yo, DJ ko? Kuya, magkano? Magkano magpaganyan? Na-recruit? Sige, baba pa. Penge pong work. Oy, bigyan nyo ng work si Alps Geroy. Guys, kung mayroong hiring sa mga trabaho nyo, bigyan nyo siya ng work. Ano ba ang hanap mo sa isang guy, DJ Yvonne? Yung may takot at respeto? Nakikinig po ako ngayon sa work ko. Salamat po, ingat kayo. Ingat ka palaga talaga at masarili mo. God bless you and more power. More power din! Sa lahat po naman nagko-comment ngayon. Kung hindi ka nag-comment, wala kang power. Sobrang sama. Then more power din po sa mga nakikinig sa ate, sa mga silent viewers and silent commentator. Commentator! Yung tipo nagko-comment ka, pero hindi mo tinatype. Nasa isip mo lang. Sa ano mo lang siya. Side comment mo lang talaga. Oras na natin, 4 star minutes bago pa mag-11 ng gabi. 10:56 in the evening at the Philippines Standard Time. Welcome to Radiation. Does it matter? Does it matter ba talaga kung ano ang trabaho niya bago mo magustuhan? Dapat kasi kapag nanliligaw ka, hindi mo muna sasabihin kung anong work mo. And then, to be honest, ugali ang mas mahalaga. Mas matimbang pa rin yun, no? Kung paano siya makitungo, paano siya mag-respond sa'yo kapag galit siya, kapag hindi siya okay, ano pa rin ba siya, marespeto pa rin ba siya, honest, tapat, loyal, marunong magpahalaga kaysa sa estado ng buhay. Mas mahalaga pa rin yung masipag siya, yung may dignidad sa ginagawa, kahit ano man yung klase ng ginagawa niya, no? And also, pagmamahal, walang halong kalkulasyon yan. Ang pagmamahal, wala yung It conquers. Conquers, no? Even the status. Estado sa lipunan. Hindi status kung single or married, ha? Or in a relationship. Kung may status niya, estado sa buhay. Ang pagmamahal kasi, hindi yan tumitingin sa ganun, eh. Pero, nagiging issue lang siya. Number one, kapag magkaiba kayo ng pananaw sa buhay. Minsan, nagkakaiba yung takbo ng araw nyo, kaya yung priority ninyo dahil sa klase ng trabaho na meron kayo. And also, yung standard, yung personal pamantayan ng isang tao. May ibang tao, gusto nila yung talagang kaparehas nila. Same level, no? Ng same level sa industry, same level sa antas ng buhay, ng sinasahod, para mas madaling nagkakaunawaan. Well, totoo yun. Diba? Kung ikaw, feeling mo hindi talaga kayo nagmamatch, kahit na sinusubukan mo naman, and alam mo yun, ginagawa mo yung lahat para mag-common kayo, magkaparehas kayo, pero hindi talaga, okay lang yun. Okay lang yun, itigil nyo na. Okay lang yun, itigil mo na. Sinubukan mo naman eh, kung hindi talaga hindi. Hindi naman ibig sabihin na masama kang tao or yung parang mata pobre. Hindi. It's just that hindi nang talaga kayo compatible. Ganun lang yun. Meron pa bang humabol dyan? Magkano sweldo ng DJ? Pwede man. Sa tingin mo, sasabihin ko. Oo nga, no? Hindi na pala kayo gumagamit ng mic. Nakalapel na pala kayo. Nagma-mic po kami kapag nasa radyo lang. Yung hindi kami, pag naka-live, eto kami. Pero kapag sa radyo, eto lang gamit. O yan ha, malinaw na po. More power, more music. We love radio, we love you, DJ. Thank you so much. Mahal kita, Yvonne. Bubuhayin kita. Ano ba kayo? Mabait naman ako at masipag. Sana matutunan mo rin ako mahalin. Kaya idol talaga kita, be. Ang galing mo. Sige na, oo na. Maraming salamat po sa inyong mga sagot. Sa lahat ng mga nagmamahal. Sa lahat ng mga nang iiwan. Maraming salamat din. Siyempre, appreciate natin lahat, no? Nang iiwan ka man o sumasama ka, go, appreciate kita. Exact 11 o'clock na po ng gabi. Bukas ulit, magkulitan tayo. 7 p.m. Good night and ingat sa mga pauwi pa lang galing work. Totoo! Sa mga naambunan! Ingat po, ingat po kayo. Bukas, another day, another slay. Another challenge. Tuloy-tuloy po natin tugtugan again. Kasama mo yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan, Kasri Nation, sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star FM.
1: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

0: make more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: FM.
1: Your FM.
2: Your FM.
3: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
4: What's going on?
5: Manila's best music station. The one and only Antonio Lambada.
6: Hey, 102.7 Star FM. It's all for you. Aras-aras na rin siya sa buong abluan ng Pilipinas. 41 star minuto na makalipas sa alas 4 na nagbabagandang madaling araw. 4:41 in the morning.
7: Good morning!
6: Happy, happy Tuesday, Star Nation. August 4, 2026. Maganda Star Morning Host sa mga Star Nation natin na inuulan na ngayong umaga na ito. Hello rin po sa mga Star Nation natin na naabutan din ang ulan. Ayong madaling araw. Yung tipong bet mong umalis ng napakaaga. Ang problema, inulan ka naman. Pero wag maging negative, Star Nation. Isipin mo na lamang. Inuulan ka ng blessing. Hello rin po sa mga Star Nation natin. Na ngayong umaga na to ay maagang gumising. Hindi dahil sa gusto mong maagang gumising. Kundi, mainit ka. Nainitan ka. Ay. Hello po sa mga Star Nation natin na ngayong umaga na to. Nang Tuesday. Okay lang kahit walang tulog. Basta nasaksihan natin ang pagkapanalo ng ating Filipina athlete. Ang ating Filipina tennis player na si Alex Ayala. Kung saan nga ho, nasukit nga po ng Filipina tennis sensation ang pinakamalaking titulo sa kanya hong karera. Matapos talunin ang top seed na si Jessica Pegula na sa score na 4-6, 6-4 at 6-0 sa finals ng 2026 Mubadala DC Open na itong Martes ho, Star Nation. Yan ang oras sa Pilipinas ha. Na talaga namang mantakay nyo, Star Nation. Talagang ano pa yan eh, dumating pa sa punto na kailangang paintuin yung laro, Star Nation, dahil nga ho sa weather dyan po sa Washington DC. Pero tinan nyo, Star Nation, ha, yung kanya pong dedikasyon na manalo, gawa ng paraan para masungkit niya itong napakalaking titulo na to. Talagang napagtagumpayan niya. At asaksihan po yan ng lahat ng mga Pilipino. Hindi lamang po mismo, doon po sa mismong tennis court, maging sa dito sa Pilipinas, talagang tinutukan niya. At sa lahat po ng panig ng mundo, talagang nagpakita ho ng matinding determinasyon si Ayala. Matapos nga humantala ng halos 20 oras ang laban dahil sa masamang panahon. Sa kabila nga ho na pagkatalo sa unang set, bumawi ho ang 21-year-old na Pinay upang dominahin ang sumunod na dalawang set at maiuwi ang kampiyonato. Bukod nga ho sa una niyang WTA 500 Championship, naitala rin po ni Ayala ang kanyang ikasyam na panalo laban sa top 10 player at ikapito ngayong taon na lalo pang nagpapatibay sa kanyang pag-angat sa mundo ng women's tennis. Bukod nga dito, naitala rin po niya, Star Nation, na ikasyam na panalo laban sa isang top 10 player sa kanyang karera at ikapito ngayong taon matapos nga ho pataubayin ang world number 4 at hometown favorite, Star Nation, na si Pegula. At ito nga, Star Nation, ha, marami pong pinagdaanan itong si Alex Ayala, Star Nation, ha, dahil mantakin nyo yung mga nakalaban niya simula sa elimination round. Talagang hong mga matitindi. Talagang pinakita niya no na merong ano talaga, Star Nation, na maraming kumbaga kung gusto mo maraming paraan, di ba? Pero ito nga, sumaludo nga rin ho, Star Nation, ang ilang mga malalaking mga star sa tennis, Star Nation, na upang i-congratulate niya itong si Alex Ayala. Bam, bam. At syempre sa mga Star Nation natin na magandang Star Morning. O isa lang ibig sabihin yan, ha? O kumbaga walang ano yan, walang kumbaga may sarili-sarili tayong karera. Ang kailangan lang natin mag-focus. Diba, Star Nation? At talaga namang bigyan mo ng puso bawat sa ginagawa natin. Diba? At syempre, Star Nation, magandang Star Morning. At kasama nyo na yung lingkod. Checking on your radio. All the way until 7 in the morning. Sa ating back-to-back morning program, Pinoy Morning na gising na. At mamayang alas 5 na madaling araw, Morning Star Swim. Kaya natin nakatutok, Star Nation, ha? Dito pa rin po sa inyong himpilan. Kasama ka pinang inyong happy man every day at yung kapartner sa tawanan, ang DJ na heart of sa hagbal pa at yummy pa. Rawr! Star DJ Antonio Rabara is my name and music is my game. Kaya natin nakatutok, Star Nation, dito pa rin sa inyong himpilan naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
0: Like mo! Share mo!
6: Oras, subukan po ng Pilipinas. 4:04 na lang bago sumapit alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 4:46 in the morning!
1: Good!

0: Starvation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Pinayagan ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na maningil ang kabuwang 8.7 billion pesos mula sa mga consumer nito matapos masuri ang over-recoveries at under-recoveries ng pass-through charges mula 2011 hanggang 2022. Ayon sa ERC, maaaring kolektahin ng Meralco ang 8.71 billion pesos sa loob ng 36 na buwan matapos ibawas ang alagang naibalik na o nasingil sa mga customer nito sa nakalipas na mga taon. Ang pass-through charges ay may mga bayaring kinokolekta lamang ng Meralco para sa iba pang ahensya at kumpanya gaya ng transmission charges, buwis at iba pang singilin. Nilinaw ng ERC na walang kinikita ang Meralco mula sa mga ito. Pinalawanag din ng komisyon na nagsasagawa ng true-up ang distribution utility upang may tugma ang actual na gastos sa halagang nakolekta mula sa mga consumer. Batay sa pagsusuri ng ERC, may ilang singilin na sobra ang nakolekta ng Meralco. Kaya dapat ito isaulit sa mga customer. Kabilang dito ang lifeline subsidy, senior citizen discount subsidy at local franchise tax. Gayunpaman, mas malaki ang under-recovery o kulang na nakolekta ng Meralco sa generation cost, transmission cost, system loss at real property tax na umabot sa mahigit 8.7 billion pesos. Kabilang dito ang 7.3 billion pesos para sa generation cost na katumbas ng 0.07 pesos kada kilowatt o 7 centavos kada kilowatt hour na singilin o sisingilin sa mga customer. Nalo nang inuutos ng ERC ang 9.5 billion pesos refund ng Meralco sa mga consumer. Ngunit dahil sa bagong kautusan, mababawasan ang aktual na halaga ng refund na matatanggap ng mga customer.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
4: Sa palengke, may swerte!
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
8: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
9: Basta Star.
10: Talagang hindi ka mababagot kasama ang Star FM dito sa Talyer sa Navotas, lalo na't kung umaga pa lang kasama na ang nakakaindak na tugtugan at trivias ng mga DJ.
11: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
12: Star FM.
13: Star FM.
14: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
15: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
16: 102.7.
17: Philippines number one, Star FM.
0: 102.7. 98.7 Star FM is a proud member of the Kapisan mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan buluan ng Pilipinas. 8 star minuto na, malipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:08 in the morning.
15: Star FM across the nation.
9: Antonio.
0: Look out!
9: Lambada.
12: Morning mo ay sasaya. Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang, Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Alos na.

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
5: 102.7
6: Basta! 102.7

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, corner Edison Street, Makati City.
4: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
3: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
5: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamye Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
3: Pasay City Public Market, corner Taft Avenue, Pasay City.
0: Star FM.
6: Star FM.
7: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
8: What a 2.7 Star FM, it's all for you!
9: Like mo! Share mo!
8: Starting sa ilang oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 13 star minuto na lang bago sumapit alas 6 na umaga, 5:47 in the morning!
10: Good morning!
8: At syempre, Star Nation, live na live na pa rin po tayo sa inyong mga radio. At the same time, live na rin po tayo ha, sa ating mga social media, sa ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila.
9: Like mo! Share mo!
8: At syempre, Star Nation, happy happy Tuesday sa ating lahat. Happy happy morning, August 4, 2026. Yay! At inuulan pa nga rin po tayo, Star Nation, ha? Dahil nga ho sa low pressure area. Ito po yung dating bagyong Luis na ngayon po ay naging low pressure area na po. Humina na po siya. Pero inuulan pa rin po tayo, ha? Pero maganda dyan, uulan hindi tayo ng swerte. Ngayong papromo sa ating Bombo Radio at Star FM ang Swerte sa Palengke 2026 Balde-balde pa premyo na by cash pa kung saan 9 million pesos total prizes ang ating pinamimigay nationwide. Kaya sa mga Star Nation natin na kung meron kayong katanungan patungkol sa ating papromo, aba i-comment down below nyo na po yan. At syempre, pakireact naman po. O sayang naman yung ating mga reaction button ha, kung hindi nyo naman pipindutin. Kaya mag-reaction button kayo at the same time, mag-comment kayo Star Nation kung saan kayong mga lugar. Yan, at the same time, mag-comment din kayo kung meron kayong mga katanungan sa ating papromo para wala nang ano, wala nang tayong doubt kung tayo ba ay sasali sa ating promo. Sayang yan, Star Nation, ha? Limpak-lipak na pa-premyo ang ating pamimigay. At lalo-lalo na po sa mga Star Nation din natin na mga nangangailangan ng extra money. Alright? Kaya sa mga Star Nation natin na katanungan, ano nga ba ang mga proofs of purchase na pwede nyo pong bilhin at ipunin at para makasali ho sa ating swerte sa Palengke 2026. Napakadali lamang po, Star Nation, ha, ng ating pong mga proofs of purchase o yung ating mga sponsors product, ha, kung saan nagamit yun, ha, aba, pwede nyo pa pong magamit sa ating papromo. Kumbaga, 2-in-1, Star Nation, ha. Una-una po dyan, Star Nation, sa mga kakain ngayong breakfast, aba, kailangan po nutritious yung ating mga kinakain, ha, lalo na po ang ating mga chikiti baguettes. At syempre, meron yan sa ating Gardenia. Dahil sa Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia! Now, Star Nation, ang grami pong mga benefits na pwede natin makuha sa Gardenia Loaf Bread sa maraming vitamina na pwede kang makuha. Talaga namang nutritious ang ating Gardenia Loaf Breads. At kagandaan niyan, aba, pay chance sa kapang manalo ng limpak-limpak na papremyo. Ang kailangan lamang po natin Star Nation sa Gardenia ay isang empty plastic ng kahit anong loaf variant at kahit anong size. So, ibig sabihin, ang kailangan lamang po natin empty plastic. O, di ba? Saka makakita Star Nation ng ating sponsor's product. O na yung plastic ay di po basta-basta itatapon. Dahil yung plastic ay napaka-importante yan. Ha? O, kailangan lang natin Star Nation isang empty plastic. So meron ka dyan Gardenia Loaf Bread, tanggalin nyo lamang po yung

Sardinia. O sa Star Nation naman natin, na kayong malamig ang panahon. Aba, eh, panigurado eh, nandyan yung mga samahan na mga magkababarkada. Pero syempre, kulang ang samahan kung hindi kasama ang San Miguel Pale Pilsen. Dahil sa San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. O, ito rin yung beer Star Nation na hindi magagalit ang inyong misis. Oo, ang kailangan lamang Star Nation, siguradin nyo lamang na pag-uwi nyo sa inyong mga bahay, ewang nyo kakalimutan ang Tansan. Dahil yung Tansan na yan, Star Nation, ang gagamitin ng inyong mga misis para makasali sa ating pa-promo. Ang kailangan lang natin, Star Nation, sa San Miguel Pale Pilsen ay isa lamang pong crown o isang Tansan ng San Miguel Pale Pilsen na 320 ml o di naman kaya isang Tansan ng San Miguel Pale Pilsen Grande. O, ibig sabihin, kung meron kang isang Tansan dyan ng San Miguel Pale Pilsen na 320 ml, aba yung Tansan, lagay mo na agad sa sobre. So, kung ikaw, Star Nation, ay iinom kasama ng iyong tropa, huwag mo kakalimutan na magdala na rin ng sobre. Para diretso na agad. Oo, para diretso na agad yung Tansan mo sa sobre. O, tapos yun ang ibigay mo sa iyong misis. O, diba? Panigurado. O, hindi magagalit ang iyong misis. Papayaga ka pang uminom. Pero, syempre, drink moderately. At sa mga sanation naman natin, oh, na namang problema kung paano nila pangangalagaan at paprotektahan ang kanilang mga halaman o kanilang mga pananim. Aba, huwag kayong magalala dahil nandyan na ang Syngenta. Dahil sa Syngenta, bringing plant potential for life. Now, sa nation, napatunayan na po yan ng maraming mga Pilipino kung paano magalaga ang Syngenta. At Star Nation, magiging gaganda rin ang inyong buhay gamit-gamit ang Syngenta natin, Star Nation, dahil pwede mo pang isali yan sa ating promo. Ang kailangan lang natin sa ating Syngenta ay isang cup o isang takip lamang po, ha, na Syngenta is equal to one entry na. At meron pa yan, Star Nation, na kumbaga parang dalawa na eh yung magiging entry mo sa isang produkto lamang na Syngenta. O so, isang cup, isang takip, lagay mo na sa sobre, meron ka na isang entry. Tapos yung label, Star Nation, yung paper label po niyan, tanggalin nyo po, lagay nyo po sa sobre, aba, meron ka ng dalawang entry. Kaya sa mga Star Nation natin, mag-ipon lamang po ng alinmang sa aming mga nabanggit para makasali at abangan rin po, ha, ang ilang pa sa mga proofs of purchase na amin po i-anunsyo araw-araw to get more chances of winning. At syempre, ihulog nyo na po yan sa ating ipilan na tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Estrata 2000 Building, F. Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. O din namin po kaya sa ating mga designated drop boxes na malapit po sa inyong mga lugar. Narito po, Star Nation, ang ating ilan sa mga designated drop boxes na malapit po sa inyong mga lugar. Narito, Star Nation, sa ating mga screen, makikita nyo po, ha, yan po ang ilan sa mga ilan po sa mga designated drop boxes natin. At tulad naman po, dyan po sa Roselada Shop sa 57B Pebrero Street, Purok 2 Silverio Compound, Sukat, Paranaque City. Meron rin po tayong drop boxes dyan po sa MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAA BF International, Las Piñas City. Meron rin po tayo dyan sa J. Chris Canteen, dyan po sa San Dionisio, Paranaque City. Meron rin tayo sa Alpha Mart, Bulihan 1. Dyan po yan sa Anawa 1, Bulihan, Silang, Cavite. At syempre, meron rin po tayo dyan sa Top Choice GMA sa Barangay Gavino, Maderan, GMA, Cavite. Kaya po, Star Nation, ang ilan sa mga designated drop boxes natin. At marami pa tayong mga drop boxes na malapit po sa inyong mga lugar. Makinig lamang po kayo, ha, sa mga programa po ng Star FM. At the same time, kaya pwede rin po kayo pumunta sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Star Nation, damihan lang inyong mga entries dahil as we always say, the more entries you send, the more chances of winning. Ito ang Swerte sa Palengke 2026 Balde-Balde Pa-Premyo na by Cash Pa. Kung saan, 9 million pesos total prizes ang aming pamimigay nationwide. Kung saan, Star Nation, sa ating Grand Draw, naku, tumatangin ding na 1 million pesos! Okay, o sa mga Star Nation natin, meron ba nag-comment sa ating Pops? O, may mga nag-comment ba? O sa mga Star Nation natin, mga nag-comment, ha? Naku, pwede nyo pong kayong mag-comment at babasahin ko po yan maya-maya at ako po mismo ang magre-reply kung meron kayong katanungan sa ating papromo.

0: Sanisha, hanggang dito na lamang muna ang ating live sa Facebook page at YouTube channel. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga radyo sa programang Morning Star Sweep. Dahil hanggang alas 7 tayo na umaga, dito pa rin sa inyo ay pila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo!
0: Star Nation, oras sa buka puluhan ng Pilipinas. Tatlong star minuto na lang bago sumapit alas 6 na umaga. 5:57 in the morning!

0: 102.7.
1: 102.7. Star FM.
2: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
3: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
5: Everyday, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
7: Find a way.
6: Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
8: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s. Hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
15: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
16: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
17: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
18: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
17: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
18: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
14: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
19: Talagang walang tigil ang pamimigay ng premyo. Ako po si Alfredo V. Mendoza ng Barangay San Antonio, Baliwan, Subat, Paranaque. Ang winner ng major prize na 4,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026, week number 4 noong August 1, 2026. Maraming salamat sa 4,000 pesos cash prize. Gagamitin ko po ito sa pambili ulit ng mga entries at mga pangangailangan sa bahay. Maraming salamat po sa aking ginamit na sponsor na Omega Painkiller. Mabuhay po ang lahat ng sponsors ng Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
1: 102.7.
20: Philippines number one Star FM.
14: Antonio Lambada. You're on the Morning Star Suite on Star FM.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na! Star

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
2: Antonio. Antonio Lambada.
1: Kay Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
4: 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like mo. Share mo.
4: Starting sa oras natin sa Bukap Luwa na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 32 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:32 in the morning.
6: Good morning!
4: Sobrang advanced naman yung alas 8. Another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
3: Star Trivia number one.
4: Star Nation, buwan ng Agosto. Alam ba na nyo ba na pagpasok ng Agosto, eh, hindi lamang po ulan ang bumubuhos, pati pagmamahal sa ating sariling wika. Dahil Star Nation, ngayong buwan ng Agosto, pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. At ito pa, ang isang astig na fact, ang Pilipinas po ay may mahigit na 180 na wika. 180 na wika, Star Nation, at dialekto. Kaya parang may tinatawag itong multiplayer mode. Ang pakikipag-usap natin sa iba't ibang rehiyon. Bakit, Star Nation? Meron tayong Tagalog, Cebuano, Hiligaynon, Ilocano, Kapampangan, at marami pang iba. Kaya kahit magkaiba tayo, Star Nation, ang bigkas ng salitang mahal kita, isa pa rin ang mensahe natin, ha? Pagmamahal sa kapwa at pagmamalasakit sa pagiging Pilipino. Kaya, Star Nation, gamitin natin ang ating wika ng may galang, may puso at may konting tawa para mas masarap ang usapan. At syempre, kapag may kausap tayo si nakakatanda, ha? Kailangan huwag natin kakalimutan ang paggalang na po at opo.
3: Star Trivia Number 2.
4: At Star Nation, bukod nga ho sa buwan ng wika, tuwing buwan ng Agosto, tuwing buwan na din ng Agosto, Star Nation, ay National Heroes Month. Oh! O, hindi lang ito para sa mga bayaning nasa libro, ha? Kundi para rin po ito sa mga bayaning nasa palengke, ospital, kalsada, at lalong-lalo na sa bahay. Pero hindi yung mga nagmo-mobile games, ha? Hero din sila, nanay, syempre, at si tatay. Syempre, kasi buwan-buwan sila na ikipagbakbakan, di ba? Sa kuryente, tubig, internet, at tuition mo. Ayun. Hindi man may espada, di ba? Hindi man may espada na hawak. Eh, may hawak naman silang resibo at calculator. Ay, ito na tawag na Certified Modern Day Superhero. May mga bayani rin tayo, syempre, Star Nation. Ha? May mga bayani rin tayong guro, mga magsasaka, nurse, driver, OFW, at mga magulang na kahit pagod na, ay mayroon pa rin unlimited energy para sa kanilang pamilya. Kaya, Star Nation, ngayong buwan ng Agosto, ha? Tandaan natin, hindi kailangan may monumento, ha? O maglagay, o mailagay ka sa 100 peso bill para maging bayani. Minsan, sapat nang maging matapat, matulungin, responsable, at hindi nangungupit ng ulam sa ref ng iba. Bakit umabot pa doon? Okay, so Star Nation natin, ha, dalawang pinagdiriwang natin, ha, ngayong buwan ng Agosto, ang buwan ng wika at buwan din ng ating mga bayani. Yes, Star Nation, ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman. Another trivia, another learning na naman tayo ngayong araw po ng Martes ng umaga. Ito pa rin po yan sa inyong himpila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
5: Like mo, share mo.
0: 102.7
7: Star FM.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
13: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
14: Wow! Holiday!
13: Almusalin ng nam.
14: Good morning!
13: Pagtanghalian.
14: Uy, may birthday ba?
13: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
14: Wow! Paloche buwana!
13: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
14: At holiday beef loaf! Malinamnam holiday!
13: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
15: Kapit bahay!
16: Hi, Mare!
13: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
15: Kapit ka dyan!
13: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
15: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
17: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
18: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
18: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
20: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
21: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
22: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
23: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
24: Kabayans Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
25: Nolis Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.

0: bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
1: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
5: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100-gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko, basta.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: Kaya dito na lang po ating programang Morning Star Sir. Pero muli tayo magkarnigan ha. Mamaya ang alas 8, alas 11 na umaga sa programang It's All For You in the Morning. Nakasama rin po natin ang nag-iisang Beshigora ng Bayan Star DJ Kimmy Gora. For now, para kompleto si Ricardo sa ating umagahan, susunod na po ang mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Pagpatak na 7 na umaga, Bombo Network News Morning Edition. Live sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede niyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Live! Share mo!
0: May lang po magkarya malatina na katutok Star Nation. Dito pa rin po sa inyong impilan nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!

0: 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw na Martes, ika 4 sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, abangan sa ating weather report mamaya, Bagyong Luis, sumina na matapos mag-landfall ang Bagyong Dolphin na natili naman sa labas ng ating bansa.
3: Ito naman ay sina Andy Lim, Patiting at iba pa pangalan ng sentro na biruan. Talakayan sa ika-11th trial day doon sa Senate Witchcraft Court sa pupaumanong recipients ng confidential funds na bunyaga.
2: Ang in-camera review naman sa Bank Tax at Anti-Money Laundering Council record ni Vice President Sara Duterte natapos na ng Senate Impeachment Court.
3: National Bureau of Investigation tiniyak na dadaan sa due process ang pag-imbestiga ukol sa honey trap kay Executive Secretary Ralph Recto na kinasasangkutan na Representative Leandro Leviste at former Representative Jing Paras.
2: Abangan sa ating provincial report mamaya, mga kailugan dyan sa may bahagi ng Northern Luzon, hindi nasahang tataas sa kabila ng malawakang pagulan na dulot ng Bagyong Luis.
3: Abangan mamaya sa ating international news, 35 na mga individual patay sa drone strike sa isang traditional court sa Sudan.
2: At sa ating sports news, good news, mga kabombo, si Pinay tennis star Alex Ayala, kampiyon sa 2026 Mubadala DC Open. At live, nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita.
0: Bumbo Weather Update!
2: Sa ating weather report, tuluyan na pong humina ang Bagyong Luis at bumalik sa pagiging low pressure area habang nasa bisinidad ng Peña Blanca, Cagayan. Ito ay matapos ang kanyang pag-landfall dyan sa may Northern Luzon. Sa ngayon, inalis na rin ang lahat ng tropical cyclone wind signals habang kumikilos ang naturang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Sa kabila nito ay magdadala pa rin ng mga serye ng malalakas na pagulan ng naturang sama ng panahon habang lalo pa nitong pinapalakas ang umiiral na southwest monsoon o itong hanging habagat. Maliban sa dating Bagyong Luis, isa pang low pressure area ang patuloy na kumikilos sa karagatang sakop ng Balawan dyan sa may probinsya ng La Union. Magdadala rin ang naturang sama ng panahon ng mga serye ng pagulan sa Ilocos Region at Central Luzon at iba pang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, hindi pa ito inaasahang magiging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras pero nasa loob na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa kabilang banda naman, patuloy ang paglakas ng Bagyong Dolphin. Ito ho'y nasa silangan naman at hilagang silangan ng extreme Northern Luzon. Taglay ho ng Bagyong Dolphin ang hangin na abot ng hanggang sa 150 km per hour habang ang pagbugso ho nito'y umangat na sa 185 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 km bawat oras. Matiling updated po mga kabombo sa lagay po ng panahon at tumutok sa Bumbo Radyo Philippines para sa karagdagang pang development dito sa tatlong sama ng panahon na ating pong binabantayan. Dalawa rito ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang isa ay nasa labas ng Philippine Territory. Tumutok sa Bumbo Radyo Philippines at Star FM sa pamamagitan ng ating social media pages. Pwede po ninyo kaming i-like, i-follow at pwede rin po ninyong sundan ang www.bomboradio.com.
3: Sa ibang balita naman, mga kabombo at Star Nation, sampu pang pangalan na nilantad ng House Prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang umano'y mga tumanggapa ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang sa mga pangalang binigit, sina Renan Piatos, Nova Santos. Para sa ating mga viewers, makikita sa inyong mga screen ang mga pangalan nitong individual at yung mga amount na kanilang mga na-receive sa acknowledgement receipt na ipresenta sa impeachment court. Kabilang dito si Nova Santos, Miko Harina, Janice Marie Revilla, Patiting, Andy Lim, Alejandro Piquet, Fiona Biong, si Sofronio Balsaca at Gabriel Bisaya. Ang State Auditor Roderick Wamil na Commission on Audit, ang mga acknowledgement receipt na inirap sa korte ay bahagi ng 845 receipts na isinumite ng Office of the Vice President bilang suporta sa liquidation ng unang 125 million pesos na confidential fund na inilabas noong Disyembre taong 2022. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Wamil na may mga kakulangan ang ilang resibo, kabilang ang kawalan ng mga kinakailangang supporting documents, mga resibong mayroong maling petsa at mga transaksyong walang opisyal na resibo o sales invoice. Ang mga natukas lang ito ang naging bahagi ng batayan ng notice of suspension na inilabas ng Commission on Audit kaugnay sa liquidation ng unang 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President. Samantala, iginiit naman ang kampo ng Vice Presidente na may paliwanag sa paggamit ng Office of the Vice President ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 days noong Disyembre taong 2022. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, ito ang dahilan kung bakit tumanggi ang depensa na mag-stipulate sa pahayag na prosekusyon na nagastos ng buong 125 million pesos sa naturang panahon. Aniya, nais muna nilang magsagawa ng cross-examination kaugnay sa issue dahil may mga paliwanag umano silang ilalatag.
4: Sa atin, no, yung 11 days kasi may mga explanation yan, may maari tayong gawin na cross dyan. So, hindi pa muna tayo pumayag sa stipulation doon. But as to the other documents, such as yung mga sinubmit sa COA, maliban lang sa acknowledgement receipts, of course, but yung pagdating dun sa mga, ano naman, naging AOM or Notice of Suspension, I think those are official documents naman ng COA. So, hindi na natin dinidispute yun, katulad nung mga ginawa natin dun sa mga cheque na in-encash sa land bank kamakailan. No, I mean, yung na-discuss kamakailan.
3: Sa kabila nito, sinabi ni Attorney Poa na pumayag ang depensa na mag-stipulate sa iba pang mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit at iba pang records. Samantala, sinabi rin ng abogado na hindi kinagulat na depensa ang mga testimonya nitong former Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor na si Roderick Wamila dahil ang mga ito ay batay lamang anya sa dati nang inilabas na audit findings ng Commission on Audit.
2: Hindi rin naiwasang magbiro ni Attorney Lorna Capunan sa punto kung saan iniisa-isa ng House Prosecution Panel yung mga kontrobersyal na pangalan na muno'y nakatanggap ng Confidential at Intelligence Fund mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Sa 11 araw ng impeachment trial, tinanong ni House Private Prosecution or Prosecutor Attorney Capunan si dating State Auditor Intelligence and Confidential Funds Audit Office Roderick Wamila kung ano ang obserbasyon niya sa dokumento na nagpapakitang tinanggap nga ng isang nagngangalang Andy Lim ang acknowledgement receipt. Dumugon naman si Wamil at sinabi na ang petsa na nakasad sa dokumento na Disyembre 27 ay hindi raw husaklaw ng period of disbursement na hanggang December 21 hanggang 31 ng taong 2022. Dahil sa pagbibiro ni Attorney Capunan ukol sa pangalang Andy Lim at ang mistulang translation nito sa wikang Filipino, tuluyang nagpahayag ng pagtutol si Defense Counsel Attorney Michael Poa. Gate ni Poa, kinukulayan umano ni Capunan ang nilalaman ng mga dokumento. Ngunit nanindigan naman si Attorney Capunan at iginiit na ganoon talaga ang pagkakaspelling o pagkakabaybay ng naturang pangalan.
5: Kung meron man.
6: Yung date of payment po, December 27, 2023, is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022.
5: Kung merong andilim, siguro dahil...
7: Objection, Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, you know, the contents of the documents more than what is shown.
5: Your Honor,
7: in the document
5: I'm just
7: itself.
5: Reading. It says here, and counsel
7: no, Your Honor,
5: it says andilim.
7: I think you know my point.
5: It's the way it sounds, Your Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit.
7: Exactly, Your Honor. Our point, Your Honor.
8: Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about.
5: Yes.
8: Kindly proceed accordingly.
5: Okay.
2: Hindi rin nakaligtas ang pangalang patiting sa batikang abogado na si Attorney Capunan. Isulaan niyang hindi lamang katiting ang napunta sa naturang individual dahil nakatanggap din daw ho siya ng 150,000 pesos para sa item na nakalista bilang purchase of information.
5: Patiting for purchase of information. Ang observation mo? Any observation?
6: Since ang allowed naman po ang purchase of information under 4.8 of the Joint Circular, wala naman po akong nakitang observation with respect to this acknowledgement receipt.
2: Maging ang pangalang Mary Grace Piatos ay lumutang din muli sa naturang trial. Sa acknowledgement receipt na nilabas ng House Prosecution Panel, lumalabas na nakatanggap din si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos. Ang naturang halagay nakalista bilang bayad o reward at bayad sa gamot. Ang attorney Wamil, ang pagtanggap ni Mary Grace Piatos ng reward ay isa sa mga questionableng transaction na pinasok ng opisina ni Vice President Sara dahil walang supporting documents na isumite ang opisina ni Duterte bilang pagtalima sana sa itinatakda ng batas.
5: Magkano?
6: Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines.
5: Ano, bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Anong ibig sabihin? Ang binayad sa kanya na reward ay gamot?
6: Hindi ko po ma-determine based on this document alone po. Kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong ma-comply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards.
2: Bahagi pa rin po yan, mga kahumbo, ng naging direct examination ng House Prosecution Panel sa pamamagitan ng Attorney Kapunan kahapon sa kanilang unang guest. Samantala, sa kabilang banda naman, tumanggi ang defense team sa pamamagitan ng spokesperson nito na si Attorney Michael Pua na magbigay ng anumang haka-haka ukol sa posibleng ugnayan nitong si Mary Grace Piatos at Renan Piatos na kapwa kabilang sa mga pangalang lumitaw nga sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ang attorney po, hindi niya personal na kilala si Mary Grace Piatos kaya't hindi siya maaaring magbigay ng komento hinggil sa kanilang relasyon. Dagdag pa niya, mas makabubuting hintayin na lamang ang magiging findings ng Commission on Audit tungkol sa pagkakakilanlan nitong si Mary Grace Piatos na anya'y unang lumitaw sa naging pagdinig ng House of Representatives ukol yan sa confidential funds.
4: I don't know, to be honest. I'm not trying to be evasive. Hindi ko lang po talaga alam. Hindi ko po alam kung ano yung susurmise natin doon sa halagang binigay sa kanya or halagang compared sa iba. I think ang importante po talaga dito, you'll have to wait doon sa ano ba yung naging findings talaga ng COA. No? Kasi yung Mary Grace Piatos, lumabas lang naman yan sa congressional hearings. Diba? So ngayon nandito pa lang tayo sa COA, I'm sure magkakaroon ng ebidensya para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. I mean, magkakaroon ng ibang witness para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. But pagdating naman sa pag-uusapan natin ngayon, it's really just the COA findings. I don't want to speculate. I don't know her personally, so I cannot speculate.
2: Bagay naman po yan ng kasagutan, mga kaumbo, ni Attorney Michael Pua, ang spokesperson ng defense team.
3: Ibinayag naman ni former Commission on Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office State Auditor Roderick Wamil na umabot sa 40 million pesos confidential funds Vice President Sara Duterte ang ginamit para naman sa medical and food aid. Ito ay matay na rin sa mga lumabas sa mga resibong isinumite ng opisina ng pangalawang pangulo. Ayon sa testigo, hindi pinahihintulutang gamitin ang naturang pondo sa mga naturang items sa ilalim ng umiiral na patakaran. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang naging kaganapan doon sa Senate Impeachment Court.
5: Showing to you, Mr. Witness, this exhibit, it is an acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos for the amount of 70,000 pesos. Please peruse this document and tell us if this is among the acknowledgement receipts that you said you received and evaluated based on the submissions of the Office of the Vice President.
6: This AR po is among the acknowledgement receipts submitted by the OVP to ICFAO.
5: Okay. Before we go to this particular exhibit, in the name of Mary Grace Piatos for 70,000 pesos. Tell us, Mr. Witness, ano ba talaga ang ibig sabihin ng acknowledgement receipt?
6: Ito kasi ay proof of na-receive noong payee yung binayad sa kanya.
3: Ayon sa House Prosecution Panel, ang mga dokumentong kinapapalauban ng mga kontrobersyal na pangalan ay pawang mula sa opisyal na dokumentong pirmado ng Vice Presidente mismo. Aprobado rin ni Vice President Sara Duterte ayon kay Attorney Kapunan ang mga naturang transaksyon.
5: On the lower right side of this document, there appears a signature below the words approved by. Whose signature is this, Mr. Witness?
6: This is the signature of the Vice President Sara Duterte.
5: And again, tell us why you know this signature. Tell us.
6: Because the OBP po submitted specimen signatures of the signatories po, and one of the specimen signatures submitted is that of the vice president, and her signature po on the specimen signature submitted is the same with her signature po on this document.
5: And in this very same document, there is a phrase, quote-unquote, approved by. What does this mean?
6: Ang ibig sabihin po noon ay inapprove po ni Vice Presidente yung contents ng physical and financial plan na sinubmit sa ICFAO.
5: Please take a look at these documents and tell us what significant observations have you made.
6: Based on this document po, hindi po naka-integrate dun sa column A yung specific confidential activities as required po under 4.2 of the Joint Circular 2015-01.
5: Why is this necessary?
6: It is necessary po since under item 4.2 po of the Joint Circular, it shall be the basis po ng disbursements ng kanilang confidential fund.
3: Yan pa naging bahagi ng direct examination attorney Lorna Capunan kay former State Auditor Commission on Audit Roderick Wamil.
2: Mag-i-update din ho tayo mga kabumbo dahil nagsagaw ho ang Senate Impeachment Court ng tinatawag na in-review o in-camera review doon sa records ni Vice President Sara Duterte. Kabilang po dito yung mga bank tax, yung anti-money laundering council record ng pangalawang pangulo. Natapos na raw ho ito. May live report si Bombo Jello Aganan.
9: Bombo Genesis, Bombo Jai, natapos na umano ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero ang in-camera review sa mga bank records, tax records at anti-money laundering ni Vice President Sara Duterte matapos itong ipasagpina kaugnay na nagpapatuloy na impeachment trial ng Vice Presidente. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, isinasagawa na ngayon ang inventory ng mga dokumento matapos ang sinagawang pagsusuri ni Escudero. Gayunman, sinabi niyang hindi pa maaaring ibahagi sa prosecution at depensa ang anti-money laundering council records hanggat hindi naglalabas ng formal na clearance ang presiding officer kung alin sa mga dokumento ang maaari nang i-release. Pero pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
10: Yung sa in-camera review, natapos na gawin yan ng presiding officer and the documents will be inventoried and will be given a report to the clerk of court kung ano yung kanyang findings.
9: Ngunit sinabi ni Tunggol na ang mga bank records at iba pang dokumentong isinumite ng mga ipinasabi ng ahensya at financial institution ay maaari ng inspeksyonin at kopyahin ng magkabilang panig. Aniya, karamihan sa mga ito ay certified true copies at maaaring maging common exhibits o hiwalay na ebidensya depende sa magiging estratehiya ng prosekusyon at depensa. Muli pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
10: Lahat po ng mga dokumentong ipinasa, pati po mga bank documents po mula doon sa mga banko is available to both the prosecution and the respondents counsel to inspect, to photocopy, and to decide on in the future, in the next few weeks, what are the documents they will be needing as their evidence as well. Pwedeng maging common exhibit po, pwede rin namang hindi common exhibit, kanya-kanya po silang exhibit. Depende po kung ano yung kaya nilang gamitin doon.
9: Samantala, Bumbo Genesis, kaugnay ng mga naging pagdinig kahapon, nilinaw rin ni Attorney Tunggol na hindi pa umano na iuugnay ng House Prosecution Panel ang mga na-in-cash na pera ng Office of the Vice President sa mga bangko na natalakay sa unang pagdinig ng Article 1 sa testimonya ni dating State Auditor Roderick Wamil. Aniya, nakatuon pa lamang ang testimonya ng witness sa audit findings at mga notice of disallowance kaugnay ng confidential funds. Nasa prosecution panel din aniya kung paano nila iuugnay ang audit ng COA sa mga cash withdrawals na naunang pinatunayan ng mga opisya ng government bank at sa mga bank records na isinailalim sa subpoena. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
10: Mr. Wamil is just talking about the yung mga ginawa niya pong audit at saka disallowance. So wala pa pong pag-make ng connection yan ng ating House Prosecution Panel. As you see po kanina, no, yung mga initial mga documents pa lang is about the audit report po. So hintayin po natin yung House Prosecution Panel para po makapagtanong ng ganyang klaseng tanong po kay Mr. Mr. Wamil para makonekta po nila yung nangyaring withdrawal po last na tinestigo po nung mga land bank officials last week po, tsaka dun po sa paglabas naman po ng pera sa na tinitestigo po ngayon ng COA auditor na si Mr. Wamil.
9: Samantala, Bumbo Genesis, sinabi rin ni Tunggol na bukod sa madaming nakalistang testigo, magiging malaking hamon rin anya ang pag-authenticate at identify ng lagpas 3,000 na dokumentong ipipresenta ng prosecution para sa Article 1 o ang umano'y misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Mas mapapadali anya ang proseso ng pagdinig at maaaring masunod ang isang testigo sa isang araw kung mabilis na masuri ng bawat testigo ang dami ng mga naturang dokumento. Ngunit base anya sa naging time in motion studies ng Korte sa pagdinig kahapon, magiging hamon anya ito dahil sa dami ng mga dokumento. Sa huli, Bombo Genesis, sinabi ni Tunggol na maaaring mapabilis lamang ang pagdinig sa Article 1 kung magbabawas ng testigo ang panig ng House Prosecution Panel.
11: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa makaradagan pang balita na bunyag, sa 11th araw na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, natanging ang Vice Presidente lamang ang Vice President ng Pilipinas na nagkaroon ng confidential funds mula noong year 2014. Ayon kay former State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Office, Roderick Wamila, mula noong nag-assume siya sa kanyang pwesto noong 2014, ay tanging ang Vice Presidente lamang itong si Vice President Sara Duterte ang mayroong allocation na confidential funds na saklaw ng audit power ng kanyang opisina. Ang ibaan niyang mga vice presidente tulad ni na former Vice President Jejo Marbinay at former Vice President Lenny Robredo ay walaan niyang katulad na allocation dahil dito tanging si Vice President Sara Duterte lamang anya ang kanyang naranasang i-audit.
12: Vice President Binay at si dating Vice President Lenny Robredo at yung ating incumbent president, Vice President po na si Sara Duterte.
13: So tatlong Vice President Robredo at Vice President Sara Duterte. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds?
12: Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014, tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may confidential fund.
13: Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds?
12: Dahil po nung...

0: nung nag-assume po ako ng 2014 sa IKPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
1: Parehong sitwasyon din anya ang nangyari noong naging kalihim ng Department of Education itong si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Wamila, wala ding naging confidential funds ang iba pang kalihim ng kanyang napagdaanan tulad ni na former Secretary Armin Luistro at si former Secretary Leonor Briones. Tulad sa Vice Presidente, tanging si Vice President Sara lamang anya ang may confidential funds kaya siya lang ang sumailalim dito sa audit ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office.
2: Kasama ba sa mga national agencies na minention mo ang Department of Education?
0: Yes, ma'am.
2: And during this period, 2014 to 2024, sino-sino ang mga secretaries ng Department of Education?
0: Sa pagkakaalala ko po, ang mga naging DepEd secretaries po ay sina dating Secretary Luistro, dating Secretary Briones.
3: Bahagi pa rin po yan, mga kaumbo, ng naging direct examination kahapon ni Attorney Lorna Capunan sa bagong testigo. Unang testigo sa ilalim nito, si Attorney Wamil. Samantala, sa iba pang mga development, higit po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na isang panig lamang ng kwento ang inilatag ng Commission on Audit sa ikalabing isang araw ng impeachment trial. Ayon pa rin kay Defense Spokesperson Attorney Michael Pua, limitado sa audit findings ng Commission on Audit ang testimonya ng unang testigo ng prosecution at hindi pa nito ipinapakita ang kabuang konteksto ng kaso. Sinabi ni Attorney Pua na susuriin ng defense ang mga naging findings ng Commission on Audit upang maipakita iyong buong kwento sa publiko sa pagpapatuloy pa rin yan ng proceedings.
4: Ayoko naman sabihing tapatan. I think sabihin na lang natin na kaya nating suriin yung mga naging findings ng COA para mapakita lang sa ating mga kababayan kung ano yung buong storya. No? Because this is just one side of the story. But again, factual lang din naman yung nangyari kanina, di ba? Lumalabas lang naman yung COA findings. So sa ating pagsusuri, as much as possible, syempre factual din lang po tayo. We'll stick with what COA knows. We cannot naman kasi add on to yung limitations ng witness kung ano lang yung participation niya dun sa testimonya na binibigay po niya.
3: Ayon pa kay Attorney Pua, manatili lamang sa mga katotohanan ng saklaw ng kaalaman ng Commission on Audit ang kanilang pagtatanong sa cross-examination at hindi sila lalampas sa limitasyon ng naging partisipasyon ng testigo sa isinagawang audit.
1: Sa bahaging ito, mga kabombo, Sir Nation, kuha pa tayo ng karagdagang report. Tinutukan ng ating news team si Representative Terry Ridon Cristion ng 8 million pesos na pinanggagastos sa 91 days na biyahe ni Vice President Sara Duterte sa abroad. Ang lagda naman ng pangalawang pangulo sa liquidation documents, nagpapatibay umano ng pananagutan sa confidential funds. Ayon yan kay Attorney Benjamin Tolosa. Yan at iba pang balita, tinutukan yan ni Bombo Analyst Subirano.
5: Finished po ni House Prosecutor at Vico Saro Party List Representative Terry Ridon kung saan nanggaling ang ipinondo sa 91 days na biyahe sa ibang bansa ni Vice President Sara Duterte mula 2025 hanggang 2026. Ayon kay Ridon, tinatayang umaabot hanggang 8 million pesos ang naging gastos sa mga biyahe batay sa airfare at iba pang travel expenses. Anya, nakasaad kasi sa 2024 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ng Vice President na wala itong cash on hand o cash in bank. Kaya dapat umanong maipaliwanag ang pinagmulan ng ginamit na pondo. Sinabi ni Ridon na tila hindi sapat ang sweldo ng Vice President upang tustusan ang naturang halaga at kwinesyon din kung maaari itong nagmula sa mga negosyo ng pamilya Duterte Carpio. Nananawagan ang mambabatas kay VP Sara na personal ding humarap sa Senate impeachment trial habang pinag-aaralan pa ngayon ng House Prosecution kung isasama ang issue sa kanilang ebidensya kaugnay ng alegasyong unexplained wealth. Dagdag pa ni Ridon, marami na kasing napatunayan sa ikalabing isang araw ng impeachment trial laban kay VP Sara na ipakita umano sa pagdinig na hindi nagamit lamang sa itinakdang layunin ang confidential funds ng OBP kabilang ang 612.5 milyong saklaw ng Article 1 ng impeachment complaint. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Teddy Redon.
6: Ngayon, the Vice President has been out of the country from 2025 to 2026 for 91 days. Pagka po kinalculate po natin kung gaano po kalaki yung gastos po nito para sa kanya pong mga biyahe, ito po ay around 8 million. Pinagsamang flights, pinagsama pong pang-araw-araw na gastos, batay po sa United Nations Daily Subsistence Allowance. Ibig sabihin yung pong gastos para sa mga hotel, gastos po para sa pagkain, at iba pa hong mga incidental expenses. So ibig sabihin, kailangan po natin ibangga yung pong 8 million around. Sabihin natin 5 million na gastos para sa biyahe po ng pangalawang pangulo dun sa kanya pong sal-in. Kasi ano yung nakalagay sa sal-in ng 2024? Una, wala pong cash dito. Zero yung cash in bank, cash on hand ng pangalawang pangulo.
5: Sinabi naman ni House Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na may pananagutan si BP Sara sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President dahil siya mismo ang lumagda sa mga pangunahing dokumento. Ayon kay Tolosa, ipinakita sa testimonya ng Commission on Audit na si Auditor Roderick Guamil na pirmado ni BP Sara ang physical at financial plan, disbursement vouchers, liquidation reports, accomplishment reports, at iba pang certification na isinimite sa Commission on Audit. Anya, ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na nasa ilalim ng direktang pangangasiwa ng Vice President ang gamit at liquidation ng confidential funds na siya ang may pananagutan sa mga ito. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa.
7: She signed it off, no? Not just the use, but the way that it was liquidated. So ngayon, sa pamamagitan ng mga susunod na testigo natin, makikita natin, naging tama ba talaga ang paggamit nitong confidential funds na to? Naging tama ba din ang pag-liquidate nito? No? These are confidential, these are public funds. So napaka-importante na mapakita na mapaliwanag sa gobyerno, sa COA, nitong dalawang ehensya na to, na nagamit talaga nila sa tamang purposes na allowed under the law, no? At napatunayan nila to by complying with the liquidation process. So kapag hindi nakakomply, maliwanag, no? May pananagutan ng Vice Presidente, no? Dahil na to mismo na dito sa certifications that she herself signed.
5: Posibleng bawasan din ng House prosecution ang bilang ng mga testigong ihaharap kaugnay ng Article 1 ng impeachment complaint laban kay BP Sara upang mapabilis ang paglilitis sa Senado. Ayon kay Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, gagawin lamang ito kung sapat na ang mga naipresentang ebidensya upang patunayan ang alegasyon na umano'y maling paggamit sa 612.5 million confidential at intelligence funds. Sinabi pa ni Chua, ginawa na rin nila ito sa prosecution sa Article 4 matapos nilang matukoy na sapat ang testimonya ng tatlong testigo. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua.
8: May mga testigo po na hindi na po namin tinawag nung nakita po namin pagkatapos po ipresenta yung tatlong testigo, nakita namin sufisyente na, matibay na ang aming ebidensya para nang sa ganun ay hindi na mapahaba yung hearing. So dito siyempre gumagawa rin tayo ng paraan na mapaiksi yung presentasyon namin, pero in the same manner na hindi naman magsasuffer yung bigat ng ebidensya na ipipresenta po namin. So dito po, kung makikita po namin pagkaraan ng pagpipresenta ng ilang testigo, nakita namin ay sufisyente na, nakuha na po namin yung result na gusto po namin, yung resulta na gusto namin, at nakita namin na matibay na ang aming ebidensya, maaring piliin na lamang po namin yung mga ipipresenta namin na testigo.
5: Mula dito sa House of Representatives, Bokmo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bokmo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bokmo!
3: Abangan humamaya, makakausap po natin mga kabumbo ang tagapagsalita o spokesperson ng Senate Impeachment Court, Attorney Reginald Tunggol. At abangan din humamaya, may exclusive interview din po ang Bumbo Radio Philippines kay Representative Robert Barber's mga kabombos. That ang nagsisilbing spokesperson, isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Panel. Pero bago ho yan, tulad ng ating nababanggit, kasama ho natin si Attorney Reginald Tungol, ang nagsisilbing spokesperson, tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Magandang araw ho muli sa inyo and thank you so much for joining us, Attorney Tungol Sir, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Sir.
9: Magandang umaga sa inyong lahat, Genesis, at sa inyong mga manonood at tagapakinig.
3: Yes, thank you so much for joining us, Attorney. With me is Bombo Jai. Ano? Tayo po yung napapakinggan at napapanood sa ating 32 stations nationwide. Kamustahin ko ho kayo, ano? At ang Senate Impeachment Court after ho ng limang linggo na, ano? Na pag-usad po ng trial, Attorney.
9: Well, the impeachment court is fine as you can see, no, it is functioning very well. Nakita naman natin na halos na accomplish lahat ng mga tasks ng impeachment court in the past few weeks. We are on time in terms of the presentation of Article 1. Of course, there are minor hiccups, pero parte yan ng isang proseso at ng trial proceedings, katulad na lamang nung medyo natagalan tayo sa pag-authenticate ng mga dokumento. So, aside from that, that's part of the proceedings. So, medyo okay naman yung ating mga senator judges. They are nakakapag-cope naman sila at naiintindihan naman nila kung ano yung mga pinipresenta ng magkabilang panig.
3: Mm-hmm. Doon ho sa isinagawa ninyo na in-camera review, Attorney, doon sa mga bank, tax records ng VP Sara, financial records ng VP Sara, kamusta ho yung naging resulta ho nito, Sir?
9: So far, hintayin natin yung findings ng office ni Presiding Officer. Medyo sinusuri niya yung mga dokumento na yon and he will come up with a findings tungkol doon kung ano yung mga dokumento na sasabihin niya kay Clerk of Court na maaaring i-disclose. Ang pinaka-purpose lang naman nun ay para tingnan kung merong mga nakalagay doon sa bawat report na yon na mga methodologies o kung paano ginawa yung report na yon on how the Anti-Money Laundering Council investigated or came up with the documents. So, titingnan lang niya kung merong madidisclose na proseso na maaaring makasira doon sa investigative function in the future ng Anti-Money Laundering Council. So tingnan natin kung meron siyang nakitang ganun o wala doon sa mga particular documents na sinumit ng AMLC.
3: Pero in the spirit of transparency, Attorney, makikita ho kayo natin yung kahit man lang counting footage dito, Sir?
9: Ah, hindi. Kasi that's the purpose of in-camera, no? It's going to be parang in executive session before the presiding officer only.
3: Mm-mm. Kailan po kayo gagamitin dito, Sir? Kung may timeline po tayo?
9: The documents na pinasampina at kinumply noong July 30, yung mga dokumento na yon ay sa kahuli-hulihan pa doon sa pagpresenta ng prosecution ng kanilang Article 2 o yung doon sa misuse yung ill-gotten wealth, no? So doon nila ipipresenta yon para ma-establish na nag-accumulate ng wealth yung respondent Duterte more than the income that she is legally earning. So yun yung last na last, so that will be 31 days sa Article 1 and then 8 days sa Article 3. So pag nakalipas na yung 31 plus 8 days na yon, which is 39 days, doon pa lang natin makikita yung mga dokumento na yon.
3: Mm-hmm. Okay, Bombo Jai, with your file, Attorney.
1: So sabihin pa rin ng Generative Artificial Intelligence Attorney with audio and video manipulation, may ginagawa ba ang impeachment court na strategic protocols sa mga lumalabas na video sa internet, lalo yung mga sinadyang i-edit talaga?
9: For the impeachment court, no, katulad ng lagi kong sinasabi, any courts in the land are all passive courts, meaning it cannot take notice of whatever is going on outside of the proceedings of the court at to act on it. It has to be taken up by either party or a senator judge. Kailangan nilang i-bring up to the attention of the court or to present it as an evidence, either testimonial, documentary, or object evidence within the proceedings and rules of the court. So other than that, hindi siya makaka-acto kapag walang gumalaw na any party or senator judge to bring those up.
1: So ibang usapin naman, attorney, as of now, may natanggap na ba kayong or may natanggap na ba yung impeachment court na official request mula kina Senator Dante Marcoleta at Senator Jingoy para maka-join dito sa proceedings?
9: Ang alam ko may liham na ipinresinta si Senator Jingoy Estrada mga matagal na, mga 3 weeks ago pa. At yun yung liham na ibinigay sa ating mga senator judges para may official request siya na makapagsali dyan. However, it is not the impeachment court who will take that matter up, because it was referred by the presiding officer and the Senate President to the plenary session of the Senate as a legislative body. So sila po bilang mga senador ang mag-take up nung matter na po yan.
1: Na-mention yung kanina, attorney, sa Article 1, 31 days, and then sa Article 3 ay 8 days yung gugugulin dito. As of now, how's the pace of the trial, attorney?
9: Sorry, I didn't catch the last...
1: As of now, how's the pace of the trial ngayon? Nasa timeline pa rin po ba tayo?
9: So far, we are on the 12th day today, 11th day kahapon. The 11 days, sa ano dapat yan, no? Doon sa unang artikulo na tinake up na Article 4, because nagbawas sila ng mga witnesses na tapos kagad yung Article 4. We didn't need to spend the whole 11 days. So technically, we are still within the time of the first article. So we are just a few days advance than expected in taking up the second article, which is yung Article 1.
1: Okay.
9: So far, on pace naman tayo. Of course, yung ating pag... Kailangan maintindihan ng ating mga manonood, no, na yung pagpa-plot ng 90 days na yon nung ating impeachment court, it is based on the number of witnesses, not the number of documents. So kapag ang isang testigo po ay maraming kailangan i-identify at authenticate na mga dokumento, wala po tayong magagawa doon, kasi yun po yung proseso na kailangan pagdaan ng bawat dokumento para to be raised to the level of an evidence to be taken up by the senator judges. Without that, we will fail the due process of law. At yung kabilang panig naman, they will have the right na to confront those documents kapag formal offer na at the end of the day, they will question the authenticity of that document and also the admissibility of those documents. So this is part of the due process at saka fair play that is in any court. So kung may kabagalan man ng kaunti, hindi natin kailangan i-sacrifice yung due process at saka yung fair play ng bawat party, ng prosecution pati ng respondent, just for the sake of mapabilis yung proseso. So kailangan maintindihan po yun na laging nananaig po ang pag due process, ang pag-accord ng due process, lalong-lalo pa dun sa nasasakdal o sa respondent because of the Bill of Rights right po ng isang tao to be presumed innocent until proven guilty. So kahit bumagal pa po tayo, kahit na umabot pa po tayo ng 5 araw po dito, basta po yung karapatan ng respondent and ng parties ay may i-accord po ng impeachment court. Yun po yung ultimate goal ng isang korte.
1: Okay, Bombojen.
10: Attorney, susugan ko lamang ano panghuli na lang ito doon sa tanong ni Bombojay kanina, yung sa generative AI. We were able to interview si Representative Luis Tro lately, and sabi niya hindi pa sila nakakapag-come up ng one position sa House panel doon sa nangyari sa yung sinerga ni Senator Pia, no, doon sa edited, allegedly edited video doon sa impeachment trial. As of now, wala pa po kayo natatanggap na anumang position from the House na kumu-question ho dito, sir?
9: Wala po. Wala po. Kaya walang act din po yung ating presiding officer at wala rin acto na magagawa ang impeachment court regarding the matter. And to be fair naman po, no? Opo, and opo. To be fair naman po, I think yung video pong yun ay Nakapaloob na rin po doon sa ethics complaint na ifinal kay Senator Judge Pia Cayetano last week po. So I think it's the ethics panel and the Senate as a plenary who will be able to take that matter up because sila lang po yung may karapatan to discipline the judges. The purpose of the impeachment court is to try the articles of impeachment doon po sa impeachable officer natin, not to discipline judges, the senators themselves.
10: Mm-hmm. Okay. Attorney, again, thank you so much for joining us. Ingat-ingat po kay Attorney.
9: Maraming salamat po rin sa inyo.
10: Maraming salamat po. Si Attorney Reginald Tunggol Magagabumbo, siya pong nagsisilbing tagapangsalita o spokesperson ng Senate Impeachment Court. Isunod po natin kagad ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay former Representative Ace Barber. Siya po ay ang nagsisilbing House Prosecution Impeachment Advisor. Dati rin po siyang kinatawan ng Surigao del Norte. Narito ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay former Representative Barbers.
11: Okay, mga kabombo, Attorney Sean, kasama natin ngayon ng House Prosecution Advisor and the former Surigao del Norte, Representative Robert Ace Barbers. Sir, welcome sa Bombo Radio Philippines.
12: Hi, good afternoon, Bombo Jaira.
11: Yes.
12: Magandang hapon sa ating mga kababayan.
11: Okay, sir. Unang-una, katatapos lamang ng ika-11th day itong impeachment trial of Vice President Duterte. Sir, kumusta yung flow ngayon sa unang pagtalakay dito sa unang witness ngayon na si Wamil, no?
12: Yeah,
11: yung former commission audit na ano dito. Kumusta, sir, yung pagtalakay ngayon sa impeachment court?
12: Well, marami siyang sinabi na nakapagpalakas no ng allegations dun sa Article 1 na inilatag ng ating prosecution panel, no. Unang-una doon, nagbigay siya ng testimonya na sinasabi niya na itong Office of the Vice President sa panahon ni Vice President Sara Duterte ay first time niyang na-encounter o na-experience, because in the previous vice presidents hindi naman din sila nagkaroon ng nagkaroon ng expenditures doon sa sinasabing confidential funds. No? That's the one. No? Another is that doon naman sa pag-submit ng mga dokumento, no, to liquidate itong mga confidential funds ito ng OVP at ng DepEd, may nakita silang mga kakulangan, no, doon sa justification. Kaya nga sinabi niya doon sa kanyang statement kanina, sinabi niya, non-compliant, no, yung Office of the Vice President at saka yung DepEd Secretary's Office before in liquidating all these funds that they use for confidential purposes. So third, nabanggit din niya na hindi angkop yung sinubmit na mga dokumento nila, no, doon sa purpose nung kanilang paggamit ng pondo sa confidential fund. Kasi may mga panuntunan yan, may mga requirements yan as to how you will liquidate yung mga confidential funds and intelligence funds.
11: Gaano kalaki yung impact nito knowing na marami, no, yung mga supporters ni Vice President Duterte? Tapos sinabi noon sa buong taon niya, may git isang dekada na pagsisilbi dito, si Vice President lang kumpara doon sa mga former Vice President Jojo Marbinay and Lenny Robredo. Eh, si Vice President Sara Duterte lang yung may record nitong confidential funds.
12: Yun nga, no? Kaya nga, according to the witness, no, si Mr. Roderick Wamil, first time niyang nagkaroon ng ganong klaseng inaudit na pondo galing sa confidential fund ng Office of the Vice President at saka DepEd Secretary. No? Kasi never pa naman na nangyari na nagkaroon ng ganong karlaking mga confidential fund expenditures ang mga opisina niyan. Kaya sabi niya, ito ay kumbaga parang first time niyang na-encounter.
11: Ngayong Article 1 na ang tinatalakay, Representative, bakit mahalagang unahin ang flow of the money bago ang usapin kung saan pa ito napunta?
12: Well, unang-una, syempre, ang pinaka-importante, papatunayan na itong perang ito ay pondo ng bayan. No? Mm-hmm. Ibig sabihin, public funds ito, ito ay nanggaling sa mga buwis na binayad ng bawat Pilipino na ginamit for a certain purpose. No? Ito nga, yung sinasabi nila, ang kanilang justification dito, eh, ang purpose nila ay confidential para daw for national security, intelligence, gathering, etc. etc. Walang problema doon. No? And we can remain confidential pagdating sa ganun. Ang what is not confidential, eh yung accountability. No? Kasi may mga panuntunan eh kung paano mo siya ili-liquidate. Ibig sabihin may proseso kang dapat sundan kung gagamit ka ng confidential or intelligence fund para nang sa ganun eh matiyak natin no na hindi sayang o hindi hindi binaliwala ang mga rules on using this funds na public funds eh bawat piso niyan dapat all accounted for.
11: Sa legal strategy ng prosecution, bakit mahalagang ma-establish muna ang accountability, na-mention niyo po kanina, sa process ng paggasta nitong confidential funds?
12: Well, syempre, alam mo, ang gumagamit na hindi lahat ng kawanin ng gobyerno o yung matataas na official ng gobyerno ay merong intelligence funds. No? Eh, ang intelligence fund ay na-appropriate yan ng Kongreso. Kung ikay mabibigyan ng intelligence fund, kagaya na nangyari sa Office of the Vice President at saka sa Office ng DepEd Secretary, which is first time no, na nagkaroon ng ganyang klaseng appropriation, eh, mas mataas yung requirement and stricto dapat yung pag-liquidate o paggamit nito. Kaya nga, the accountability ay napakahalaga dahil ito ay malaking pondo ng bayan. Kaya dapat every single centavo ay ma-account.
11: Okay. Sa usapin ng command responsibility, lumalabas sa testimonya ang papel ng iba't ibang opisyal sa pagproseso ng confidential funds. Sa legal standpoint, sir, bakit mahalagang matukoy kung sino yung nag-authorize ng bawat akbang neto?
12: Oo, kasi alam mo, kung ikaw ang head ng ahensya na gagamit ng sinasabi nating confidential or intelligence fund, eh dapat ikaw, sa'yo lang manggagaling yung order, no? Kung kanino ibibigay ito, o saan gagamitin ito, at ano ang kailangan paggamitan nito, no? Hindi naman pwedeng, kung ako ang hepe, ako yung hepe ng ahensya, yung head ng agency niyan, eh ibibigay ko yan doon sa secretary ko na ikaw na bahala dyan sa perang yan. And you're talking of hundreds of millions of pesos, ha? Kaya napakahalaga na yung under the rules, dyan sa COA auditing and accounting rules, eh ang head of agency lamang ang may karapatan at may authority under the law na mag-disburse nitong mga perang ito. Now, syempre, hindi naman physically possible na siya lahat ang mag-ano niyan. Merong ina-assign, no? Sa loob ng ahensyang yan, may ina-assign na isang tao na ina-appoint bilang SDO. No? Ano yung SDO? Yung Special Disbursement or Disbursing Officer. Ibig sabihin, inaatas sa kanya ng hepe ng ahensya na siya ang mag-distribute upon the orders kung kanino sasabihin ng hepe kung paano gagamitin niya.
11: Yun nga, kadugtong niya sa inyong naging sagot. Hanggang saan yung pananagutan ng head office sa paggamit ng confidential funds kahit may ibang personnel na humahawak ng process nito?
12: Ay, nako, masyado malaki ang kanyang responsibility dyan. No? In fact, hindi naman unang-una para makagamit ka niyan, kailangan mo mag-submit ng physical and financial plan. No? Yung physical and financial plan, yan yung magiging batayan kung paano mo gagamitin o paano mo i-disburse yung pera. No? So, may plano. No? Yung planong yan, hindi yan pwedeng gawin lang ng kung sino-sino. Ang gumagawa ng planong yan ay yung hepe. Kaya nga meron doon approved by, 'di ba? Merong phrase doon sa report sa financial and physical plan, nakalagay doon approved by, no? Even to a point that i-disburse yan, approved by. Lagi may approved by. In this case, the one that signs the document is yung head ng agency. So sa dito sa nililitis natin ngayon, ang head ng agency sa DepEd ay si former Secretary, incumbent Vice President Sara Duterte, at alam naman natin na sa OVP ay yung ating incumbent Vice President.
11: Now, papasok dito yung documentary evidence. Ano ang gusto niyong maunawaan ng ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino nakatutok dito no sa impeachment trial tungkol sa papel ng Commission on Audit Findings sa impeachment trial? Hindi ba magkaiba ang audit findings at ang impeachment proceedings, Representative?
12: Okay. Ang basihan ng ating isinampang reklamo sa impeachment trial ay nakasaad doon sa Article 1, yung maling paggamit ng confidential fund ng ating Vice Presidente. Yan ang unang step, no? At doon, pinapakita natin na may mga ebidensyang pinipresenta ng prosecution para patunayan na merong maling paggamit ng confidential fund. Kagaya kanina, halimbawa, no, binanggit doon yung sinabi na maraming nakatanggap ng pera, 70,000, 200,000, 80,000, 50,000 pesos mula sa pondo ng bayan na ibinigay lang

0: San Sirena and Piatos, yung bandalawa, magkapatid, mag-asawa, magpinsan, o kung ano man, di ba? Saan sila ginamit? Ano ba ito sila? Mga informers ba ito? Et cetera, et cetera. Are they agents of the Armed Forces of the Philippines or in, assets of the Philippine National Police? So, posibleng ganun eh. Kaya nga, napakahalaga na makita no, sa plano at sa paggamit ng pondo kung paano ito ginamit.
1: Ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines mga kamumbo kay Representative former Representative Ace Barbers at isa po siya sa mga nagsisilbing tagapagsalita rin ng House Prosecution Panel mga kamumbo. Abangan po ninyo mamaya ang atin pang live coverage mga before 10 ng umaga ay muli po tayong sasaklaw sa atin pong or papat lang sa atin pong mga ere para ho sa ating regular coverage sa nagpapatuloy pa rin po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, update ho tayo sa epekto ho ng Bagyong Luis dyan sa may bahagi po ng Northern Luzon. May report dyan ng Bombo Radio Tugigaraw.
2: Tiniyak ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO na mababa ang posibilidad ng pag-apaw ng Cagayan River sa kabila ng epekto ng dating Tropical Depression Luis na humina na bilang low pressure area. Ayon kay PDRRMO Head Rueli Rapsing, batay sa isinagawang pre-disaster risk assessment, hindi kalakihan ang inaasahang dami ng ulan mula sa sama ng panahon, kaya hindi inaasahang magdudulot ito ng malaking pagtaas sa level ng ilog. Dagdag pa niya, nasa 165 meters above sea level lamang ang water level ng Magat Dam na may sapat pang kapasidad para saluhin ang dagdag na tubig mula sa ulan. Nananatili rin sa 2.5 meters ang level ng tubig sa Bunton Bridge Gauge, malayo sa 6 meter alert level. Gayunman, sinabi ng PDRRMO na posible pa rin ang localized flooding sa ilang lugar kung hindi agad makadaloy ang tubig sa mga drainage at waterways. Patuloy naman ang pagbabantay ng mga otoridad habang nakataas ang alert status at nakahanda ang mga rescue personnel at kagamitan.
3: Kasalukuyan, nasa nakataas tayo ng blue alert. At sinusunod natin yung Bravo Emergency Response Protocol ng Oplan Listo kung saan naka-on-call lahat ng ating mga assets. Land, floating, maging deployment ng ating responders at maging yung kanilang tools and equipments, no, ay nakahanda. Ganun din yung ating mga local government units, yung mga MDRMOs natin, ay naka-on standby yung mga DRR workers po natin.
2: At yan ang balita mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Erica Janine de la Cruz and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
4: Bombo Sports News!
1: Bago tayo mag-exit sa atin pong newscast, mga kaumbo, magandang balita humuna tayo sa lahat po ng mga Pilipino. Gumawa ho ng kasaysayan si Filipina tennis sensation Alex Yala matapos magwagi sa 2026 Mubadala DC Open. Yan ay sa score na 4-6, 6-4 at 6-0. Isa pong comeback, mga kaumbo, na panalo laban ho sa world number 3 na si Jessica Pegula ng US. Nagbigay ho sa kanyang kauna-unahang WTA Women Tennis Association 500 singles title. Una pong nagpakitang gilas si Yala sa buong torneo matapos patalsikin ng defending champion na si Leila Fernandez sa second round at world number 10 na si Elina Svitolina sa quarterfinals kasama si dating world number 1 Naomi Osaka sa semifinals bago tuluyang manaig laban sa top seeded na si Pegula sa finals. Sa kabila po ng pagkatalo sa unang set, bumawi ang 21-anyos na Pinay upang dominahin ang sumunod na dalawang set at maiuwi ang kampiyonato. Kung babalikan po natin kahapon ay naantala po ang naturang laban dahil sa matinding pagulan doon sa may Washington DC. Kaya po itinuloy kanina madaling araw, mga alas 12 po ng hating gabi, ang naturang laban. Sa panayam, matapos ang laban, sinabi ho ni Alex na naging inspirasyon niya ang suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa kanyang buong laban. Pinuri rin ni Alex si Pegula matapos ang laban at sinabing marami siyang natutunan sa kanilang pagharap. Ito ang ikalawang pagkakataon ni Yala na nakapasok sa WTA o Women Tennis Association Finals matapos mabigo noong nakalipas na taon sa Eastbourne. Dahil sa kanyang pagkapanalo, inaasahang aangat sa